Dahil mayroong Diyos na patuloy na kumikilos sa bawat yugto ng ating pong buhay. At ang una nga po nating awitin ay paalala sa atin ng kabutihang iyon. Kabutihang naranasan natin, nasaksihan natin, at pinanghawakan natin hanggang ngayon. Pakinggan po natin ang awiting God's Been Good. Ito po ay awitin sa atin ni Onyx Dakila. Pakinggan po natin ito.

0: Talagang napakabuti ng Diyos, ano po. Napakaraming mga naalala ko yung mga pagsubok na naranasan namin sa family ko, sa aking sarili. Napakabuti ng Panginoon dahil naririto pa rin ako, nakatayo at patuloy na sumasampalataya sa ating Panginoon. Mga kaibigan, recognizing God's goodness through life's journey, ito po ay nagiging testimony sa ibang tao. At kapag binalikan po natin yung mga pinagdaanan natin sa buhay, doon natin mas lalong nakikita yung kabutihan ng ating Panginoon. Hindi man lahat naging madali, pero nandoon siya sa bawat hakbang na meron tayo. Sa mga panahong akala natin, wala nang pag-asa, meron palang ginagawa ang Panginoon. Siya po ay kumikilos sa atin pong buhay. At tunay nga masasabi natin, God's been good.
1: Amen. Tunay nga po na hinding-hindi mawawala ang Panginoon, lalong-lalo na kung nasa hard seasons tayo. At minsan, mas malinaw nating nakikita ang kabutihan ng Diyos kapag tapos na ang pagsubok. At doon po natin nare-realize na hindi niya tayo iniwan at hindi niya tayo pinabayaan kahit mahirap. Ang kanyang kabutihan ay hindi nakabase sa ating sitwasyon kundi sa kanyang puso. Kaya naman po kung kayo po ay na-bless sa ating unang awitin at inyo pong i-comment ang inyong mga reflections at pagbati dyan po sa ating comment section. Para naman po sa ating mga listeners ay mag-message lang po kayo sa ating mga numbers. Sa Globe po ay 0917-564-3777. At para naman po sa Smart ay 0919-0001-777. At mula po sa kabutihan ng Diyos ay pakinggan po naman natin ang isang awitin na nagpapaalala kung sino siya noon, ngayon at magpakailanman. Ang susunod po na awitin ay may pamagat na He Was, He Is to Come, rendered by Atina Joy Huyumpa.

0: Amen for that beautiful song, Sister Athena Joy. So, isang bagay lang po ang malinaw sa awiting ito. Hindi nagbabago ang ating Panginoong Diyos. Siya ang Diyos kahapon, ngayon at sa hinaharap. Sa mundong pabago-bago, napakalaking ginhawa na may Diyos na nanatiling tapat. Sa Kanya ay may katiyakan ang ating pag-asa.
1: Ito yun, ano? Gusto ko yung siya yung Diyos kahapon, siya yung Diyos ngayon, at siya yung Diyos sa hinaharap. Talagang napakabuti ng Panginoon kasi nakita natin kung gaano siya kumilos before. And ngayon, siya yung kumikilos sa ating buhay. And napakabuti po ng Panginoon, mga kaibigan, dahil sa pagkakataon na nararanasan natin, marami ng mga bagyo ang dumaan, marami ng mga challenges sa pag-aaral, sa trabaho, di kaya naman sa mga taong nakakasalamuhan natin. Pero ang Diyos ay laging tapat, mga kaibigan. Magbago man ang lahat sa ating paligid, ang Diyos ay palaging naririyan. Siya po ay palaging consistent, ano po, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pong security, sa kanyang pong pag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya ang tunay ang Diyos nating mapagkakatiwalaan. Kahit po magbago pang sitwasyon, siya po ay mananatiling pareho. Ang katapatang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at tiwala sa atin pong pang-araw-araw. At dahil pa sa kanyang katapatan, pakinggan po naman natin ang isang awit tungkol sa biyayang hindi natin kayang bayaran. At ito po ang grace na ipinagkalob sa atin ng Diyos. Pakinggan po natin ang awiting Grace, rendered by Ayla Maxie.

0: Thank you, Ayla, para po sa napakagandang mensahe ng awit. Ang kasalita po palang grace ay merong malalim na kahulugan. Ito po pala ay paalala na mahal tayo ng Diyos kahit hindi po tayo perpekto. Hindi natin kailangan maging karapat-dapat para mahalin tayo ng Diyos dahil yung grace ay binibigay sa atin ng Panginoon free. Ano, hindi natin kailangan tapatan kung ano ba yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, kundi ibinibigay niya ito dahil ay mahal niya tayo. So grace is a free gift from God. At dahil ito po ay ipinagkalob sa atin ng Panginoon, we freely accept this sa pamamagitan po ng paggawa natin ng mabuti, sa paggawa po ng mga reflections natin sa character ng atin pong Panginoon. At ang biyayang ito, ang regalong ito na tinatanggap natin na mayroong kababaang loob.
1: And nakakatuwa, no, dahil yung grace na binigay sa atin ng Panginoon, yun yung nakakatulong din sa atin upang mabago yung sarili natin. At kapag naunawaan po natin ang biyaya ng Diyos, nagbabago ang tingin natin sa sarili at tingin natin sa iba. Mas nagiging mapagpatawad tayo at mapagpasensya tayo sa ibang tao. At ang biyaya ng nagbibigay sa atin ng panibagong buhay. At napakaganda po ng mga songs natin sa araw na ito. At bago po tayo magpatuloy ay gusto ko pong batiin lahat po ng mga viewers natin sa GSA Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Hello po sa ating mga viewers dyan at naway ramdam na ramdam nyo po ang biyaya ng ating Panginoon. At gusto ko rin pong batiin lahat ng mga viewers natin sa Facebook pages natin, sa Hope Channel North Philippines, sa Northern Luzon Philippine Union Mission at Adventist World Radio Manila. At mula po sa biyaya, ay pakinggan naman po natin ang isang awitin na nagpapatunay ng patuloy na katapatan ng Diyos. Ang susunod po nating awitin ay may pamagat na Great is His Faithfulness.

0: Amen for that beautiful song, Miss Lovell. At may mga panahong akala nating mauubusan na tayo ng lakas, pero sa bawat umaga, may bagong biyaya ang Diyos. God's faithfulness is always there in every season. At pinapakita ng ating ng awiting ating napakinggan ay sa lahat ng panahon, tapat ang Diyos. Hindi siya pumapalya sa kanyang mga pangako.
1: Gusto ko yung sinabi mo, ano, God's faithfulness through every season. Makikita natin na tapat palagi ang Diyos. And napakahalaga na tayo ay magtiwala sa Panginoon dahil hindi siya pumapalya sa anumang uri ng, o sa anumang nararanasan natin. Ano. Kapag naranasan po kasi natin ang katapatan ng Panginoon, mas madali na sa atin magtiwala. Kahit hindi pa natin nakikita yung sagot, alam natin kumikilos siya. Kaya po napakahalaga na kilala natin ang Panginoon. Marahil tayo ay susubukin, pero dahil kilala ng ating Panginoon, alam nating tapat siya, alam nating naririyan siya, madali na po sa ating magtiwala sa ating Panginoon. At ang kanya pong katapatan, ito po ang magiging sandigan ng ating pong pananampalataya. At bilang pagtatapos nga po, pakinggan naman natin ang isang awit na nagpapatunay na kailanman ay hindi tayo iniwan ng Diyos. He is always been faithful. Pakinggan po natin ito, rendered by Jennifer Vallejo.

0: has always been faithful. Kapag po binalikan natin mga kaibigan ng atin pong buhay, nakikita natin yung mga katapatan ng atin pong Panginoon. Sa bawat pagsubok at tagumpay, naririyan po ang Panginoon. Maring hindi agad natin nakita noon, pero malinaw na malinaw sa atin ngayon na ang lahat ng mga nararanasan natin ay there is a purpose, there is a reason. At ito pong reason na to, ang purpose na ito ay para po sa ikabubuti nating lahat. Tunay ngang palaging tapat ang atin pong Panginoon.
1: And kapag nag-look back tayo sa mga ginawa ng ating Panginoon sa atin at napatunayan natin na tapat na tapat siya sa atin, may lakas tayong humarap sa hinaharap. Yun ang nagiging lakas natin sa future natin. Ano man ang dumating, may Diyos na hindi nagbabago at siya ay laging tapat noon, ngayon at magpakailanman.
0: Amen. Maraming salamat mga kapaglaum sa lahat po ng mga nakasama natin, ganun din sa lahat po ng mga listeners natin sa oras na ito. Salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig sa Music and Praise. Sana po ay naantig ang inyong pong puso sa mga awitin at salita na ating pong ibinahagi. Naway magsilbing gabay ang mga ito sa ating pong araw-araw na pamumuhay. Patuloy po tayo magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon.
1: Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa atin, kaya patuloy po nating ipagpasalamat ang kanyang pagmamahal at biyaya. Hanggang sa muli po nating pagkikita at naway mapuno pa po ang inyong mga puso ng kapayapaan, ng pag-asa at ligaya.
0: Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagsama at pakikinig. Nais po namin muli kayong makasama sa mga susunod pa nating programa. Patuloy po nating panatilihin ang atin pong pananampalataya at papuri sa ating Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Mayor Jim Taniedo.
1: At ako naman po si Jayush Madayag. Sama-sama po ulit tayo sa next episode ng
0: Music and Praise.

0: Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po'y nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Binabati natin lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa Ibayong Dagat. At hinding binabati ang ating mga kapatid dyan sa Bansud, Seventh-day Adventist Church, sa Mindoro Island Mission, sa Dilasag Aurora, sa Ramon Magsaysay, sa Sambuanga del Sur, sa Richmond Hill, Ontario, Canada, sa Bagong Sikat na Rapalawan, sa Rosario, Cavite, Paklolo Magsaysay, Occidental Mindoro, sa City of Baguio, sa Lutukan, sa Riaya, Quezon, San Jose, Occidental Mindoro, Tagkawayan, Quezon, Dakanlao, Calaca City, Batangas, Bacolod City, Laurel, Batangas, Talata District, dyan sa Sigangge, Bungabong, Oriental Mindoro, sa Ginobatan, Albay, sa Sindangan, Zamboanga del Norte, sa Metro Luzena District, sa Baysa, Caloocan City, sa South Australia, ganoon din sa Paris, France, sa Balayan, Batangas, sa Toronto, Canada, sa Brazil, sa Vaughan Park, Florida, USA, sa Pennsylvania, sa Europe, ganoon din dyan sa Balabac, Binalbagan, Isabela Negros Occidental, sa Esperanza, sa Sultan Kudarat, sa Ramonita, Tanawan City, at sa Pennsylvania. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan natin ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at mamumuhay. At ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag sa ating leksyon. Sama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at FDRIEL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta po kayo, Pastor Marvin?
1: Maguti po, Pastor. At akin din po binabati ang mga kaibigan, mga kapatid na nanonood sa programang ito. Nawa, pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Eddie Marbalido, ang Sabbath School Personal Ministries and the RIEL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Eddie Mar?
2: Maraming salamat po. Muli ay makakasama namin po kayo sa isang pag-aaral. Maginigilin mga kapatid, ang aming pong hangarin ay mayroong kaugnayan sa pagpapalago ng ating pananampalataya at patuloy po tayong susubaybay sa ating programa.
0: Amen. Tayo ngayon ay nasa third quarter sa taong 2026 sa ating pag-aral na may pamagat una at pangalawang Korinto. At tunay na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Inikayat ko kayong lahat na ilabas na ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng ginintong salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo ay gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming pong pag-aaralan ng iyong mga banal na salita. Makiusap po kayo sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang aming mga mapag-aralan, magbigay ito ng kalakasan sa aming pananampalataya. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Tayo po ay nasa panglima na bahagi na ng ating leksyon sa third quarter na ito na may pamagat lahat sa kaluwalhati ng Diyos. Malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanata 10, talatang 31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalawalhati ng Diyos. Kaibigan, bago natin himayin ang mga punto sa ating pag-aaral, pakinggan muna natin ang pinakapuso't background ng ating leksyon sa oras na ito. Ang buhay Kristiyano ay sinasabuhay upang magbigay dangal sa Diyos, umiwas sa espiritual na kompromiso at maghangad sa kaligtasan ng kapwa. Sa Unang Korinto, Kabanata 10, sinatalakay dito ni Pablo ang usapin ng kalayaan at pananagutan ng isang Kristiyano. Ginamit niyang karanasan ng Israel sa ilang bilang isang babala upang paalalahanan ng mga mananampalataya ng spiritual na pribilehyo ay hindi garantiya ng spiritual na katapatan. Ang mga taga-Korinto noon ay natutuksong abusuhin ang kanilang kalayaan sa pamagitan ng pakikibahagi sa mga gawaing may kinalaman sa idolatria at sa paglalagay ng kanilang sariling karapatan sa itaas ng spiritual na kapakanan ng iba. At dahil dito, tinuturo ni Pablo na ang pinakamataas na pamantayan ng pamumuhay Kristiyano ay hindi lamang ang tanong na pinahihintulutan ba ito, kundi ito ba ay nagbibigay luwalhati sa Diyos? Ang bawat aspeto ng ating buhay mula sa pagsamba hanggang sa ating mga pang-araw-araw na desisyon ay dapat sumasailalim sa karakter ng Diyos at magpasulong sa kanyang misyon. Kanya upang mas maunawaan natin ang biblical na perspective ng ating papag-aralan sa oras na ito, hihimayin natin ang tatlong mahalagang punto. Una, caution from the past. Pangalawa, commitment to God. At ang pangatlo, conduct for God's glory. Isa-isahin po natin ito, mga kapatid. Ang una, caution from the past. Ang key point nating pag-aralan dito ay ang mga karanasan ng Israel ay nagsisilbing mga babala laban sa pagiging mapagmataas at sa espiritual na kompromiso. Ang kasaysayan ng bayan ng Diyos sa ilang ay hindi lamang basta kwento. Ito ay salamin na nagpapakita na kahit ang mga pinalad na tao ay maaring mabuwal kapag naging kampante. At upang mas masiyasat natin ang ating sariling mga puso laban sa ganitong panganib, ay may mga gabay na tanong para sa ating talakayan na sasagutin ng ating mga guests sa oras nito. Una, bakit ginamit ni Pablo ang kasaysayan ng Israel bilang halimbawa para sa mga Kristiyano? Pangalawa, paano nagbibigay ang Diyos ng tagumpay laban sa tukso? At ang pangatlo, anong mga aral ang mapupulot ng makabagong iglesia mula sa mga kabiguan ng Israel? Ngayon, atin nang pag-usapan ang tatlong tanong na ito, Pastor Marvin.
1: Itong lesson natin, Pastor Jules at Pastor Idimar, ito ay sinasakop ng dalawang kapitulo, tatlo, I should say tatlo, 8, 9, 10. Yan. Yan yung cover ng lesson. At pagtingnan natin, bakit ginamit ni Pablo ang karanasan ng Israel? Pagtitingnan natin, ang isang buhay Kristiyano, kasi yung title natin ay All to the Glory of God. Bigay ang papuri lahat sa Panginoon. Ang buhay Kristiyano ay pamumuhay na kinakailangan dinadakila ang Panginoon at hindi nagkukompromisyo. Not to compromise the spiritual truth at saka ang kanyang sinasaliksik ay kaligtasan mula sa ating Panginoon at ang kanyang biyaya. Ngayon, pagtitignan natin, ano ba ang nangyari sa Israel? At bakit ginagamit ni Pablo yung kasaysayan nito? Kasi itong chapter na ito, itong tatlong chapter ito, dealing with idolatry, yung freedom, at yung mga pagkain. Ito yung dinidil dito eh. At pagpansinin natin, ano bang halimbawa? Doon sa verse 1 ng chapter 10 ng Corinto, ano ang sabi doon?
0: Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na din ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat.
1: Mayroon siyang ginamit na term dito, Pastor Jules. Eh. Mm-hmm. Ang sabi doon ay, I do not want you to be unaware. Mm-hmm. Na hindi nyo alam.
0: Dapat hindi nyo malaman.
1: Kailangan na malaman nyo ano ba nangyari doon. Mm-hmm. So, yun ang sabi ni Pablo. At isa pa doon sa verse 6, anong sinabi doon? So, dapat malaman nyo doon sa verse 6.
0: Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa.
1: So, ito ay maging halimbawa. Mm-hmm. Tingnan natin ha. Maging halimbawa at hindi upang magsipagnasa. Mm-hmm. Para bang ang sinasabi dyan ay huwag nang ulitin yung mga nangyari doon. So, bilang isang manampalataya pala, ginamit pala ni Pablo yung example ng mga Israel para sa ganun, huwag tularan yung mga pitfalls nila. Mm-mm. Kung saan sila bumagsak, huwag tularan. Mm-mm. Para, kasi yung title natin eh, All Glory to God. Mm-hmm. So, ito yung caution. Sabi niya, be cautious. Why? Ito na yung mistake. Mm-hmm. Bakit mo pa siya tularan? Now, pagtitignan natin, ano ba yung mistake na ginawa doon? Gumawa sila ng Diyos-Diyusan. Mm-hmm. Ano ang nangyari doon? So, ito yung mistake. At pati rin dito, pagtitignan natin, ito yung mga nangyari sa karanasan ng Israel. Kaya sabi ng Panginoon doon, dapat iwasan ito. Yun, Pastor Jules.
0: Amen.
2: Ang nakita ko dito, Pastor, maganda yung baliktanawin natin. Hindi sila natuto talaga doon sa mga pangyayari sa nakaraan. Mm-hmm. Kaya doon pa lamang sa binasa natin kanina doon sa verse 6, dyan sa chapter 10, ay yung pinagdaanan na nakaraan ay talagang ipinagdidiinan niya yung paalala sa kanila. Mm-hmm. Na ang katapatan ay kailangang balik-balikan. Mm-hmm. Kasi kung tutusin, ito yung tinatawag nating test of loyalty. Mm-hmm. Gaano ba kalalim yung kanilang ugnayan sa Diyos? Gaano ba katapat ang problema dito? Nagsisiman sila, pero bagaman may pagsisisi, pero nagawa na doon sa nakaraan, ang pulot dulo nito, naging ang larawan ng Israelita ay doon sa example na ginamit ni Pablo, ay hindi ito, kumbaga, garantya na yung kalayaan sa kanila ay talagang hindi nila na-exercise. Mm-hmm. Ng tuluyan. Kasi naging abusive pa yung dating, yung karanasan na nangyari sa kanila. Kaya sabi dito na ang karanasan sa buhay espiritual ay katumbas ito yung pananampalataya sa Diyos. Kanya ipinagdidiinan ito na bagaman marami tayong mga pribilehiyong ginagawa, pero nagkukulang, nagkakasala pa rin sa maling paniniwala at higit sa lahat yung pagsunod. Kaya yun yung isa sa mga dahilan kung bakit sila hindi natuto doon sa nakaraan. Mm-hmm. Meron na ngayong babala. Kaya nga sabi, may warning. Pero hindi man na-exercise yung tinatawag na meaning, yung talagang kahulugan sa kanila, yung babala na naibigay para sa kanila. Kaya maging sa paraan ng ganito ay muli ibinabalik ni Pablo na ang karanasan dun sa Israelita, sa mga Israelita, ay kailangang matuto na ang mga tao maging sa ating panahonan, panahon ngayon, Pastor.
1: Kaya, in addition, Pastor Jules, Pastor Dimar, yung warning na ito ay yung bang warning against presumption, presumption and spiritual compromise. Yan yung warning dyan doon eh. Ano ba yung inilista na nakasalanan na dapat nating matutunan? Nandito sa verse 7, verse 8, at saka verse 10. Ano sabi doon, Pastor Jules?
0: Huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niyong ilan sa kanila ayon sa nasusulat. Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangikiapid at ang nangabuwal ng isang araw ay 20,000. Ni huwag din kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulong-bulungan at nangapahamak sa pamagitan ng mga mangwawasak.
1: So, pag isay natin doon na Pastor Jules at Pastor Dimar, ang ano doon ay they are idolaters. Idolatry. Yan yung nila, yan yung una na
0: kasalanan.
1: That we need to learn from the experience
0: mistakes
1: of Israel. Ang nangyari doon, wala na nga sila sa Ehipto. Gusto pa nila balikan yung gawain ng Ehipto. Kaya anong ginawa nila doon? Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. No, ganun din sa minsan sa buhay Kristiyano, wala na nga tayo sa Ehipto, going to the land of promise. Minsan ang nangyayari sa buhay natin, gusto natin bumalik, doon sa Ehipto.
0: Maraming pa rin mga Diyos-Diyosan.
1: Maraming pa rin Diyos-Diyosan na kung saan ay ang priority hindi yung living God. Ang priority yung Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan kasi anuman bagay na nagbibigay hindrance o balakid sa paglilingkod ng Panginoon. Yun yung una. Kaya kung ang balakid sa atin ay yung karir mo, yung pera mo, yung pag-aari mo, wala kang rebulto doon sa bahay. Yeah. Pero pag binigyan mo ng attention ng isang bagay more than God, that's idolatry. At hindi lang 'yon, ang isa pa doon sa verse kanina, nandun na naman yung pakikipapid, sexual immorality. Ito yung ancient sin. Kaya hindi lang yon. Ano pa? Ang sabi doon sa verse 10, complaining. Meron pala yun.
0: Nagko-complain palagi.
1: Nagko-complain palagi. Wala ka nang ang magandang maibigay.
0: Complain ka pa ng complain.
1: Reklamo. Ang remarks mo, negative pa.
2: Reklamo ng reklamo.
0: Yan yung problema.
1: Reklamo. Kaya sabi nito, biro mo,

0: kailangan mo, minsan nagko-complain pa. Para bang hindi tayo makontento. Yan. Ito yung, kaya sabi doon, be cautious. Be cautious. Ito yung bakit ginamit ni Pablo yung kasaysayan ng Israel para ibigay sa atin na ito yung ginawa nila. Ito yung example. Then, why you are repeating again? Di ba? Yun ang pangyayari doon. Kaya, ito, paano naman kayo ito yung nangyari yun, paano, how to escape? Kaya yung pangalawang tanong doon ay, paano mo escape ang tukso? Ito naman, if you are being tempted doon sa idolatry, doon sa sexual immorality, doon sa complaining, hindi naman kasalanan yan pag hindi ka nag-give in eh. Natitim ka lang yon. Kaya, paano mo escape? Kasi yung tanong natin, paano nagbibigay ng Diyos ng tagumpay laban sa tukso? Hindi naman tayo pinapabayaan doon na, bahala ka na sa buhay mo ah.
1: May nakikita ko na, Kwan, yung sinasabi natin palagi, experience is the best teacher. So, yung experience dito ng Israel, yung sinabi mo na kanina, it serves as divine warning against presumption and spiritual compromise. Ito sana yung kanilang nakita. Ngunit, yung mga Christian noon, ay overconfident sila sa kanilang sarili na kaya nila. Do sinasabi ng Panginoon, kapag may temptation, ibibigay ko yung way of escape. Ngunit may binabanggit dito sa 10 verse 12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. So,
0: overconfident.
1: Ito yung dahilan kung bakit hindi sila natuto doon sa mistakes na kanilang nakita mula sa karanasan ng kanilang mga ninuno. Kanya't may nakikita ako rito na mabigat sinasabi sa leksyon natin, sinning against grace today is far more serious because we have Israel's history and the Corinthians' history as our explicit warning. So, kapag nagkasala ka pa ng mga ganitong bagay ngayon, ang sabi ay more serious. Kanya, dapat matuto na tayo sa mga bagay na ating nakikita at napapag-aralan mura sa karanasan ng ating mga ninuno.
0: Kaya kinakailangan po na Pastor Jules, na pag na-experience mo yung faithfulness ng Panginoon, yung blessing niya, then the more na we remain faithful. Kaya para sa ganun, yung mga karanasan na sa buhay, bilang isang mananampalataya, ay nagbibigay palagi ng papuri sa pagyan. Kasi sabi ano, all glory. All glory to God, not glory to yourself.
1: Yes.
0: Kaya pag ito, when you do the idolatry, sexual immorality, complaining, isa lang yung sinasabi dun eh. The glory should be given to me, not be given to God.
1: Yeah.
0: Kaya, be cautious, sabi ng ating lesson.
1: Yun yung una na binabanggit sa ating leksyon. Kanya dapat nating tingnan, mga kapatid, na kailangan mag-depend lang tayo sa ating Panginoong Diyos for our strength to overcome temptation. Pastor Edimar, kasi napakahirap na baka sabi mo, ako'y malakas, hindi naman pala. At yung mga karanasan ng mga Israelite at Corinto, dapat yun ang ating magiging tingnan na paalala sa bawat isa sa atin. Napakaganda yung atin pong nakita sa unang punto na ating pag-aaral. Tutungo na po tayo sa pangalawa, commitment to God. At ang key point na ating pag-aaralan dito, ang mga mananampalataya hindi maaring makibahagi sa pagsamba sa Diyos at sa parehong pagkakataon ay sa mga gawaing may kinalaman sa idolatria. So, pinapaalala sa atin ng puntong ito na ang Diyos ay naghahangad ng buong katapatan mula sa atin. Hindi siya pwedeng makihati sa iba. At upang mas mapagnilayan natin kung paano natin maiwasan ng mga modernong anyo ng idolatria sa

0: ating buhay ay narito na naman yung mga tatlong katanungan na atin pong sasagutin mula sa ating mga guests ngayong umaga. Una, bakit niugnay ni Pablo ang pagsamba sa katapatan at dedikasyon? Pangalawa, anong mga anyo ng idolatry ang maari nating makita sa kasalukuyang panahon? At pangatlo, sa anong paraan nagiging paalala-ala sa atin ang banal na hapunan ukol sa ating relasyon kay Kristo? Pastor Marvin.
1: Kaya maganda eh. Tingnan natin yung unahin natin na sagutin yung pangalawang tanong. Bago tayo pupunta sa
0: anyo ng idolatria.
1: Ano ba ang mga anyo ng idolatria ang maaari nating makita sa kasalukuyang panahon? Ano ba yun yun? Kunyari, yung idolatry ay, sabi natin kanina, we put between God na mas maraming importansya. Minsan, in a real talk, pagising mo sa umaga,
0: Cellphone. Inuuna.
1: Inuuna mo, nag-Facebook ka.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung trending doon sa Facebook, mga news yon. Then, the whole day, you can read your Facebook, you can spend 1 hour, 2 hours.
0: Mm-hmm.
1: Pero, pag nagbasa ka ng Bible, 1 hour,
0: wala.
1: Hindi ka na nagbabasa. Then, yun, it's one form of idolatry.
0: Mm-hmm.
1: Ang punto doon ay, pag ninanako mo yung time,
0: mm-hmm,
1: na instead of spending time na maging useful ka,
0: mm-hmm,
1: that's a form of idolatry. Then, later on, makabili ka nga ng bagarang damit. You can spend ay 5,000,
0: mm-hmm,
1: 10,000. Pero pag nag-offering ka naman, 20 pesos naman.
0: Yun lang.
1: Di ba, tinitingnan mo natin dito, yung sa practical
0: side,
1: doon sa practical sense. Anong nangyayari doon? Yung priority kasi ang punto doon, tinitingnan natin yung anyo,
0: mm-hmm,
1: ng idolatry. Kaya yung anyo ng idolatry, anything na we give more priority, importance or priority, mm-hmm, than God is idolatry.
0: Yeah.
1: Kasi yun yung center. Yun yung center ng buhay ko, center ng buhay ninyo, then that's idolatry. Kasi minsan alam natin na form ng idolatry ay
0: yung Diyos-Diyosan.
1: Yung Diyos-Diyosan lang.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, makabili ka nga ng tablet mo, iPhone mo na napaka mahal.
0: Wala mang
1: opinion. Pero pag ingin ka ng budget ng evangelism, di ka nakabibigay.
0: isa yun talaga. Yan yung katotohanan na dapat makita ng bawat isa sa atin.
1: Kasi, di ba? Kasi pinag-usap natin dito yung anyo eh.
0: Mm.
1: Kaya ang sabi doon sa verse 14, 10:14, mm-hmm, anong sabi doon?
0: Kaya nga, minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan.
1: Kaya sabi dito, magsitakas.
0: Mm-hmm.
1: Flee.
0: Mm-hmm.
1: Lumayo ka,
0: mm-hmm,
1: sa mga ito. Kasi pag hindi tayo lumayo sa Diyos-Diyosan, mm-hmm, walang pinagkaiba ito sa pag-inom, yung pag-inom ng sahapunat. Kasi ang sabi doon sa verse 20, maraming tanong-tanong pa dyan eh. Pero doon sa verse 20 at verse 20 at saka 21, anong sabi doon?
0: Subalit, sinasabi ko na ang mga bagay na inihain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo,
1: mm-hmm,
0: at hindi sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: At di ko ibig na kayo ay mga karoon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo.
1: Yung maliwanag ito. yung pangalawang
0: tanong.
1: Outline natin doon ay commitment to God eh.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung commitment mo sa
0: Panginoon.
1: Yung commitment mo sa Panginoon doon. Ito yung Diyos-Diyosan kanina, sabi, mm-hmm, ng flee. Pero pag hindi ka pala nag-flee doon, para kagaya mo sa hintil. Ngayong hintil, anong kanilang ginagawa? Ha? Nagsasakripisyo sila sa mga demonyo. O, tapos ang tanong ni Pablo doon, pwede ba na magsama yan doon sa table?
0: Hindi pwede.
1: Ha?
2: Hindi pwede.
1: Doon sa, hindi pwede. O, dapat isa lang. O, ang commitment sana ay nasa
0: Panginoon.
1: Nasa Panginoon. Yan po yung sinasabi dito. Kaya pag yung idolatry ay wala yon, ang equation yan, kagaya doon sa demonyo. Kaya sabi doon, you flee. Yan, Pastor Julek.
0: Amen.
2: Maganda yung pagkakasaysay ni Pastor Marvin. Sapagkat totoo nga, kasi parang dalawang bagay dito ang nag-aagawan sa paglilingkod ng tao. Ang sa Diyos at ang sa kaaway. Pero ang concern kasi dito, mga kapatid, ay yung act of worship natin. Because in this way, sa pamamagitan ng paraan na ganito, ay fellowship is one of yung isang kaparaanan, yung pakikisama at pagsasama ng lahat ng mga tao upang magkaisa sa paglilingkod ng ating Panginoong Diyos. Now, the concern after the fellowship ay yung loyalty naman. Kaya nga, kung sisiyasatin natin kung saan dito yung patutuo at tunay na paglilingkod sa Diyos o kaya sa kaaway, ay makikita natin. Pero ang pulot dulo nito at ang ating kahilingan at kahilingan ng ating Panginoong Diyos, it is exclusively for Him alone. Sa Kanya lamang, wala sanang iba. Kaya ang commitment natin sa Panginoon ay nasusukat sa pamamagitan ng bagay at kaparaanan na ganito. Kanya nga pinagdidiinan natin, kaya yung ating lesson ngayong week na ito ay tinitingnan niya yung concern natin kung minsan ay nagiging focus natin na napaka-materialistic natin. Imbis na unahin natin Diyos, ang inuuna natin yung mga bagay-bagay na wala namang kinalaman sa ikalalago ng ating pananampalataya. That is what we call materialistic. Una, ang susunod doon ay nasusukat yung pansarili nating kaligayahan. That's what we call pleasure. Kasi kung minsan ay sa pamagitan ng napaka-personal natin na hangarin, ay nawawala yung saysay ng kaparaanan ng paglilingkod and to worship and to commitment to God. Kasi nga, yung pansarili nating ambisyon, kasi ito'y talagang itinataas niya yung hangarin natin na nauuna kaysa yung hangarin na maglingkod, ang commitment natin sa ating Panginoong Diyos. What else? Probably, ito po yung nagdudulot kuminsan, yung power, yung fame. Yung parang pagiging tanyag kuminsan, imbis na ang tinatas natin ay ang ating Panginoong Diyos, sa katanyagan, tayo ang nauuna. Kaya ang lumalabas dito, nagiging position-oriented tayo. Big sabihin, doon pa lamang sa ating kinatatayan kuminsan, ay hindi na nauuna ang ating Panginoong Diyos. Sinong nauuna? Yung pansarili nating mga hangarin. Pastor Jules at Pastor Mabel.
1: Kaya, kwan eh, doon sa school, Pastor Jules, may tinatawag na examination. Pagsusulit ba yan?
2: Sulit.
1: Exam. Ano ba, pag yung tao ay nag-exam, ano bang gusto nung teacher na mangyari? Yun ay i-scrutinize. Kung mayroon kang natutunan sa subject. Ito, ganun din. Dapat kinakailangan ng self-examination. I-scrutinize mo rin kung may nangyari ang ebanghelyo sa buhay ng isang tao. Kaya kinakailangan yung kwan eh, i-examine. Because pag hindi mo in-examine yung sarili mo, eh, status ko lang palagi, walang mangyayari.
2: Walang nabago.
1: Kaya pag titignan natin, pag in-examine natin yung sarili natin, then mayroong bang nagko-compete yan? Is there a competition between yourself and between God? Yeah, yan ang kwa natin eh. Kaya pag may competition, yung commitment mo sa Panginoon is in question. Kasi nagkukumpit yan eh. Hindi ang Panginoon ang priority. Yun yung yun yung tinitignan upang sa ganon ay magkaroon tayo ng wholehearted commitment sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, oftentimes we need to examine yung ating sarili. Kasi if there's something that competes God sa buhay natin, then that's idolatry. Nasisira yung parabang saligawan niyan, may karibal. Di ba? Di ba may karibal? Kaya yung karibal, nagkukumpit yan, nagpapagalingan eh. Dapat walang karibal. Isa lang, yung commitment lang sa Panginoon.
0: Dito kasi yung ating leksyon ay nakita ni Apostol Pablo na nangyayari sa loob ng iglesia yung dual na ginagawa ng mga taga-Korinto. Naglilingkod sila sa templo, nagsasamba sa Panginoon. At the same time, ginagawa naman nila yung mga gawain na hindi kanais-nais sa Panginoon. Kanya dito sa ating outline na kailangan yung commitment lamang sa Panginoon kasi hindi pwedeng simultaneous yung mag-participate ka sa worship at saka mag-practice ka ng idolatry at iba pang mga gawain. Iba. Kasi ang gusto ng Panginoon ay siya lamang. Kasi kahit sa 10 utos, sinasabi doon ng Panginoon, I am a jealous God. So kung merong iba na that competes our worship to God, ay yun yung mahirap. Kailangan yung sinabi mo na kanina, na i-examine natin yung ating sarili para makita kung meron ba talagang iba na humahadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. At kung meron, ditanggalin natin. Para yun lamang isang devotion sa Panginoong Diyos, yung wholehearted devotion sa Panginoon. Pero kung minsan, hindi mahirap eh. Kasi kahit pa sa church, yung mga kapatid kong minsan, hindi at is doon sa loob kasi baka may gagasgas sa kanyang sasakyan na nandun sa labas. Sinapabantayan, nahahati tuloy yung
2: isipan
0: niya. Kahit pa yung iba, hindi makaalis sa bahay, baka may magnanakaw. Yun yung mga bagay na kung saan compete sa ating devotion sa ating Panginoong Diyos na kung saan isa lamang sana yung ating atensyon, yun lamang magbigay lulhati sa ating Panginoong Diyos. So, napakaganda yung ating pong talakayan sa pangalawang punto. Dadako na po tayo sa panghuling punto ng ating leksyon, conduct for God's glory. At yung ating key point na pag-usapan dito, ang kalayaang Kristiyano ay dapat ginagabayan ng kaluwalhatian ng Diyos at ng spiritual na kapakanan ng iba. So, napakalaking paalaala ng ating kalayaan kay Kristo ay hindi lisensya para gawin ang anumang gusto natin, kundi isang pribilehyo ito para maglingkod at magpatibay sa ating kapwa. At upang mapag-usapan natin ito ng mas maganda ay ating tatalakayin muli ang dalawang tanong. Una, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang pinahihintulutan at kung ano ang nakakabuti? Pangalawa, anong ibig sabihin ng paggawa sa lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Sir Marvin.
1: Ganda ito eh. Yung tanong magaganda eh. Pag tingnan natin, paano ba tayo na yung kandak? Ano ba yung kandak? Kababalin? Ugali?
2: Tangian.
1: Tangian yan. So, yung bang kandak natin ay nagbibigay ba ng luwalhati sa Panginoon? Now, tignan natin ha.
0: Ating mga gawin.
1: Nagbigay example si Pablo doon sa verse 23, 24 at saka 25 ng chapter 10.
0: Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ninuman ng sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi.
1: Minsan, ito yung ginagamit, yung ginagamit na kwan, eh, na palaging ibinabato eh. Na sabi doon, pa, huwag ka na magtanong. Kung ano nakita mo sa palingki.
0: Maayos yan. Ma.
1: Ah, na karni doon.
2: Okay na yan.
1: Okay na yan, basta basta tinanggap ng konsensya yan. Oh, yun bang pinag-uusapan dito? Ah, yun bang pinag-uusapan dito? Ah, natingnan natin na kung ano pinag-uusapan dito. Sa verse 23, ang sabi ni Pablo doon na yan, oh, all things are lawful for me. Mm-hmm. But not all things are helpful.
0: Mm-hmm.
1: Mm. All things are lawful to me, but not all things edify.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. Ito yung sinasabi niya eh. Let no one seek his own. Yun yung caution niya.
0: Mm-hmm.
1: Let no one seek his own, but each one the other's will being.
0: Mm-hmm.
1: Daw sabi niya, titingnan mo yung kapakanan ng iyong kapatid.
0: Mm-hmm.
1: O, tapos pumunta na doon sa 25. Nasabi doon, it whatever is sold in the market.
0: Mm-hmm.
1: Na, ito, pag pumunta, ito yung market dito, na sinasabi dito, ito yung mga walang kwa dito, ah, walang makarimon.
0: Halal.
1: Ah, halal. Halal. O, kwa dito, walang abominable ito.
0: Ah.
1: Yeah, doon sa market, makita mo, yun ay pwede lahat yun na bakain. Walang karni ng baboy doon.
0: Mm-hmm.
1: Ang contention nito ay yung food offered to idol.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang pinag-uusapan dito. Malinis ito. Kaya pag pumunta ka doon sa market, wala kang makita doon na
2: karumal-dumal.
1: Ito ay ano, makain ito yung nandun sa market yon. Siya nga lang, yung mga nandoon ay na-offer doon sa idol. Kaya sabi ni Pablo, kung katitisuran ka ng kapatid, wag mo nang gawin. Kasi yung idol naman, pag in-offer ka doon sa idol, mayroon bang kwan?
0: Wala mayroon
1: bang mangyayari? Mm-hmm. Napunta ko doon sa Thailand.
0: Mm-hmm.
1: Di, nagita ko kasi mga, di ba, mga Buddhist yung mga nandyan. At the rising of the sun, naglagay sila ng table. Tapos, may mga prutas, manok, sarap pagkain niya, pero walang karin ng baboy doon.
0: Mm-hmm.
1: Di, pinapanood ko, lumuhod sila. Hindi ko alam kung ano yung panalangin niya, pero pinapanood ko. Tapos sabi ko doon sa kasama ko, pagkatapos niya, anong gagawin doon sa mga, nandun sa mga table?
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, itatapon yan. Sabi ko, sayang naman. Eh, anong inisip mo? Pwede bang kainin natin? Pwede bang kainin? Di, kasi hindi naman ako marunong magtay. Yung Pilipino marunong magtay, sinabi kong pwedeng kainin. Aba, masaya pala sila na ipakain, pero nagbigay ng caution, baka may mangyari daw sa akin. Eh, sabi nila, pag may mangyari daw sa'yo, wala silang sasagutin. Sabi ko, wala. Sabi ko, wala. Sige, kainin natin. Kain mong kumain. Sabi ko, sa sabi ko, ayaw mong kumain, akong kakain. Eh, nung tapos sila naman nag-pray, pinaalam doon, sabi pwede, ay pinagilid namin yung pinagilid namin yung table. Kain kami. Eh, pinapanood kami. Mamaya-maya wala naman nangyari. Pati sila nakikain.
0: yan yung sinasabi natin na hindi porket na ilagay doon sa kuan at pinanalanginan para sa demonyo ay hindi na pwede. Hindi naman yun yung pinag-uusapan.
1: Hindi yung sabi nyo. Ang pinag-uusapan dito ay yung bang yung nai-offer doon sa idol. Baka lang pag ginawa mo, mayroong matisod doon. Kaya sabi ni Pablo, maingin na lang na wag mo na lang gawin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya ang sabi doon sa verse 28, Pastor Julius, verse 28.
0: Verse 28, datapwat kung sa inyo'y may nagsabi, ito'y ihandog na. Hain ay huwag ninyong kanin dahil doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi.
1: Kaya kung iyon ay pagkakitisuran, wag mo na lang gawin. Kaya yung memory verse natin sa 31, doon na pumasok yung...
3: Kung ano man ang yung ginagawa, nagsiksikain man, umiinom, gawin ninyo sa equal walhati ng Diyos.
1: Yun ay yung mga pagkain na offered to idols. Na, pero yun ay hindi natin pinag-usapan dito yung nandun sa Leviticus 11 at saka Deuteronomy 14 yun, na mayroong mga pinagbabawal na pagkain yun. Ito yung pagkain dito ay ano, pwedeng kainin to, walang karumal-dumal. Yun nga lang, ni-offer siya doon sa idol. Kaya sabi yun, ano man ang gagawin mo, kain ka man o hindi, glory, kung hindi ka kumain, kung hindi ka kakain doon para hindi matisod, yung kapatid, that will give glory to God. At kung kumain ka at hindi rin natisod yung kapatid, that will also give glory to God. Okay. Yun yung sinasabi sa ating outline na our conduct should give glory to God. At ito rin yung kasagutan doon sa dalawang tanong natin, Pastor Juliet.
3: Amen.
2: Nakita ko dito kasi kung titignan natin, susumahin natin, kagaya na kanina, evaluate natin eh. Kasi saan dito yung permeable, yung pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Kaya kung titignan natin, if this is all for the glory of God, kung ito'y para sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos, sabi nga doon sa verse 23 kanina yan, does this edify God? Ito ba'y talagang itinataas ang kalwalatian ng ating Panginoong Diyos? Gawin natin pagka yun ang mabuti. Ang sunod doon na tanong, when I'm going to do this, pag gagawin ko ito, does this seek the good for the others? Ito ba'y isak ikabubuti ng aking kaibigan, ng aking kasama? Kung yun naman ay para sa ikalulugo, ikabubuti ng kasama natin, then gawin natin. Kaya nga, sabi doon, that is permittable to do. Kasi ito para sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Ang sunod doon, kaya sabi niya, does this, when I do this, kapag kagawin ko ba ito, ito'y nagbibigay kalugod-lugod at kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Does this honor the Christ you are serving? Kaya nga maliwanag po ang pagkakasabi. Kasi pagka ang ating sinasaysay dito ay para lamang sa ikalolalhati ng ating Panginoong Diyos. Ito ba'y napapalakas ang iglesia na nagbibigay kalwalatian ng ating Panginoong Diyos? Gawin natin. Pero pagka ito na may apektado na ang karamihan sa loob ng iglesia, ay siguro naman isipin muna natin. Kasi maaaring ito'y hindi na nagbibigay ng kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Because the bottom line sa aking pananaw, sa ating lesson, ay kung sinasabi nating nagbibigay ng kalwalatian nating Panginoong Diyos, because somebody is seeking for salvation, merong isa, hindi lang isa, lahat ay naghahanap ng kaligtasan. At higit sa lahat na ito'y pinahintulutan upang maipakita, upang ito'y matugunan yung larawan na ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo.
3: Napakaganda itong sinasabi natin na sa pangatlong punto, conduct for God's glory. Yung nakita ko dito, Pastor Marvin at Pastor Edimar, na key verse dito ay yung verse 31. Na siya, ito yung ating memory verse kanina. Ito'y palagi natin ginagamit tungkol sa pag tayo pre-present natin yung pagkain. Pero ang binabanggit ng bagay na ito ay ito yung mga gawi ng bawat isa atin, yung ginagawa, yung kilos natin na kung saan ay pinapatungkol dito yung Christian freedom. Yung ano yung freedom sa Tagalog? Yung
2: kalayaan
3: ng bawat Kristiyano. Na yung kalayaan ng bawat Kristiyano should be guided always by two principles. Una, ito ba'y nagbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos? At ang pangalawa, ito ba'y nagbibigay ng spiritual good for others? Ito yung sinasabi dito sa ating talata. Dahil yung mature Christians, yes, it possess immense privilege in Christ. Ngunit yung liberty, yung freedom without responsibility becomes destructive anarchy. Ito yung aking nakita sa ating leksyon. Kanya nga at kung ating titingnan, meron palang binabanggit dito na kung saan yung conduct natin na nagbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos ay merong responsibilidad na binabanggit. Una, responsibility to fellow Christians sa verses 23 to 30 na binasa na natin kanina. Meron tayong responsibility sa bawat mananampalataya. Kanya't sabi kanina ni Pastor Marvin, kung ikakatisod ng iba, huwag mong gawin. Doon sa mga mature Christian, kung hindi naman nakasira at ginawa, pero nakikita ng iba at natitisod yung iba, huwag mong gawin. Yan yung responsibilidad natin dito. Pangalawa, responsibility to glorify God. Kailangan nating tignan na yung isang mananampalataya cannot glorify God while simultaneously enduring a fellow Christian's conscience. So, hindi tayo nakapagbibigay ng lugod sa Panginoon kung yung iba naman ay nakakasira yung ginagawa natin sa kanila. At yung pangatlo, responsibility to win the lost. Sa verses 32 hanggang 33 binabanggit dito, gusto kong basahin, huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa mga iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan kundi ang marami upang sila'y mga ligtas. So meron pala tayong responsibilidad sa mga lost, sa mga tao na nawala. Lahat ng mga bagay na ito ay sinasabi para sa atin. So, napakaganda yung ating leksyon na ating pinag-aralan ngayon, mga kapatid. Ang bilang pagbubuod ng ating panghuling kaisipan sa oras na ito, ang hamon ni Pablo sa mga taga-Korinto ay nananatiling napakalaga at napapanahon para sa atin ngayon. Ang buhay Kristiyano hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan o sa paggiit ng ating kalayaan, ito'y tungkol sa pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kanya naman, hayaan natin ang bawat desisyon, bawat relasyon at bawat sandali ng pagsamba ay gabayan ng dahilang alituntuning ito na matatagpuan sa Kabanata 10:31 na sinasabi natin, ano man ang ginagawa natin, magbigay luwalhati sa Panginoon. At naway, baunin natin ang hamong ito sa ating praktikal na pamumuhay araw-araw. Maraming salamat sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa pakikisama sa atin pong pag-aaral. At bago tayo magtapos, ay makinig muna tayo ng isang awitin. At pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Edimar na manalangin sa panghuling panalangin.

0: Kapag dalawa ang nasa relationship, akala natin minsan kayong dalawa lang talaga ang involved. Pero habang lumalalim ang relasyon, unti-unti rin pumapasok ang ibang tao. Parents, friends, mentors, relatives, at minsan kahit mga taong hindi naman ninyo hinihingan ng opinion, may mga advice na helpful, may mga concerns na may sense naman, pero minsan din nakaka-pressure, nakaka-overthink, at minsan nakakalito na rin kung sino ba talaga ang dapat pakinggan. Paano kung gusto ng parents mo ang isang bagay pero iba naman ang direction na gusto ninyo bilang couple? Paano kung parang lahat may opinion tungkol sa relationship ninyo? At ang tanong, paano ninyo mababalanse ang pagrespeto sa ibang tao habang kayo pa rin ang gumagawa ng desisyon para sa future ninyo bilang mag-partner? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin sa ating programang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo ay pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Welcome back po sa What Do You Think? Binabati po namin ang lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating pong social media platforms na Hope Channel North Philippines sa Facebook page at saka po sa ating pong YouTube channel. Ganun din po sa ating pong mga nakatutok sa ating television sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Binabati po namin kayo at nawa kayo po ay pinagpapala sa mga oras na ito. At syempre hindi po natin kakalimutan ang ating pong mga taga-subaybay sa ating pong radio sa AWR 89.1 FM. Nawa ang pagpapala po ng Panginoon ay sumasa inyo sa mga oras pong ito. At kung mamaya ay magkaroon po kayo ng mga katanungan or mga karagdagan, feel free to type it in po sa ating pong comment section or di kaya ay contact po ninyo ang ating pong mga contact numbers sa Globe. Yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. At sa ating pong serye na may temang There's More to Love, atin pong nasasaksihan at nadidiskubre na higit pa sa kilig at dimasyon ay may mga sikreto pang dapat nating malaman upang magkaroon ng relasyong nagtatagal at lumalagong panghabang buhay. At para sa po sa topic natin ngayon, ito po ay may pamagat na Family and the Village. At muli, ako po ang inyong host, Wilmer Estrito, at para samahan patuloy tayo sa ating serye ay makakasama pa rin natin ang isang couple na nakakatulong sa atin na mas maintindihan ng love, courtship at relationships hindi lang sa kilig at emosyon, kundi pati sa mga prinsipyo at realities na dapat nating maunawaan sa totoong buhay. Kasama pa rin po natin si Iris Angelica Alves at ganun din si Pastor Sam Andre Pagaw. Pero para mas pakilala po natin sila, ay panoorin po muna natin ang video ito. Si Pastor Sam Andre Pagaw ay isang batang pastor at digital missionary na may pagnanais na ipakilala ang mabuting balita ng Diyos at bumuo ng mga disipulo para kay Kristo. Siya ay nakapagtapos ng kursong AB Theology sa Nagaview Adventist College noong 2022. Pagkatapos nito, naglingkod siya sa loob ng 2 taon sa Adventist World Radio Center for Digital Evangelism kung saan naging aktibo siya sa pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng online platforms. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang church planter sa ilalim ng Cavite Mission at naka-assign sa Kaong Silang Cavite. Sa pamamagitan ng pangangaral at discipleship, committed siya sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, na magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Kristo at maging aktibo sa pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Si Iris Angelica Alves naman ay lumaki sa Thailand kung saan niya nakumpleto ang kanyang pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Siya ay nakapagtapos sa Asia Pacific International University sa kursong English for Communication with a minor in Education. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, naglingkod siya ng 1 taon bilang digital missionary sa AWR-CDE kung saan niya nakilala si Pastor Sam. Sumunod nito, nagturo rin siya bilang teacher sa Ekamay International School bago niya tinanggap ang panawagan upang maglingkod sa Adventist World Radio Manila. Sa kasalukuyan, siya ay isang host at DJ sa AWR 89.1 FM habang naglilingkod din bilang admin assistant sa ilalim ng Education Department ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa Pasay City. Kaya ngayong bagong serye ng What Do You Think, makakasama natin si Pastor Sam at Iris upang magbahagi ng kanilang experiences, insights at mga aral mula sa pananampalataya at pag-ibig na nagtatagal at lumalago. Yan, so Iris, Pastor Sam, welcome back sa What Do You Think? pwede po muna kayong bumate sa ating mga viewers and listeners sa mga oras na ito.
1: Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Since ang topic natin this morning ay family, gusto ko pong batiin ang aking mga magulang, ang aking mama na nasa Thailand at ang aking papa na nasa Dubai. Good morning sa inyo.
0: Yan, salamat.
2: Yan, binabati ko rin po ang aking pong mga kaibigan dyan po sa Kaong at sa Cavite Mission. Yan, binabati ko po kayong lahat. At ang aking pong kaibigan na si CJ Julina. Yan, binabati ko po.
0: Yan, salamat. At ngayon, tayo nga ay magpapatuloy sa ating topic ngayon. Katulad sabi mo, may kinalaman sa family and the village. So, simulan natin sa tanong na to, di ba? Habang lumalalim ang relasyon, mas nadaragdagan din yung mga tao na nagiging involved, di ba? Lalo na, katulad ng sabi ninyo, pati family. So, paano natin mababalanse yung pagrespeto lalo sa ating mga parents at sa ibang tao na concerned din naman sa inyo nang hindi naman nawawala yung sarili ninyo ng mga plans, mga direction bilang isang couple?
1: Siguro for me, sige, ako na ang mauuna. Alam mo, blessing yan na may mga tao na may mga tao tayo sa paligid natin who wants the best for us. Minsan yun naman yung intention ng ibang tao kung bakit sila nagbibigay ng, nabanggit mo nga kanina, unsolicited advice minsan. One of the core reasons ba't nila ginagawa yun, kasi they are concerned. And that's a blessing kasi may tao pala na may paki sa atin. Diba? And lalo na yung parents natin, sila talaga ang may number one say sa buhay natin. Hindi lang sa relationships. Sa lahat ng desisyon natin sa buhay, normal lang talaga yon na may masasabi ang ating mga magulang. Bakit? Because of love. Hindi naman nila yun gagawin pag di nila tayo mahal. And we have to respect our parents kasi not only is it part of, you know, what God commanded us to do. Ito yung command, first command sa atin na may promise. Diba? Kung mapansin nyo yung Ten Commandments. Fifth command, diba? Honor thy father and thy mother so that your days in the land will be long. So yun yung unang command na may promise. Kaya napaka, kasi alam din ng Panginoon. Ang Panginoon din ang nag-establish ng family, diba? Alam ng Panginoon yan. And babalik tayo sa tanong, diba? Paano natin mababalance ang pagrespeto sa mga tao na nagbibigay ng mga advice, nagbibigay ng mga
0: concerns,
1: habang binabalance pa rin yung sarili nating desisyon as a person? Mahirap. Especially Asians tayo eh. We are a collectivist culture. Hindi talaga yan maiiwasan. Ultimo kung ano yung magiging career mo, hindi ka pa nga nakakapag-decide kung anong gusto mo. Meron nang nakaukit sa pamilya mo na ikaw magiging ganto ka in the future. Pero paano mo ba siya mababalance? I think mababalance mo siya sa mindset mo muna. Kung need mo muna siya i-evaluate on your own na dapat meron ka ring sariling prinsipyo kasi pag wala, mabilis kang madadala kung ano man ang masasabi ng ibang tao. So, importante din talaga na meron ka munang prinsipyo at alam mo kung ano yung gusto mo. Kasi pag hindi mo siya alam kung anong sabihin ng ibang tao, yun na din yung gagawin mo. So, paano mo siya mababalance? You have to know what you want first. You have to know what you need. And most of all, you need guidance from the Lord. If alam mo na yung tatlong bagay na yun, kahit ano pang sabihin ng ibang tao, mababalance at mababalance mo rin siya kasi may kita mo naman yung motives ng ibang tao. So, yun talaga. You need to communicate with the Lord kasi if strong na yung trust mo sa Panginoon kahit ano pang sabihin ng iba, hindi ka na ma-easily swayed. Siguro ganun yung sagot ko sa tanong na to.
0: Yan, ang ganda no, para mabalanse yung pagrespeto ay unahin mo na hinihingi yung paggabay ng Panginoon sa maging sa mga plans natin bilang couple, di ba? So, napakaganda. Pastor Sam?
2: Sa akin naman po, kung titingnan natin yung mga advice ng magulang natin, ng parents natin, lagi naman sa kakabuti natin. Naniniwala ako na yung advice from other people, it is also God's way to tell us na ito yung direction na dapat tahakin natin. Diba? Sabi nga sa Proverbs 11 verse 14, where there is no counsel, the people fall. but in the multitude of counselors there is safety. Mm-hmm. And of course, kasama dun yung mga godly advices, di ba? Na mga godly counselors na nakapaligid sa atin. And at the end of the day, meron dyan mga tao na bibigay ng advice. Maybe based lang sa naranasan nila, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Pero merong mga tao na mag-advise sa atin na nakabase sa Bible. Nakabase sa Bible, di ba? And para sa akin, mababalance mo siya kapag connected ka sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag hindi ka connected sa Kanya, yung pinaka-foundation, yung values nyo as a couple, lagi siyang mababali ng iba't ibang advice.
0: Mm-hmm.
2: Pero kapag grounded ka sa Word of God, kahit anong mangyari, kahit anong advice pa ng ibang tao, mm-hmm, na dapat ganito, na dapat ganyan, pag grounded ka sa Word of God, yes, papakinggan mo sila. Pero ano lang,
0: Nafi-filter mo.
2: Oo, sasalain mo siya.
0: Mm-hmm.
2: Na with respect, makikinig ka. Pero with respect din, syempre, hindi mo siya gagawin kasi alam mo na hindi siya biblical and posibleng practical siya para sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Pero iba pa rin kapag pinag-uusapan ng mga biblical ano perspective siya.
0: Mm-hmm. So napakaganda no, na katuloy sinabi niyo, dapat malinaw muna sa inyo kung ano ba yung gusto ninyo, kung ano ba yung kailangan ninyo, at kung ano yung sa tingin ninyo na kalooban ng Panginoon para sa inyo sa couple. Kasi katulad ng sinabi ninyo, kapag malinaw sa inyo yung mga prinsipyong yon o yung mga katotohanan na yon, pag may sinabi silang iba, may sinabi silang comments or advices, masasabi nyo na agad, oy, align to dun sa kung anong gusto ko. Pwede kong idagdag to. Diba? Or kaya naman ay parang iba to sa kung ano yung sa tingin ko ay mas maganda. Pero i-consider namin. Diba? Kasi meron din tayong part na alam natin hindi pa natin alam ang lahat. Diba? Maaring meron silang nakita na hindi natin nakita, pero dahil malinaw muna sa atin kung ano yung gusto natin na mangyari, pwede nating ma-align yon kung, oy, pwede nga yun ah. Or maganda nga yun ah, hindi ko naisip yun ah. O kaya, oy, naka-align to sa goals na meron kami. So, halimbawa, malinaw sa amin, ang gusto namin sa family na mabubuo namin ay magkasama kami na maglilingkod sa Panginoon. Sa halimbawa, kung gusto niyo na sa secluded area kayo maglingkod, halimbawa, pumunta sa mga tribes, yun ang gusto ninyo. Pag may ini-advise, naka-align ba to sa gusto namin na maglingkod? Diba? O, tapos, biglang may nag-advise na, alam mo, mas maganda sa city na maglingkod kasi consider namin, ang mahalaga, maglilingkod pa rin. So, nakikita ninyo na naya-align, pwedeng ma-consider kasi ang mga prinsipyo na nandun ay hindi yun yung non-negotiable. Pero yung application nun, pwede magbago. Diba? Pwede magbago yung setup, pero yung application ng paglilingkod, hindi yun pwedeng mabago. Diba? So makikita natin yun yung napakahalaga na mabalanse, makikinig tayo, pero at the same time, malinaw din sa atin kung ano yung ipinapanalangin natin sa Panginoon na kalooban niya para sa bawat isa sa atin, lalo na sa atin na sa couple. Diba? So napakaganda. So ngayon, kung nakita nga natin sa ating napag-usapang unang bahagi na marami na yung involved ng mga tao sa relationship. I mean, reality yun. Kahit pa, sabi nga ay Asian culture, minsan kahit nga sa Western culture, nangyayari din yun eh. Minsan sasabihin ng iba, individualistic yung culture nila. Pero may mga times din na may mga nakikialam din, di ba? May mga opinions din ng ibang mga tao, no? So, minsan hindi lang advice ang narinig ninyo, minsan expectations na. Diba? Kapag may mga expectation na, dyan na nagkakaroon ng mga pressure, diba? Nangumula sa family, mentors, sa ibang tao kung ano ba yung dapat na mangyari sa relationship ninyo. At kung minsan nga, nasa relationship na kayo tapos sasabihin pa rin, alam mo, ito siya ang mas bagay sa'yo or ganitong tao dapat ang mas bagay sa'yo. Ayan. So, anong paraan na i-deal nyo yung mga ganong klaseng opinion, diba? Na nagbibigay na sa inyo ng pressure. At kung minsan pa nga ay parang nagiging distraction na sa relationship na meron sa inyo sa ngayon.
2: Napakagandang ano siya, Pastor. Napakagandang tanong. Pagdating sa expectation ng mga tao. And siguro sa akin, based lang sa experience,

0: pero ano na siya, kumbaga less
1: priority.
0: Less ano na siya napakinggan ko, parang ganun. Pero pagdating sa yun, kung ano expectation ng Panginoon, ng parents ko, ng partner ko, yung tatlo na yun, parang yun yung major individual sa buhay ko na dapat kung ano yung ina-expect nila. Mm. Diba? Hindi yun mag, hindi, naniniwala ko, hindi yun mag-meet lahat. Pero bilang tao, syempre gusto mong mapasaya yung mga yun, diba?
1: Mabalanse lahat.
0: Yung pamilya na meron ka, yung Panginoon na meron ka, lalong higit. Syempre, yung mga nasa paligid mo, gusto mo yun pasayahin.
1: Mm.
0: Pero there are expectations naman na siguro sa ibang tao, may ina-expect sila pero wala talaga silang pakialam. Parang, parang ganun ko siya nakikita. Na lahat ng tao may ina-expect sa'yo eh.
1: Mm.
0: Pero iba yung mga tao may ina-expect
1: sa'yo. May concern
0: sa'yo,
1: talaga.
0: Pero concern sa'yo.
1: Mm.
0: For example, ina-expect mo yung stranger na, di ba, pag tayo pumasok sa restaurant, anong ina-expect natin sa mga
1: tao.
0: Mga crew.
1: Mm.
0: Di ba? May expectation tayo kahit di natin kilala. Expectation natin sa kanila.
1: Mm.
0: Dapat nakangiti. Pag masungit, anong ginagawa natin?
1: Bad review.
0: Sungit naman nun. Di ba? Sungit naman nun. Pero in reality, merong lang expectation ka talaga na meron ka lang expectation na dapat nginitian ka.
1: Mm.
0: Pero hindi wala ka ng hindi mo na siya, hindi big deal sa'yo kung bakit siya masungit.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Mm.
0: So ganun ko siya nakikita na parang merong ilang mga tao na ganun. Pero at the end of the day, ano siya, kumbaga, kailangan mo lang talagang makita kung saan nanggagaling yung expectations ng mga tao. Parang ganun.
1: Mm-hmm. Yeah. So napaganda. No? Parang pinabalikan mo, ano ba yung pinakang mas credible mong pakinggan?
0: Yeah.
1: Una, yung kalooban ng Panginoon, yung sinasabi ng parents mo, at pagkatapos yung sinasabi ng partner mo.
0: Yeah.
1: Ikaw, Iris, ano masasabi mo doon?
2: Gusto kong balikan yung previous nating episode. We talked about emotional disconnection. But ito nangyayari? How to overcome it? And alam mo nyo, minsan, yung emotional disconnection, nangyayari din siya kapag masyado tayong nagre-rely sa expectation ng ibang tao na yun yung in-expect natin mag-dictate sa relationship natin.
1: Mm.
2: Tapos pag hindi na natin siya na-achieve, hindi natin siya nagagawa, it creates distance. And minsan nangyayari din yan. Halimbawa, our parents expect us na yung partners natin, dapat, let's just say career-wise, dapat yung partner mo, let's just say architect. Pero yung partner mo di naman architect eh.
1: Mm.
2: Teacher siya. Pero since lagi mo siyang naririnig sa parents mo na, ano ba yan? Ba't ka nagtsatsaga? Di naman siya architect, teacher siya. Kahit na kayo together na mag-partner, strong yung relationship nyo, pero you listen to those expectations from other people na de-distort na din yung image ng partner mo na hindi naman dapat.
1: Mm.
2: And it creates distance, emotional disconnection. And para sa mga kabataan na nakikinig ngayon, yes, not all advices are good advices. Sometimes yung advice nila are coming from misconceptions. They're coming from their own personal judgment na hindi naman pala. Kaya it's very important na you establish a good relationship and connection with your partner. Dapat kilala nyo talaga ang isa't isa. Higit sa lahat, dapat kilala nyo ang Panginoon. Kasi ang Panginoon talaga ang magdi-dictate ng kung ano ba dapat ang gagawin, kung ano yung dapat decision na gawin sa buhay. Because yes, some advices, some expectations are good. Kasi there's bad and good pressure. Sometimes they're good pressure. Pero you have to be, alam niyo yung gift of discernment eh. Dapat And unfortunately, hindi naman lahat tayo may ganung gift eh. Mahirap siya. Pero yun nga, it really boils down to having that deep relationship with Christ kasi siya yung magbubulong sa iyo kung anong advice yung tama at anong advice yung dapat hindi mo sundin.
1: Mm.
0: Siguro gusto ko lang din pandagdagan yung sinabi ni Iris Pastor na to be fair, sa mga magulang natin. Hindi talaga natin hindi natin may stage sa buhay natin na may mga advice sila na hindi natin maintindihan.
1: Mm.
0: Parang to be fair, diba? Na kahit anong reason out ko sa edad na yun, hindi ko siya maiintindihan. Naintindihan ko lang siya nung nag-mature na din ako.
1: Mm.
0: So parang ganun. So totoo talaga yun, diba? Yung sabi nga rin dito sa Bible.

0: Proverbs ulit. Kasi doon yung maraming ano, sabi dito. Proverbs 19 verse 20. Listen to counsel and receive instruction that you may be wise in your latter days.
1: Mm.
0: Diba? Na bilang kabataan, para sa akin mahalaga na makinig sa magulang.
1: Mm.
0: Ako to be honest, lalo na if yung parents ko ay alam ko na
1: God-fearing.
0: God-fearing.
1: Mm.
0: Kahit hindi ko maintindihan, makikinig talaga. Dapat makinig talaga tayo. Kasi hindi natin siya magigets eh. Diba? Kahit yung mga tao na kilala natin God-fearing, yung wala namang selfish intention sa buhay natin or any ano sa sarili natin, nakakita natin na bad intention sa atin. Para sa akin, there's wisdom sa elders na sa ibang tao na makinig. Sa kung ano yung ano nila, ina-advise nila sa atin at ina-expect nila. And yun yung sa akin. So, to be fair, sa mga magulang, diba? Na kahit ano, yun nga, sabi nyo nga, Pastor, di naman natin alam lahat eh. Bilang kabataan, di natin alam. We are, para sa akin, masyadong idealistic pa, diba? At the age of 22, dapat. Then marami kang ideas, ideals na mga bagay. Pero, yeah, when reality hits you, diba? Doon mo ma-appreciate yung parents mo na. Ganun sila.
2: Kasi may nakikita rin sila na hindi natin nakikita. Minsan kasi, when we are at the peak of our emotions, lalo na if sa mga kabataan, minsan sobrang in love sila sa partner nila na nasasagasaan na yung mga importanteng bagay sa buhay. Yun yung mga bagay na nakikita ng ibang tao na hindi natin nakikita. And yun yung mga klase ng advice na importante nating mapakinggan din. So yun talaga, they are good and they are bad. We just have to be wise enough to be able to filter yung mga naririnig natin kasi hindi lahat beneficial.
0: Mahalaga na malaman kung kanino galing. Parang yun yung pinaka ano sa akin, Pastor. Pinaka dapat alam natin kanino ba galing yung advice na yun.
1: Galing sa magulang, 'di ba? Galing sa God-fearing na magulang, 'di ba? Totoo 'yun, no? Talagang kailangan ay maliwanag sa atin yung need natin na magkaroon ng spiritual na discernment, 'di ba? Kasi katulad ng sinabi natin last time, kapag ang ginawa natin na sentro ng ating relationships ay ang ating Panginoon, hindi lang natin siya i-take as ang ating pakikipagrelasyon na romantic lang na relationship or emotional lamang na relationship or even personal lamang na relationship, kundi ititake natin siya as spiritual na relationship, di ba? Hindi lamang spiritual na pakikipag-connecta dun sa kapwa natin, kundi spiritual na patuloy na pagkapit sa pangunguna ng ating Panginoon. Kasi alam natin na involved yung Panginoon, especially even sa ating pagbubuo ng sariling family, di ba? So, habang pinapakinggan natin yung kalooban ng ating Panginoon, sinisik natin yung kanyang pangunguna, nakikita natin kung paano niyang gagamitin din yung ibang tao para magbigay din sa atin ng clarity at magbigay rin sa atin ng kung ano ba yung pagdidirect ng Panginoon sa ating mga buhay. At madalas, yung mga tao na mahal din tayo, yun nagsasabi nun. Diba? Totoo, may mga tao na out of their sarili mga frustration, ay gusto ko ganito ka kasi hindi kami nagkaganyan eh. Diba? May mga ganang taas, hindi naman talaga sila totoong concern, gusto lang nila makita yung picture na yun dahil hindi nila na-achieve sa kanilang sarili. Pero, minsan may ganun din na klase na picture yung magulang natin, pero maganda yung intention nila. Diba? Alam mo, naranasan namin to pero unnecessarily naranasan namin yan dahil lang hindi namin na-discern yan ng una. Yeah. Pero gusto namin na nakita ninyo sa ngayon yan. Hindi nyo na maranasan. Diba? So, sabihin ng iba, ayun, iba na yung sitwasyon nyo dati sa sitwasyon namin ngayon. In a sense, may pagkakaiba yung sitwasyon nila noon sa sitwasyon natin ngayon. Pero, sabi nga ni Pablo, pakinggan ninyo tapos kunin ninyo kung ano yung mabuti. Kasi kahit magkaiba yung sitwasyon, minsan pareho pa rin yung prinsipyo sa behind it. Diba? So, napakahalaga na makita natin mabalanse, kung paano mababalanse. At ang paraan para mabalanse ay ma-filter out natin habang nakikita natin at hindi sinasaliksik yung kalooban ng Panginoon sa ating bilang mga couple. So, napakahalaga ng ating napag-usapan. Diba? Nakita natin na mahalaga pala ng pagrespeto sa ibang tao, pero mahalaga rin yung pagkakaroon ng sariling direction at mature na decision bilang couple habang hinihingi natin yung pangunguna ng ating Panginoon sa atin, di ba? At minsan, kahit may magandang intention ng ibang tao, kailangan pa rin ng wisdom para hindi mawala yung identity at direction ninyo sa inyong mga relationship. So, kung meron po kayong mga naging katanungan or mga karagdagan or even greeting, pwede po kayo mag-comment sa ating mag-comment section or di kaya ay kontakin po ninyo ang ating mga contact numbers sa Globe. Yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. So magbabalik po ang What Do You Think pagkatapos ng isang maiksing musical break.

0: Welcome back po sa What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami. Ako po ang inyong host, Wilmer Strito. At tinutulungan pa rin tayo sa ating discussion ng ating mga guests, si Iris Angelica Alves at ganoon din si Pastor Sam Andre Pagaw. So kanina nga ay napag-usapan natin itong kinalaman sa ating topic na family and the village. So nakita natin kung paanong mahalaga ang pagrespeto sa family members, mentors at ibang tao na may kinalaman sa pagbibigay ng advice at concern sa ating mga relationships, habang natututo rin tayo na magkaroon ng sariling direction at healthy na boundaries bilang couple, di ba? So ngayon naman ay dadako tayo sa mga panibagong practical na bahagi ng ating usapan, no? So kapag sobrang dami na ng mga opinions ay tsaka mga advice, mga comments mula sa ibang tao, paano kaya natin nalalaman kung ano ang advice na makakatulong talaga o nagiging unhealthy pressure na at ingay na lang sa relationship na meron tayo?
1: James 1 verse 5. If anyone lacks wisdom, di ba? Kailangan nating pumunta sa Panginoon. Hingin natin yun. And most likely talaga, lahat naman tama eh. Parang, minsan parang lahat tama. Nagtatalo na lang talaga kung ano yung will ng Panginoon para sa'yo. So walang ibang pupuntahan kundi ang Panginoon talaga. So yun, pag marami ng opinion, tapos maingay na masyado yung paligid mo. Ano, lapit ka lang sa Panginoon kung ano yung dapat gawin. At the end of the day, hindi mo pi-please lahat eh. Diba? If you will follow someone just to please that person or ma-please yung mga tao na yun, I think hindi magiging masaya yung relationship nyo. Kasi hindi naman intention na huwag mong pasayahin sila. Pero may mga bagay at panahon para sa, na kung titignan natin, yung will ng Panginoon later, nagbibigay talaga siya ng joy eh. Yung couple na sumusunod sa will ng Panginoon, nagbibigay siya ng joy doon sa relationship. At yung couple na yun, nagbibigay rin ng, na-share din yung happiness and love na yun sa ibang tao. Kapag sinusunod nila yung kalooban ng Panginoon. So, I think, it's just a matter of time na yung mga taong nagbigay sa'yo ng opinion, nagbigay sa'yo ng expectation, kahit di mo sinunod, masisharean mo pa din sila ng love na yun eh. So, yun yung sa akin.
0: Ganda nun, no? Yung sinabi mo na may mga couples talaga na nagkakaroon ng joy habang binipili nila maging sentro ng relationship nila ang Panginoon, tapos na i-share nila yun sa iba. At minsan kayo na i-share nun bilang isang couple. So, isa yun, no? Makikita natin, isa sa pang filter ay yung sino ba yung nag-a-advise? Ano ba yung klase ng relationship na meron sila? Diba? Kapag nakita mo, lagi naman din nag-aaway itong mag-asawa na ito, tapos sila yung nag-a-advise sa'yo. O kaya naman nakita mo na ang magulo rin naman yung families na meron sila. Parang nagpapadalawang isip ka, okay, gusto lang ba nila na maiwasan ko yung kung ano yung nangyari sa kanila? Or hindi nila nakikita na yung mga decisions na ginawa nila ay nagdulot sa kung anong meron sila ngayon at akala nila yun yung magtama para i-advise nila sa akin sa ngayon. Diba? So magkakaroon ka rin talaga ng time na magkaroon ng self-reflection, evaluation, para makita mo kung karapat dapat ba, ingay lang ba to, or kailangan ko talaga na i-take as good advice itong ina-expect nila sa akin. Diba?
1: And kung titingnan din kasi natin, Pastor, ano siya? Kumbaga, the end of the day, hindi natin makokontrol kung anong sasabihin sa atin ng mga tao. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo mag-react sa mga yun. Parang lahat ng tao, pag pwede magbigay ng opinion. Sa'yo, sa partner mo, sa inyong dalawa, kahit sino pwede. Diba? Lahat yun, pwede mong marinig. Yung iba, hindi mo maririnig. Diba? Patago niyang mo naririnig. Hindi mo naririnig. Pero at the end of the day, what matters the most is yung values na meron ka. Di ba? Yung attitude, gaano ka baka compose if marinig mo yung mga ganong issues. So para sa akin, yun nga, pinakamahalaga dun, nakikita ba nila sa'yo or sa inyong dalawa yung kung paano mag-react ang Panginoon sa mga ganong sitwasyon.
0: Totoo yan, diba? Totoo.
1: Na yung message, yung taong magsasabi, hindi mo alam eh. Minsan yung mga ina-expect mo na ano, yung makakarinig ka pa ng ano, di ba? So yung akala mo na na okay, siya pala yung mag-aano sa'yo, di ba? So yung ganun. Pero at the end of the day, yun nga, let us stay connected to God para if ever mangyari man yun sa atin, paano natin sila ituring? Paano tayo mag-react? Still, ano pa din? Nandun pa rin, nakikita pa rin sa atin na baga sila na yung mo-consensya kung gano'n kung gano'n kayo nagre-react.
0: Totoo yan, no? Naranasan ko rin niya yun, no? Yung katulad na sabi ko kanina, ay mayroong mga tao na uy, ang pa-partner sa'yo dapat teacher or kaya dapat nasa medical line kasi sasabihin ay uy, nagpa-pastor ka. Ganyan. Yun yung mga nakikita nila na bagay pagdating sa ay paglilingkod. Di ba? May nagsabi rin sa amin ng girlfriend ko dati na hindi naman siguro yun siya nanonood. sabi niya ay maghihiwalay rin kayo niyan. Sabi niya, kasi pareho kayong leader. Sabi niya, yung personality ninyo, pareho kayong magaling mag-speak. Sabi, pareho kayo na laging tumatayo sa harap, tsaka lagi rin na nagpapasunod sa mga tao. Magka-clash yung personality ninyo, sabi niya. Pero hindi naman nangyari yun. I mean, sa katulad ng sinabi ninyo kanina, malinaw kasi sa amin kung ano yung gusto namin na klase ng paglilingkod na gagampanan na meron kami. Diba? Parang maganda rin kasi na mangyari na, uy, pagod na ako magsalita, ikaw naman magsalita. Pagod na ako na mag-lead, o ikaw naman mag-lead. Diba? Yung isa, parang magko-complement in a sense na gagampanan mo yung isang part, tapos yung isang part naman sa'yo, sinasabi na iba, o ikaw ang kakanta, ikaw naman magpipreach. Sa akin naman, o pagod na ako magpreach, siya naman magpreach. Kumbaga, makikita natin kung paano lang yung iniisip natin at plans natin na magiging setup pagdating sa kung paano tayo maglilingkod sa Panginoon. Hindi lang sinasabi na masama yung kanilang pinipicture na expectations dahil nakita naman natin nag-workout yon. Pero sinasabi natin na hindi natin kaya na i-compartmentalize yung picture ng paglilingkod sa Panginoon or yung picture ng isang healthy na relationship or isang thriving na relationship, di ba? Kasi marami rin ganun klase na setup na magulo rin naman, pero marami rin naman yung hindi ganun klaseng setup na nagtatrive din naman. So, ang pinakang factor na nakikita natin sa isang growing at saka lasting relationship ay palagi lang na merong humility na kung paano tayo ililit ng Panginoon sa bawat araw. Diba? So napakaganda nun. Ano may dadagdag mo, Iris?
2: Nabanggit ko nga kanina na not all advices are good, but not all advices are bad. And alam nyo yung gift of discernment, this is something na we have to seek daily from the Lord. Kasi hindi siya inborn, yung gift of discernment. Even common sense is not inborn.
0: It's not common.
2: So, kailangan talaga natin siya hingin sa Panginoon. And we also have to ask ourselves na yung advice ba na to, makakatulong ba ito na mas maging healthy pa yung relationship namin ng partner ko? O nakaka-contribute ba ito sa negative pressure na nafe-feel na namin? So, I think need nyo kahit na let's just say, yung advice na yun, something small. Pero kung naapektuhan ka ng sobra, maganda rin na i-discuss mo yun kasama yung partner mo. Kasi minsan, may masasabi din yung partner mo about dun para bigyan ka rin ng different angle dun sa situation. Pero yun nga, one way to figure out if that advice is beneficial for you is to ask, if makakadagdag ba ito sa pagpapalago ng relasyon namin? Or dadagdag lang ba to sa negative pressure? Yun siguro yung
0: So talagang babalik pa rin sa evaluation, 'di ba? Self-reflection. Syempre, yung pag-uusap din niyo bilang couple, 'di ba? Ano ba talaga yung plans natin? 'Di ba? Makoconsider ba natin tong opinion na to or yung advice na to? Magiging align ba to or contradicting sa kung ano iniisip natin na panukala ng Panginoon sa atin at mga plans din natin personally. So nakikita natin marami talaga yung kailangan natin na itanong bilang couple at bilang individual para ang intention natin ay ang maisakatuparan natin na yung kalooban ng Panginoon, di ba? Hindi lang yung opinion ng ibang tao, kundi kung yun bang advice ng ibang tao ay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, di ba? Doon natin na-filter kung papakinggan mo natin yun or hindi, di ba? So, kanina, pinag-usapan nga natin na kailangan natin makinig sa ating mga magulang, lalo na kung God-fearing yung ating mga magulang, di ba? Kailangan natin makinig sa ating mga mentors, na lalo na alam natin na good example din naman sila sa atin. Pero isipin natin yung reality na hindi lahat merong ganang klaseng opportunity, merong ganang klaseng luxury na merong talagang mag-a-advise sa kanila na mararamdaman nila yung concern ng mga magulang nila. Diba? May mga tao talaga or mga kabataan na background nila, galing sila sa broken na family. Wala talaga silang good na father figure or kaya ay God-fearing na mother figure na hindi nila alam kung kanino lalapit or yung village na sinasabi natin, yung family na meron na sinasabi natin, wala silang ganong picture. So, paano kaya tayo makakabuo ng isang healthy na village or support system na makakatulong sa relationship? Diba? Imbes na makadagdag lang sa pressure, lalo na kung ganun klase yung background, yun na reality talaga na nangyayari sa atin sa ngayon, sa mga kabataan especially.
2: Sige, ako na lang muna. Alam mo, we are blessed to be a part of a very supportive church. Na yes, hindi lahat tayo nanggagaling sa stable family background. Isa na din ako dun. Pero we are privileged to have elders. We are privileged to have brothers and sisters in faith, matured in faith, who are matured in faith, na willing talaga tumulong sa atin on this aspect. But at in the same time, tayo na nakakatanda, and for sure may mga kabataan na nanonood, alam mo, it's very important as well na we become those type of people who are also helpful to our, you know, younger generations. Kasi mahirap na ngayon, lalo na rampant ang social media ngayon. Ang dami na ding influences. And nakakalungkot lang din kasi even yung mga kabataan natin sa loob ng simbahan, we could really see na iba na din ang kanilang life. Yung lifestyle nila, iba na din. And yun, I think yun, saan na tayo makakahanap ng healthy village if hindi natin yun mahanap sa sarili nating family, is sa church family natin. Or basically sa mga tao na nagsastrive na magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon, yun yung mga klase ng tao na maganda manghingi ng advice. Kasi hindi yung advice hindi manggagaling sa kanila, manggagaling yun mismo sa Panginoon through them. Amen. Siguro yung ano.
1: Para sa mga galing sa mga family na ang ideal talaga kasi ano eh, yung family mo dapat doon nagsa-start, di ba? Pero syempre dahil sa kasalanan, things happen. And ngayon, eh mga tao or kabataan na wala yun nga, sabi nyo nga pastor, walang parents na
0: support.
1: Magsusupport or nakikita nila kung paano ba dapat yung isang pamilya. I think pinakaunang kailangan gawin is you pray for the right people. And I believe God will send you people na tutulungan ka, tuturuan ka kung papaano bumuo ng isang pamilya. Parang ganun. And yeah, you pray. Hindi ko alam kung saan ba yan. 'Di ba? Yeah, syempre sa church meron, 'di ba? Possible. Hindi mo alam, malamang yung kapitbahay mo. 'Di ba? Yung kapitbahay mo na family ano talaga. Diba? Sila yung magbibigay sa iyo ng image kung paano ba ang isang family or an influencer, 'di ba? Isang influencer na ito yung family, di ba? Or basta hindi ko alam kung saan, you pray for those people na padala sa iyo ng Panginoon bilang kabataan. Yung kaibigan mo, di ba? Malay mo, close mo yung parents nila or yung family nila, di ba? Ano pa? Marami pastor na possible makitaan mo ng support system mo. And nakikita ko na ang pinaka pupuntahan mo lang para makita mo talaga kung ano yung figure ng isang family at principles. Walang iba kundi yung Word of God.
0: Amen.
1: Kung merong mang mag-a-advise sa atin kung ano yung mga dapat gawin para sa pag-build ng family, yung Word of God talaga. Parang yung tao, ano na lang siya. Kumbaga, second opinion. Parang, ano na lang, kumbaga para sa akin, word of God talaga above all else. If maguguluhan ako and ang pinupuntahan ko lagi ay advice ng mga tao, I think there's something wrong. Kahit sa parents ko pa yan. If ang go-to ko lagi ay sa mga tao, may mali. I think ang go-to natin first and foremost talaga ay word of God. Sa kahit ano, sa kahit sa family man yan, sa relationship, sa career, sa kahit saan, it's si God talaga. Yun yung best advice.
0: Amen.
1: Na makukuhaan natin. Yeah.
0: Totoo yan. No? So sa ating mga kabataan no, na nakikinig ngayon or kaya nanonood sa ngayon, kung nag-i-struggles kayo na sa pagbuo ng isang healthy na village, na healthy na support system, lalo na kung pumapasok kayo sa isang sitwasyon or stage na gusto niyo na rin magbuo ng sarili ninyo na family, di ba? Ay pwede kayong, kung sa tingin nyo kayo ay ang church, pwede kayong mag-visit sa pinakamalapit na church sa inyo, di ba? O kung wala kayong ma-contact or makita, pwede niyo contact yung mga contact numbers na meron tayo sa ngayon. Or kung gusto niyo kagaya ng sabi ni Pastor Sam, direkta na magtungo sa Bible pero hindi niyo agad naiintindihan, kontakin nyo rin ulit yung ating mga contact numbers kung meron kayong mga katanungan at mga hindi maunawaan na sa tingin ninyo ay magbibigay sa inyo ng pangunguna at paggabay ng Panginoon, di ba? Kasi minsan, ang practical lang na sinasabi ng isang tao, kung ano yung pangit na naranasan ko sa magulang ko, iniwan ako na kunwari ng tatay ko dati, o kaya ng nanay ko, hindi ko na yung gagawin sa susunod na generasyon sa bubuhin kong family, di ba? Pero minsan, habang iniiwasan mo yun, yun din yung nangyayari. 'Di ba? Kapag sa sarili natin na discernment or sarili natin na kaisipan, yung pinakang iniiwasan mo, yun mismo yung nabubuo mo. 'Di ba? O kung minsan naman sa sobrang ay pinagkaitan kami ng aking magulang noon, sobrang higpit niya. So, magiging maluwag naman ako sa aking anak. Tapos sa sobrang luwag naman, nangyayari, nagiging pasaway naman yung anak, sobrang spoiled. 'Di ba? Tapos pagkatapos yung susunod na anak na yon dahil sa kanyang pagiging spoiled, marami siyang naging mistake sa buhay niya. Gusto ko na maiwasan niya ng anak ko yung mangyayari, yung pinagdaanan ko noon, hihigpitan ko naman ngayon. So paghigpit naman nangyayari, alam niyo yun, na ulit-ulit yung cycle na kapag ang gusto lang iwasan ay yung mga mistakes na nangyari sa past, ay nangyayari, pinatutunguhan din yung same na pagsisimula ng panibagong frustration. Pero kapag lumapit ka sa Panginoon at sa kanya ang mga salita niya ang pipiliin natin na mag-guide sa atin, lalo na sa ating mga kabataan, makikita natin there's a sense of peace, there's a sense of purpose, there's a sense of direction na sa every step of the way ang kailangan mo lang ay mag-surrender at ang Panginoon mag-guide sa'yo. Ang kanyang mga salita ang mangungusap sa'yo. Gagamit siya ng mga tao para mag-remind sa'yo ng mga nabasa mo ng mga salita. At makikita mo na guided ka at alam mong anuman yung mangyari sa future, alam mong hindi ka iiwanan ng Panginoon. Sasamahan kang palagi ng Panginoon. So, ito yung napakagandang benefit kapag tayo ay lumapit sa Panginoon bilang siyang ating magiging family, bilang siyang ating magiging village. Di ba? Sa Bible, paulit-ulit na pinapresent ng Diyos ang kanyang sarili bilang ama, bilang kapatid, bilang ina, inahing manok, di ba? Bilang nagpapasusong ina, di ba? So, makikita natin na yung Diyos na nasa langit, gusto niya i-present ng kanyang sarili na someone na pwede mong malapitan at makapitan. Pamilya tayo, di ba? Siya pa nga nagsabi, ako yung inyong asawa. Ako yung inyong asawang lalaki. So, makikita natin palagi na ang Panginoon ay nariyan para i-present ng kanyang sarili na pinakang immediate na family natin. Di ba? Kung galing man tayo sa broken family, Panginoon yung ating immediate family. Lumapit tayo sa kanya, pakinggan natin ang kanyang mga salita at mabibenefit tayo na maging part ng kanyang family. Di ba? So, napaganda nitong ating napag-usapan na to. Makikita natin na yung village na mabubuo natin ay mas magiging healthy habang mas lalo natin sinasaliksik yung pangunguna ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano naman kaya yung thoughts ng ating mga kabataan about sa topic natin today, no? So, kabataan, what do you think?
3: For me po kasi ano, I like hearing things sa ibang tao, yung nakikinig ako sa iba't ibang mga perspective, ganyan. So, for me, it's okay, very okay na nagko-consult tayo sa family members natin or sa trusted people para nauunawaan din natin yung mga iba't ibang opinions. But, not in a way na susundin natin directly yung mga, yung gusto nilang path for us, but para lang alam natin kung tama pa ba yung path na tinitake natin. And also, syempre at the end is, decision nyo pa rin naman as a couple, bandang huli ang lahat ng bagay. Of course, with prayers.
0: Maraming salamat po sa ating kabataan na nag-share what does she think about sa topic natin today. So, Iris, Pastor Sam, ano yung masasabi ninyo na feedback na sa share na insights or thoughts ng ating kabataan?
2: Sige, for me, nagustuhan ko na nabanggit niya ay hindi naman mali na mag-seek ng counsel or advice from our parents, from our friends and family. Pero nabanggit din niya na at the end of the day, tayo pa rin ang magde-decide kung ano ang gusto natin out of that relationship, anong gusto natin mangyari sa relationship na yon. And nabanggit nga natin kanina na mahirap siyang i-balance if hindi mo alam kung ano ang gusto mo as a person. Kasi madali ka nga namang madadala sa mga sinasabi ng ibang tao if wala kang sense of identity sa sarili mo. So, yun siguro, again, need pa rin natin ang connection kasama ang ating Panginoon kasi siya yung magbibigay sa atin ng gift of discernment to know what is right and wrong, which advice or counsel yung beneficial or hindi sa atin.
0: Salamat, Iris. Pastor Sam, ano masasabi mo doon?
1: Pareho kami eh. Masaya makinig ng mga advice ng tao para sa sarili ko. Pero yun, hindi, sa akin personally kasi masarap makinig kasi mas nakikilala ko yung mga tao na nag-a-advise sa akin. Parang ganito pala siya mag-isip. Ganito pala siya mag-ano, ganito pala yung perspective niya sa ganito. So masarap makinig. Pero yun, usually hindi ko naman siya ginagawa, parang gano'n. So, at least you listen, di ba? At least pinakinggan kita or gano'n. So, yun, sabi niya nga, yeah, I think makinig lang tayo sa kanila. Pero hindi lahat yun ay kailangan gawin. So, agree ako sa kanya.
0: Pareho talaga. Yun din mismo yung sinabi natin kanina, di ba? Parang naisip ko tuloy, di ba, pag nakikinig tayo sa kwento ng ating mga lolo at lola, di ba, kung ano nga naging experience nila, natutuwa tayo, di ba? At may mga nakukuha rin tayo na insights na parang gusto rin natin na gawin yun sa pagdating sa ating sariling buhay, di ba? Pero hindi yung buong kwento ang kukunin natin, di ba? May mga chunks or bits lang tayo na pwedeng makuha. Ibig sabihin, totoo na yung pakikinig natin, may intention tayo na mangalap ng kung ano yung mabuti. Diba? May intention tayo na tingnan, balansihin para kung ano yung hindi nila perfect sa generation nila, mas ma-improve natin sa generation naman natin. Diba? Pero, nakikinig tayo na merong respeto at merong pagnanais na mas maging better. Diba? Mas maaayos ang mga susunod na mga hakbang, lalo na sa pagbubuo ng pamilya sa generasyon na meron tayo sa ngayon, diba? So,
1: and saka yun naman yung goal natin, Pastor. Diba? Ang pinaka-goal natin ay dapat yung family na meron tayo. It glorifies God. Diba? Hindi naman maging perfect sa paningin ng mga taong nasa paligid natin. Diba? And I believe walang family na perfect. Walang relationship na perfect. At isa lang, ang tanong natin palagi, tanungin natin yung sarili natin. Yung family ba na meron ako, nag-glorify ba ang Panginoon dito? Diba? If yung relationship ba na meron ako, nag-glorify ba ang Panginoon? If ako na nagbibigay ng advice, sigurado ba ako na biblical talaga to? Or is this really according to God's will? So I think, more on, para sa akin, kailangan itanong natin sa sarili natin, sa loob-loob natin, kung ano yung sagot sa mga tanong na yun. Sa bawat ginagawa natin. At yun yung mga pinakamagiging foundation natin. Para kahit anumang marinig natin sa mundong to, grounded tayo na word this is all for you, di ba?
0: Meron tayong sense ng surrender.
1: Yeah.
0: Di ba? Sinusurrender na sa Panginoon kung ano yung nakikita niya na pinakamabuti.
1: Yeah.
0: Di ba? Yun yung ituro niya sa atin. Yun yung itulong niya sa atin na makita natin, di ba? Para ma-apply din natin sa ating mga buhay. So, totoo yun, no? Walang family na perfect, di ba? Pero out of our imperfection, hinihingi natin na mag-glorify natin ang ating Panginoon. Dahil so, yung biyaya niya pa rin na magbabalot sa atin, di ba? Yung biyaya pa rin ng Panginoon yung gagamit sa atin para maging good influence din sa mga susunod pa na magbubuo rin ng family. So, napakaganda na makita, malaman, mabalikan natin yung mga katanungan natin kanina na paano natin mababalanse yung pagrespeto sa ibang tao habang tayo pa rin yung gumagawa ng decision para sa ating future bilang mga magpartner, di ba? At nakita nga natin na mahalaga yung pagkakaroon ng wisdom, ng guidance at saka ng counsel mula sa ibang tao. Tulad ng binasa mo, where there is counsel, nagkakaroon din ng pag-flourish, di ba? Pero mahalaga rin na pagkakaroon ng discernment, ang maayos na communication sa pagitan ninyo bilang magpartner at yung pagkakaroon din ng healthy na boundaries bilang couple na hindi lahat ay kailangang i-apply, hindi lahat ay kailangang painggan, di ba? Kasi magiging distracted na tayo sa bandang dulo. At sa huli, hindi pala lahat ng opinion ay kailangang magdikta sa relationship na binubuo natin. Ang mas mahalaga pa rin ay yung intentional na decisions, mature na communication, at pagkakaroon ng healthy support system na tunay nakakatulong sa paglago natin bilang mga partners habang pinipili natin na ang main goal natin ay mag-glorify ang ating Panginoon, di ba? So, habang tatapusin natin itong napakahalagang discussion natin, ay hilingan natin si Pastor Sam sa isang panalangin.
1: Our Father which art in heaven, Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito upang mapag-usapan po namin ang patungkol sa pagmamahal at pag-ibig. Wala po kaming ibang tunay na halimbawa pagdating sa pagmamahal, Panginoon, kundi Ikaw. So Lord, ang prayer po namin na sana tulungan niyo pa po kaming magmahal, hindi po sa sariling kaalaman namin, kundi ang pagmamahal lamang po na galing sa inyo. At bilang pong mga kabataan, Lord, pinapag-pray po namin na sana sa aming mga murang edad ay tulungan din kaming magmahal sa paraan na gusto niyo po kaming magmahal. Tulungan kami na makinig at patuloy na makinig po sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po sa pagnarinig ng aming dalangin. Patawarin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen, amen. So muli, maraming salamat sa inyo, Iris at saka Pastor Sam. Bago natin tapusin itong ating buong seryeng ito, may mga gusto ba kayong sabihin sa ating mga viewers, listeners?
2: Yes, thank you so much for joining us sa ating 10-episode series na There's More to Love. Sana meron kayong natutunan. For sure kaming dalawa ni Pastor Sam at ni Pastor Will, dami naming aral na napulot, dami naming natutunan sa series na ito, na mabibitbit din namin sa family, sa marriage na aming pinagpe-pray. At binabati ko din yung mga kabataan dyan na struggling din sa ganitong klaseng season of life. Once again, bukas na bukas po yung aming mga numbers. At i-share ko lang din, Hope Channel, pwede kayong nag-contact sa mga numbers nila. AWR, Adventist World Radio Manila, ang aming Facebook page, bukas din yan if kailangan ninyo ng mga advice, biblical advice, counsels. I know we have counselors as well na pwedeng makatulong. So if you're struggling, if you don't have that support system, if kailangan nyo ng prayers, pwede rin kayong tumawag sa mga number namin, and we would be more than glad and happy to pray for you and your journey.
0: Yan, salamat Iris. Pastor Sam.
1: Yun, maraming salamat. Siyempre, Pastor, sa inyo pong pagpapa-unlock. Yan, sa What Do You Think, sa Hope Channel, at lalong higit sa mga nakinig at nanood ng ating programa sa What Do You Think, at sa mga tao pa na mas knowledgeable talaga pagdating sa pagbuo ng pamilya. I-guide natin. Ito ay panawagan din na i-guide natin yung mga kabataan. Po? And yun, pag-pray natin na mas lalo pa tayong maging maibigin, di ba? Hindi lang sa partner natin, at mas maipakita natin na kung paano magmahal ang Panginoon. At sana kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, ano man sa sitwasyon man kayo ng buhay nyo ngayon, huwag nyong susukuan na lumapit sa Panginoon. Kapit lang bilang kabataan. And naniniwala ko na bubuo ang Panginoon ng isang family na gagamitin niya para sa kanyang kalwalhatian at mas masaya yung family na ganun. So, yan lang.
0: Amen, amen. Yan. So muli, maraming salamat sa inyong dalawa. At salamat din sa inyo pong pagsama sa atin pong naging serye na There's More to Love. At marami pa po tayo mga pag-uusapan, mga topics na makakatulong sa ating mga kabataan pagdating sa love, courtship, relationships at mga real life na mga challenges. Kaya samahan nyo pa rin po kami sa mga susunod nating episodes dito po sa What Do You Think. Kung meron po kayong mga naging katanungan or suggestions, feel free na kontakin po ang ating mga numbers sa Globe. Yan po ay 0917-5643-777. At sa Smart naman ay 0919-0001-777. Muli, ito po ang What Do You Think? Kung saan po kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, minamahal namin mga kaibigan. Lubos ang aming kagalakan at pasasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik at suporta. Isang malaking privilege para sa amin na kayo'y maging bahagi ng aming espirituwal na paglalakbay. Sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa aming Facebook page, YouTube channel at GSAT channel, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong pagkikinig, panonood at pagbabahagi ng liwanag ng pananampalataya at pag-asa. Naway, pagbalain kayo ng Panginoon ng masaganang biyaya at tibay ng loob sa iyong pananalig. Sama-sama nating ipagpatuloy ang paglalakbay na ito habang tayo patuloy na lumalago sa kanyang biyaya at gabay. Kung kayo po ay may mga kahilingan sa panalangin, malugod po namin kayong inaanyayang ilagay ito sa comment section. Isasama po namin ang inyong mga panalangin sa ating intercessory prayer mamaya. Ngayon, ihanda natin ang ating mga puso at isipan upang humarap sa presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin na Diyos na nasa langit, kayo po ay nagpapasalamat po sa pagkakataon po na ito na kami po ay natipon-tipon upang magbigay ng papuri sa inyong pangalan. Hinihingi po namin sa mga oras po na ito ang presensya ng Holy Spirit na nawa'y Panginoon, gabayan po ang bawat isa at sa lahat po ng aming pumapakinggan sa araw po na ito ay hindi lang po namin mapakinggan kundi maitanim po namin sa aming mga puso at isipan. Nawa'y pagpalain po ang bawat isa na sa lahat po ng aming pamatututunan, mapapakinggan sa araw po na ito ay maisabuhay po namin sa mundo na aming pong ginagalawan. Patuloy po na pagpalain po ang bawat isa. Ito po ang aming sambot dalangin Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.

Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa oras po na ito, tunay nga po nakapuri-puri ang inyong pangalan at kami po ay sumasamba sa inyo sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa pag-iingat ninyo sa amin sa nakalipas na isang linggo kung saan kami po ay nakaranas muli ng inyong kabutihan sa pamamagitan ng mga pagpapalang aming natanggap sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang oras po ng pagbabalik ng amin pong ikasampung bahagi at mga offerings na amin pong iniaalay sa inyo. Nawa ay tanggapin po ito at maging instrumento sa pagpapalawak pa po ng inyong gawain. Pagpalain po ang mga nagsibigay at gayon din po ang hindi mga nakapagbigay nang sa ganun sila po ay patuloy

Good morning po sa ating lahat. Kamusta po ang isang linggo na nagdaan? Sana po ay patuloy kayong nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. At sana po ano, sa mga kasama natin sa ating po mga social medias, katulad po nating Facebook and YouTube channel, i-share nyo lamang pong patuloy ang ating pong live stream at nang sa ganon ay marami pa po ang makapakinig sa umagang ito. Ganon din po, syempre, binabati natin ang mga viewers natin sa television sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 43.

95. Syempre, nariyan din po mga listeners natin sa Adventist World Radio sa atin pong 89.1 FM na way patuloy pong pagpapala ng Panginoon ang sama-sama nating maranasan. Alam niyo po mga kaibigan, sa panahon ngayon, napakarami po nating naririnig na iba't ibang messages, ano? Iba't ibang mensahe mula sa social media, sa mga news, sa balita sa TV at maging sa mga taong nakapaligid po sa atin. Pero sa dami ng mga boses na gusto po nating pakinggan o gusto nating marinig, ano, may isa pong mensahe na hindi kailanman nawawala ang halaga. At ito po ang mabuting balita tungkol sa atin pong Panginoon. Kaya po ngayong umaga tayo po ay maswerte dahil tayo po ay muling ini-invite na balikan yung mga mensaheng ito at tuklasin kung paano po nito mababago hindi lamang ating mga isipan, kundi ng ating pong buong buhay. Kaya po pakinggan natin ang mensahe po ni Pastor Bill Lindman mula sa Clearview Seventh-day Adventist Church sa Arizona. Kaya po mga kaibigan, ihanda po natin ang atin pong puso at isipan habang atin pong pinapakinggan ang isang awitin. Pakinggan po natin ito.

Yan, salamat po sa napakagandang paalala sa atin sa umagang ito, ano? Madalas kasi iniisip natin na sapat na yung alam po natin tungkol sa ating Diyos. Dahil nakabasa na tayo ng Bible, dahil naka-attend tayo ng church, ano? Alam na natin yung mga stories sa Bible, yung mga parable, yung mga lesson. Alam na natin lahat 'yan. Kaya po iniisip natin, maalam na tayo sa Bible. Alam na natin ang lahat tungkol kay Jesus. Pero gaya nga po ng sinabi ni Pastor Bill, mayroon pa pong mas malalim pa na gustong gawin ang Holy Spirit sa buhay po natin. Hindi lamang po ito para malaman, ano? Ito po ay upang maranasan din natin. Kapag tunay po nating tinatanggap ang pag-ibig ni Jesus, may mga bagay na unti-unti pong nagbabago sa atin. Nagbabago yung paraan ng ating pagsasalita, nagbabago rin po yung paraan ng atin pong pagtrato sa ibang tao. To, gusto ko yun, ano, yung hindi lang para malaman natin yung salita ng Panginoon, kundi para maranasan natin. Totoo po na hindi lang tayo natututo base sa atin pong napakinggan, kundi sa atin pong paggawa, sa ating experience. Kaya po tayo po ay patuloy na ini-invite, ano, sa mga natutunan natin na gawin natin ito. Gawin natin itong parte sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay. Nagbabago rin po yung paraan ng ating pagharap sa mga challenges na meron tayo. Hindi dahil pinipilit natin yung sarili nating magbago, kundi dahil si Jesus mismo ang kumikilos sa ating puso. May isa pong bahagi ng mensahe na talagang tumatak sa akin. Sinabi po niya doon na yung mga tao ay maaaring hindi magbasa ng Bible, pero araw-araw nilang binabasa yung atin pong buhay. Kung may makikita po tayo sa paraan ng ating pamumuhay, nakikilala kaya nila si Jesus sa loob po na ating tahanan, sa ating mga trabaho, sa paaralan, o kahit sa simpleng pakikitungan natin sa ibang tao, na ipapakita ba natin ang pag-ibig na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Hindi man po ibig sabihin nito ay kailangan na agad tayo maging perfect. Wala pong taong perfect. Pero ang magandang balita po ng ating po napakinggan kanina ay nagsisimula po ang pagbabago sa blessing na, o sa grace ng atin pong Panginoon. Tinanggap na po tayo ng Panginoon kahit makasalanan tayo. Pinatawad niya na tayo bago pa man tayo maging karapat dapat na tawaging anak. At dahil po sa grace na ipinagkalob sa atin ng Panginoon, unti-unti pong nagbabago atin pong buhay. Kapag naranasan po natin ang pagmamahal ng Diyos, natural na gusto rin natin itong ibahagi sa iba. Minsan hindi po ito nagsisimula sa isang sermon. Nagsisimula ito sa isang mabait na salita, sa pagpapatawad po natin sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin, o di kaya naman sa pagtulong natin, o sa simpleng pagpapakita ng malasakit. At marahil, iyon po ang tunay na larawan ng isang Kristiyano, isang anak ng Panginoon. Isang taong hindi lamang marunong magsalita tungkol sa ating Panginoon, kundi isang taong nakikita si Jesus sa kanya pong buhay. Kaya po ngayong Sabat, ano, patuloy po tayong tinatawagan, patuloy po tayong in-remind

medyo mahina pa sa or hindi pa kayo ganun karunong manalangin, matututo po kayong manalangin kapag kayo po ay mananalangin. Huwag niyo pong isipin na, ay, hindi kasi ako marunong, di ko na lang gagawin yan. Mahirap po sa umpisa, mahirap po, pinakamahirap po ang magsimula. Pero pag sinimulan po natin, mararamdaman niyo po na kumikilos ang banal na espiritu sa atin pong mga puso. At kapag nakilala po natin ang Diyos ng mas malalim, makikita po natin kapag isinabuhay natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, saan man po tayo dali ng Diyos ngayong linggo o sa buhay natin, magiging buhay po tayo na patotoo ng Kanya pong kabutihan. Dahil kapag binago po tayo ng Holy Spirit, nagbago yung pananaw natin, hindi lamang po tayo yung naaapektuhan. Kumbaga, sa bato, diba? Magkakaroon ng ripple effect. Dahil maaari rin po nitong baguhin ang buhay ng mga taong nasa paligid natin. Tayo po ay magiging inspirasyon din sa mga taong nakapaligid sa atin. Kaya po ang reminder sa umagang ito, kung gusto po ninyong magkaroon ng pagbabago sa inyong pong pamilya, pagbabago sa inyong community, simulan po natin ito sa atin pong sarili. Opo, mahirap magsimula sa umpisa, pero kung tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon, tinatanggap natin na ang Panginoon ay nag-guide sa atin, na ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Mahirap magsimula, pero tayo po ay magpapatuloy at tayo po ay magiging buhay na patotoo sa atin pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pong kadakilaan. Naranasan po namin sa buong isang linggo ito ang inyong pong pag-iingat, ang inyong pong ginawang paggabay sa mga bawat decisions namin pong ginagawa sa mga trabaho namin. Ang iba po ay nagsipasok na sa kanilang eskwelahan o di kaya naman ang iba ay nagtatrabaho, Panginoon. Sama-sama po namin naranasan ng inyong pong pag-ibig. Ang iba man sa amin ay nakakaranas na mga problema. Pero patuloy kayong naririyan na handang umagapay at binibigyan niyo po kami ng tulong mula sa mga tao na nakapalibot sa amin, mga taong hindi namin kakilala. At lalunggit Panginoon, patuloy po naming nararanasan ang inyo pong biyaya sa pagpapatawad sa amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ganon din po, idinadalangin namin ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito. Patuloy po silang haplusin ng inyo pong mapagpalang kamay, mapagpagaling na kamay, at nang sa ganon sila po ay makaranas ng kaginawaan sa kanila pong pangangatawan at sama-sama po kaming magbibigay ng papurit pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa inyo pong pag-ibig at walang hanggang pagpapatawad sa aming pumanagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus, Amen. Muli maraming salamat po, Pastor Bill, sa napakagandang paalala at ganun din sa atin pong mga nakasama ngayon. Dalangin po namin na ang ating mensaheng na pakinggan ngayon ay hindi lamang manatili bilang isang magandang paalala, kundi maging bahagi ng ating buhay pang araw-araw. Tunay nga pong napakaganda ng balita ng Holy Spirit, ano? Ngunit mas nagiging makapangyarihan po ito kapag ito ay nakikita sa ating mga salita, sa ating kilos at sa paraan ng ating pong pagmamahal sa iba. Muli, sa pagpasok po ng panibagong linggo, naway patuloy nating hayaan ng Panginoon na baguhin ang atin pong mga puso. At habang binabago niya tayo, gamitin din naman niya ang atin pong buhay upang maging pagpapala at pag-asa sa mga taong atin pong nakakasalamuha. God bless mga kaibigan at magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Jim Tanyado at ito, ang Hope at Home.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Happy, happy Sabbath po sa inyong lahat. At tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang The Supreme Test of Life. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa pagiging katiwala. Ito ay may kinalaman sa Supreme Test of Life. Tatlong bagay ang dapat nating maunawaan at dapat nating maintindihan na tatlong bagay may kinalaman sa ating Diyos. Ang una, ang Diyos ay eternal. Sinasabi sa aklat ng mga awit, Kapitulo 90, versikulo 2, ganito ang ating mababasa. Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ito ang kalagayan ng ating Diyos. Walang hangganan, walang katapusan, bagamat sinasabi sa Biblia na ang Diyos siyang pasimula. Hindi nating alam yung pasimula. Hindi nating alam yung walang hanggan ng ating Diyos. Binabanggit na sa Biblia siya ang Alpha at ang Omega. Ginagamit ang mga ito sa galing sa Greek alphabet. Pero hindi nating alam kailan ang pasimula ng Diyos. Kaya nga, God is eternal. Ang pangalawang dapat nating malaman tungkol sa Diyos, God is love. Binabanggit sa aklat ng 1 Juan 4:8 ang ganito, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Ano pa't bago pa nilikha ng Diyos ang tao, ay walang panahon na ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig. Kaya meron tayong tatlong persona, bagamat isa ang Diyos. Sapagkat kung wala siyang iniibig, paano iibig ang ating Diyos? God is love. Ang pangatlo na dapat nating maunawaan ay God is all-powerful. Ang Diyos ay lahat-lahat ng kapangyarihan ay sa Kanya. Ang wika nga sa Jeremias, Jis, ganito ang ating mababasa. Ngunit ang Panginoon, ang tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa Kanyang poot ang lupa'y nayayanig at hindi matatagalan ng mga bansa ang Kanyang galit. Ano pang sinasabi sa Apokalipsis 1:8? Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. God is all-powerful. Sa Kanyang paglikha, inilagay niya ang ating sanlibutan na nakabitin. Wala siyang maaring kapitan, subalit ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa makatwid, walang mga bagay tayong nakikita kung walang nilikha ang ating Diyos. At sa Kanyang paglikha ay sa Kanya ang lahat ng mga ito. Siyang lumikha, Siyang gumawa. At dapat nating maunawaan na noong ang Diyos ay nilikha ang lahat ng mga bagay sa lupang ito, maging ang tao, hindi sinurrender ng Diyos ang Kanyang ownership o yung pagmamay-ari sa lahat ng mga bagay. Binigyan ng Diyos ang tao na pamahala. Ayon sa aklat ng Henesis 1:26, ganito ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Anong ibinigay ng Diyos? Pamamahala, dominion. Ito yung ibinigay ng Diyos sa tao na Kanyang nilikha. Sa makatwid, gusto kong ating pansinin, kaibigan, hindi sinurrender ng Diyos ang ownership, kundi ang Diyos ay nilikha ang tao na merong pamahala, yung manager, yung siya steward o katiwala ng ating Panginoon, at dapat maintindihan ng tao ang Diyos pa rin ang siyang owner. Na ano pat ang wika nga sa aklat ng Hebreo 2:7-8, ito ang ating mababasa. Siya'y ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan. At siya'y nilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Ipinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi niya nasakop. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang nasakop niya ang lahat ng mga bagay. Anong ginawa ng ating Panginoon? Hindi lamang ang tao ay kanyang ginawang katiwala, kundi pa naman ang Diyos ay binigyan niya ng responsibilidad ang tao. Kaya nga, ang tao ay siyang manager, ang Diyos ang siyang owner sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon, at siya ay merong responsibilidad. Noong nilikha ng Diyos ang tao, noong kanyang nilagay siya sa halamanan ng Eden. At dapat nating maunawaan, ito yung ating dapat na maintindihan, kaibigan, na bagamat ang Diyos ay nilikha niyang tao at binigyan niya ng pamahala sa lahat ng mga bagay, pero ang ownership ng ating Panginoon ay hindi nawala. Ito yung ating mababasa, kaibigan, sa mga awit 24:1, ito ang ating mababasa. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Ating pansinin, kaibigan, na sinasabi na ang sanlibutan o ang lupa ay sa Panginoon, sa Kanya yan. Hindi nating masasabing akin ang lupang ito. Katunayan, kung ikaw ay may lupa, ikaw ay may titulo, pero ang lupang yan, kung gustong kunin ng gobyerno, sapagkat merong kapangyarihan ng gobyerno natin sa lupang ito, ay kukunin niya ang iyong lupa. Yan ang sinasabi ng ating saligang batas, merong kapangyarihan ang ating gobyerno. And much more, ang ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ang lupa, ang wika, ay sa Panginoon. At lahat ng andirito ay sa Panginoon, maging ang tao ay sa Panginoon. At ang tao ay siya ang pinakakatiwala ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi pa rin, kaibigan, sa aklat ng Hagay, ayon sa 2:8, akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya nga, ang lahat na nandirito ay sa ating Panginoon, at ang wika pa nga sa aklat ng mga awit 89:11, ang langit ay iyo, maging ang lupa ay iyo, ang sanlibutan at ang lahat ng narito ay tinatag mo. Yan ang Diyos, kaibigan. Kaya nga, para tayo'y makitang tapat, pinamahala sa atin ng Diyos ang kanyang mga nilikha sa lupang ito. Ang mga hayop ay sa Panginoon. Yan ang sinasabi ng aklat ng mga awit. Kaya nga kapag kayong ating mga hayop ay pinarami ng ating Diyos, ang Diyos ang nagpaparami, hindi tayo. At kapag ka tayo nagtanim, kung hindi uulan, hindi lalaki o hindi magkakaroon ngayon ng progreso ang ating mga tinanim. Halimbawa, ikaw ay nagtanim ng binhi. Hindi tutubo ang binhi na kapag ka walang ulan o walang tubig. At bagamat magkaroon ng ulan, pero kinakailangan pa rin magpatuloy ang ulan para bago magkaroon ng harvest ay maganda ang animo o yung pag-harvest ng isang tao. Kaya nga, kaibigan, ito ang ating makikita at nais na paulit-ulit na sinasabi ng ating Biblia, ang lahat ng nandirito ay sa ating Panginoon. Bakit ganito ang ginawa ng Diyos? Ano ba ang layunin ng Diyos? Nanilikha ang lahat ng mga bagay sa lupang ito at pagkatapos ginawa niyang katiwala ang tao, binigyan ng responsibilidad na kanyang alagaan ang mga nilikha ng Diyos at kanyang supilin ang wika sa ating Biblia. Ano ba ang layunin ng ating Diyos? Ang ating mababasa ay isang aklat na Education, page 15, ay ganito. Si Ellen G. White din ang sumulat ng aklat na ito. God created man in His own image, and it was His purpose that the longer man lived, the more fully He should reveal this image. Tandaan natin, ang Diyos nilikha ang tao sa Kanyang wangis. At ang layunin ng ating Panginoon, the longer that man lives, yung matagal na pamumuhay ng tao, ay lalong mag-reflect sa kanya ang karakter ng Diyos. Nanupat yung image o yung larawan ng Diyos ay maging masulong sa tao. Na kung papaano ang Diyos ay sakdal, gayon din sana ang tao ay makikita yung kasakdalan. Subalit sa ating pamumuhay ngayon, kaibigan, ay hindi tayo dumarating sa panahon na titikil na tayo sa ating pag-aaral sapagkat ang Diyos ay may panukala. Samantalang tayo ay nabubuhay ng matagal sa lupang ito, ay susulong yung ating kalagayan, yung ating karakter na image ng ating Panginoon ay makikita ng lubusan sa atin at makikita yung kasakdalan sa ating pamumuhay. Kaya nga, ang sabi sa atin, ang kanyang purpose ay makita yung larawan ng Diyos fully sa atin. Ano pa yung layunin ng ating Diyos? God created man for His own glory that after test and trial, the human family might become one with the heavenly family. Ang layunin ng ating Diyos kung bakit nilikha ang tao for His own glory, para sa Kanyang kalwalhatian. Kaya kapag ka kung ako man ay merong taglay na maganda nakikita ng mga tao, dapat ibalik ang papuri sa Diyos. Hindi ako ay magmamataas. Kung minsan ang tao, kumo siya'y pinupuri at siya'y magandang lalaki o kaya siya ay magandang babae, ay pagka pinupuri, para bagang pinapalakpakan ang kanyang mga tenga. Dapat ngayon, ibalik ang papuri sa Diyos na sasabihin natin, salamat po Panginoon sa binigay mo sa akin. Papaano ngayon mapasulong ang karakter ng tao? The question is, how was man's character to be developed? Merong binabanggit sa mga nag-aaral sa Biblia ang ibig sabihin ng Bible. Yan ang Bible. Ang ibig sabihin ng Bible o Bible, basic instruction before leaving earth. Kaya nga yung instruction ngayon, yung ating textbook para mapasulong ang ating buhay maging katulad ng ating Diyos. To be like Jesus, ito yung goal sa ating mga buhay ay ating pinag-aaralan sa salita ng Diyos. At ang pinakalaman ng salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, na ang Diyos ay pag-ibig. And sabi nga sa atin, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Kaya nga, ang test na ito ay dapat mahayag sa aking buhay yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Ang Kanyang pamantayan, yung Kanyang pag-ibig, ito ang test sa atin. At sapagkat tayo ngayon ay meron tayong classroom, noong ang ating unang magulang ay nilagay ng Diyos sa halamanan ng Eden, ito yung kanilang classroom. At ang tagapagturo, ang teacher, walang iba kundi ang ating Diyos. Nanapat ang sabi pa nga ng aklat ng Education, page 21. "In His interest for His children, our Heavenly Father personally directed their education. Often they were visited by His messengers, the holy angels, and from them received counsel and instruction." Kaya nga, ang interes ng ating Panginoon, inilagay niya ang tao sa halaman ng Eden upang ito ang kanyang maging classroom, ituro sa kanya kung ano yung kanyang mga nasa paligid, yung nilikha ng Diyos, at ipapakita sa tao ang pagmamahal ng Diyos at ang tagapagturo, walang iba kundi ang ating Panginoon. At itinuro ng ating Diyos sa kanila papaano sila mabuhay. Mabuhay silang maging mga sakdal, mabuhay silang mga marunong, at sila ay hindi makasarili at gagamitin ang kanilang pamumuhay sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nakatulad ng aking sinabi kanina na ang Garden of Eden, ito ang kanilang classroom at ang teacher, walang iba kundi ang ating Panginoon. At sa classroom na ito, sapagkat classroom, may program, may test. At ang test ay alin ang iyong pipiliin, kaya multiple choice. Naalala ko yung aking anak na nadala sa Amerika. Siya ay nag-aral ng nursing. At sapagkat siya ay working student, ang sabi sa akin, "Tatay, kami ay nagkaroon ng examination. Sa tingin ko, hindi ako papasa. Kasi multiple choice. Hindi mo alam kung alin ang tama." Pero ang aking ginawa, ang sabi, ako'y nalalangin sa Diyos sa pagkatapos, ang sabi ko, mini-miney, at kanyang nilagyan ng bilog yung kanyang nakikitang tamang answer para sa kanya. At nung kinabukasan, ang sabi niya, "Tatay," ang sabi ng aking teacher, ay, "Ronnie, did you cheat?" "Why, ma'am?" "Isa lang daw ang mali niya." Kaibigan, ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan kung paano tayo pipili. Pero hindi ang Diyos ang pipili sa atin. Binigay sa ating harapan alin ang ating pipiliin. Kaya nga, nilagay ng Diyos sa kanlang harapan ang dalawang bagay, yung tree of life at saka yung tree of knowledge of good and evil. Kaya dalawang klaseng halaman o puno ang binigay ng ating Diyos. Yung tree of life at saka yung sinasabing pagkaalam ng mabuti at saka ng masama. Nasa tao ngayon ang pamimili sapagkat hindi sinasaklaw ng Diyos yung ating freedom of choice. Subalit, kaibigan, ang naging masamang kapalaran ng tao noong kanyang pinili na siya ay sumuway sa Diyos at kanyang piliin yung hindi dapat piliin. Na wala namang sinasabing lason dun sa bunga ng punong kahoy. Kaya lang sinabi ng Diyos, huwag mong kainin. At gusto ng ating Diyos na makita sa tao na kapag ka sinabi ng Diyos ay susunod ang tao. Subalit, hindi pinili ng tao ang sumunod. Siya ay bumagsak sa pagsubok ng ating Panginoon. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga ang tao ay bumagsak sa kanyang sinasabing examination. Kaibigan, sa ating panahon ngayon, tayo ay nasa school pa. Na dapat sa ating pamumuhay sa araw-araw, makita sa atin yung bunga ng Espiritu. Gusto kong basahin na muli, kaibigan, ayon sa aklat ng Galacia, yung bunga ng Espiritu na dapat makita sa atin na bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Ito ay natala sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Ang wika, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili laban sa mga ito ay walang kautusan. Bakit? Sapagkat kapag ka ikaw ay umiibig sa Diyos, nakita yung humility, yung humbleness, nanupat yung bunga ng Espiritu ay nakita sa iyo, kaibigan, walang sakop sa iyo yung kautusan na ikaw ay wala sa ilalim ng kautusan. Itong ibig sabihin, kaibigan, sapagkat ikaw ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay mainitin ng ulo, ang gusto ng Diyos ay yung turuan ka papaano maging pasensya ka sa mga bagay na dumarating sa iyo. Magikang maamo na katulad ni Moses, ang wika ng ating Biblia, the meekest man ever lived in this world. At ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon, kaibigan, ay alagaan natin ang ating mga katawan. Nanupat, dito tayo nasusubok how to care our bodies. At gayon din, ang ibinigay ng Diyos sa atin, kaibigan, ang ating mga possession. Binigyan tayo ng abilidad, karunungan, panahon para tayo ngayon ay maghanap buhay. Subalit, papaano natin ngayong kikilalanin ang Diyos ang siyang owner? Kaibigan, dapat nating alagaan ang ating mga katawan na makaiwas sa pagkakasakit. At kapag ka hindi tayo ngayon sumunod sa sinasabi tungkol sa batas pangkalusugan, tayo ay magkakasakit. Kaya kinakailangan masusin nating alagaan ang ating mga katawan para maiwas tayo sa lubhang pagkakasakit. At yung ating mga abilidad, mga talents na binigay ng ating Diyos, sapagkat ipapabigay sa atin ng Diyos yung mga talento pa na tayo ay susulong pa sa karunungan, pero kinakailangan tayo ay maging mga tagasunod ng sinasabing batas na papaano ang ating mga talento ay susulong. Katulad halimbawa ng pagtakbo, ako ay nakasama sa sinasabing marathon. Kinakailangan ikaw ay magsanay hanggang sa dumami ng dumami na kilometray ang iyong pagtakbo. At kapag ka ikaw ngayon ay halos araw-araw na sumasanay ka o yung kahit na anim na araw magsanay ka, kaibigan, ikaw ay parami ng parami ang matatakbo mo ngayon hanggang sa yung full marathon ay iyong magagawa. Gayon din yung panahon, binigay ng Diyos sa atin yung Sabat para tayo ay magpahinga ng araw ng Sabat. Kailangan natin ang rest sa ating mga katawan. Kaibigan, ang ating Diyos, nais niyang tayo ay maging tapat niyang mga katiwala. Ang tanong ngayon, papaano tayo makakapasa sa mga pagsubok na ito? Ang ating dapat gawin, kaibigan, masdan natin si Jesus. Siya ang author and finisher of our faith. Look unto Jesus, ang wika. Tingnan natin ang ating Panginoon. And by beholding Jesus, you will be changed. Nakatulad ng nangyari kay John the Beloved. Dati siyang man of ambition, violent temper. But by beholding Jesus, si John ay nagkaroon ng pagbabago. Kaibigan, magkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga buhay sa araw-araw kung ating binabasa ang banal na kasulatan na ito ang basic instruction before leaving earth. At kapag ka ating binabasa araw-araw ito, kaibigan, at tayo na nalalangin araw-araw sa Diyos. At pagkatapos ngayon, yung kanyang sinasabi sa Biblia ay sa tulong at kapangyarihan ng Santong Espiritu ay sinusunod natin, kaibigan. Tayo ay lalago, makakapasa sa pagsubok o yung test na yon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo ay magmamana sa mga bagay na mas dakila pa. Sapagkat ang sabi sa ating Biblia, ang tapat sa kokonti ang wika ay magmamana ng mga bagay na marami. Kaibigan, hindi ba tayo magtatapat sa ating Panginoon? Sapagkat ang pagtatapat sa ating Panginoon ngayon, ang wika nga sa Lucas 16:10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami, at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Pagpalaing kanawa sa araw na ito.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan sa araw na ito. Ang pinakadakilang pagsubok po sa buhay ay hindi kung gaano karami ang ating naabot, kundi kung gaano tayo nanatiling tapat sa Diyos. Kapag po si Kristo ang ating pinili sa bawat pagkakataon, ang ating pananampalataya ay nagiging matatag at ang ating buhay ay nagbibigay ng kalwalhatian sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o is mag-share ng inyong mga reflection, kung gusto niyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, makita-kita po ulit tayo bukas at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilig sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalong ito kung sa andawahan natin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong ahing mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking paniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ka ng mga akal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun nga talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais sa Diyos na siya ay kamiligtuan na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Alright, tayo po ngayon ay muling magkakasama sa pag-aaral na muli. Salamat sa Panginoon sa pagkatayo'y kanyang ginabayan. Salamat po at kasama ko muli ngayon ang aking may bahay, si Mrs. Perdon, ang aking darling. Mami, ano ba ang ating pag-aaralan para naman na makatulong sa ating mga tagapakinig? Ay subalit bago po pala yan, ay tayo muna ay dumalangin. Ama po naming banal, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila ka na ikaw ay patuloy na kasama namin at kami iyong pinagpapala. Amang banal, aming pong idinadalangin na patuloy pong pagpalain ang aming mga tagapakinig. Ipagkaloob po sa kanila ang kanilang kinakailangan na pang-araw-araw at ang mga pagpapalang magbibigay sa kanila ng kasiglahan, kapayapaan, at patuloy na kasigasigan sa paglilingkod sa iyo, Amang Banal. Patuloy po nawa ng iyong Banal Espiritu ang siyang makasama namin upang magbigay sa amin ng katalinuhan, karunungan at pangunawa. At patuloy po nawa kaming gabayan sa pananampalataya na kami lahat lumago hanggang sa masumpungan na kami ay kinakikitaan ng karakter na katulad ng karakter ng aming Panginoon. Sa gayon kami ay maging handa upang tumahan sa iyong banal na kaharian. Pagpatawad po nawa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at kahabagan pong pagpalay ng palatuntunang itong patuloy na maging pagpapala sa sangkatauhan. Akin din po idadalangin ang himpilang ito. Iyo pong nawang patuloy na gabayan ang mga namumuno rito at mga kawani. Patuloy silang pagpalain sang ayon sa kanilang mga pangangailangan. At muli nais po naming idalangin ang aming mga namumuno sa pamahalaan. Gabayan po nawa sila at ingatan at patuloy na pagkaluban ng kapakumbabaan.

0: pag-ibig at katuwiran. Amin pong dinadalangin ay yung pagpalain at ingatan ang amin pong mga drivers sa kanilang pagmamaneho sa maghapong ito. Ilayo po nawa sila sa kasakunaan ng mga banal. Ito po amin samot dalangin sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Ito po muli at nais po nating alamin kay Mami, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon?
1: Ito po ay napakagandang topic at napapanahon at ito po ay yung topic na inaayawan ng mga asawang lalaki,
0: wow,
1: mga anak, mga estudyante, yung pong mga babae, mga nanay, mga teachers na napaka, sabi po sa amin sa Bulacan ay napakabungangera. Oo. Ang nakalagay po ay how not to nag.
0: Okay.
1: How not to nag. Ito po ay isinulat ni Karen Holford. Siya po ay isang family therapist na nasa United Kingdom. At tayo po ay, ito pong ating artikulo ngayon ay humingi ng permiso sa kanya na gamitin ito. Paano ba? Kasi po ang number one na reason kung bakit nagnanag ang isang nanay o ang isang babae, kapag siya po ay nabibigo o naiinis dahil yung kanyang gustong mangyari ay hindi nangyayari.
0: Mm-hmm.
1: Alimbawa, nag-iwan siya ng mga rules sa bahay. Linisin ito, linisin yan, ayusin ito. Pagdating niya, hindi na ayos ang nangyayari agad. Hindi naman agad nakakaunawa ang nanay kung bakit hindi yun nagawa o ang maestra. Hindi agad nagawa ang kanyang ipinapagawa sa mga estudyante. Kaya sabi nga po sa isang kolokyal na Tagalog, magdadadakdak.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay isang malaking kabiguan sa isang relasyon kapag po hindi natin na-address ng maayos itong mga naging na ito. Ang sabi po ni Solomon sa kanyang isinulat sa Proverbs, mas mabuti pang tumira sa bubunga ng bahay kaysa sa ang kasama ay isang nager na asawa. Tumatawa po si Pastor Perdon. Ang isa pa pong dahilan kung bakit tayo ay nakakapagsalita ng labis-labis, yung mataas ang ating expectation. We have a great expectations na hindi po ito na mimit ng ating isipan, tayong mga nanay. Ang mga bagay pong ito ang nagiging dahilan kung bakit tayo po ay palaging nagkakaroon ng mga salitang hindi nararapat na marinig ng ating mga kasambahay o marinig ng ating mga estudyante. Ngayon po, meron po tayong batas sa anti-bullying, mga teachers, ang mga nasa paaralan, na ang pagsasalita po ng hindi maganda sa ating mga estudyante ay considered na rin po yan na bullying o maaaring ma-charge tayo ng harassment. The same is true inside the home. Kung tayo po ay sobrang magsalita sa ating mga anak, sa ating mga asawa dahil hindi nga natin hindi tayo nasasatisfy sa kanilang mga ginagawa sa loob ng bahay, ang ginagawa natin, tayo ay salita ng salita, salitang aayaw naman nilang marinig. Ano-ano po ba ang mga paraan upang ito po ay ating maiwasan? Okay, number one po, ang sabi po dito, ang powerful secret po nito, sa halip daw po na pintasan natin o sabi nga sa Bicol, tatsara natin ng ating mga kasambahay dahil sa hindi nila nasunod yung pinapagawa natin. Hanapin natin sa kanila yung bagay na pwede nating ma-appreciate,
0: mm-hmm,
1: sa halip na ating pintasan. Pangalawa, sikapin natin na kapag ginakausap natin yung ating mga anak o ating asawa, o kung sino naman nakasama natin sa bahay na gusto nating bigyan ng instruction, sikapin natin na sila ay fully attentive. Mm-hmm. Yung nakikinig talaga sila sa atin.
0: Okay.
1: Ay minsan naman po kasi, kinakausap mo, hindi naman pala nakikinig sa'yo at nagbabasa o kaya nakaharap sa cellphone. Yung po isang nakaka-irritate naman sa mga babae. Isa pa po, yung mga complaint natin, number 3 po, yung mga reklamo natin, hangga't maaari, huwag nating sabihin sa hers o mga mabibigat na pananalita, kundi gumawa tayo ng isang magalang na request. sa halip na pagalitan natin, hindi mo na naman ito ginawa, hindi mo na naman ginawa ang sinasabi ko. Pwede naman natin sabihin na, anak, pwede bang ito ay ating tapusin mamaya? Sa polite request po. At pang-apat pong suggestion dito, make it fun. Gumawa tayo ng, yung pag tayo, sa halip na tayo mainis, tawanan na lang natin yung kabiguan natin na hindi nagawa yung ating ipinagagawa. Kasi wala namang maitutulong pag tayo ay nag-react, tayo ay parang gusto nating sumabog yung ating mundo. Ang isa pa pong magandang approach, sa halip na tayo ay magdadakdak o magbubunganga o magnag, ay ang sabihin daw po natin sa ating mga gustong i-address yung ating request ay, meron akong problema. At dugduhan daw agad natin ng, pwede mo ba akong tulungan? Kaya yun po ay isang salitang pwedeng mag-encourage sa ating mga kasamahan kung papaano natin magagawa yung gusto nating ipagawa sa kanila. At isa pa pong suggestion dito, take a break. Take a break. Tayo kasi po mga babae, gusto natin pag nasimulan yung trabaho, tapos agad. Hindi natin iiwanan ng hanggat hindi tapos.
0: Mm-hmm.
1: Eh, magkaroon daw po tayo ng break dito. At isa pa po na sinasuggest dito, surprise them with love. Kahit, halimbawa, nakita natin, hindi nagawa yung ating mga ibinilin sa kanila, yung pinapagawa sa kanila, ipakita na lang natin na mahal natin sila sa halip na tayo ay magbubunganga. At ang pinaka-importante po sa lahat na sinasabi sa at, prioritize the relationship, not the task.
0: Mm-hmm.
1: Ang relasyon po ang pinaka-importante. Ay kapakipakinabang po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa akin.
0: Okay, so napakaganda po, talagang kinakailangan ay tayo ay maging maingat din po. Ano? Yung pong naging ay hindi nakakatulong. Kung minsan yung asawa ay mayroong duda na yung kanyang partner ay mayroon ng iba, ay inanag mo, ay di lalo mong idinadrive away. Kaya kinakailangan yung pag-ibig ang ating paiiralin, hindi yung ating tapang. Sapagkat wala pong tao na nagugusto sa isang tao na napakatapang o parating galit. Ang gusto ay siyempre yung nagmamahal. Kaya paingay, babawin po natin ang ating pagmamahal at lalo tigit ang mga appreciation sa mga nagagawa ng ating mga kasama sa bahay. Ano po, para tayo ay nakakaiwas doon sa pagnag. Sapagkat yung naging ay sabi nga sa banal na kasulatan, mas mainam pa na tumira sa bubong kaysa kasama ng asawang mabunganga. So, tayo po ay magpapatuloy ngayon sa pag-aaral sa banal na kasulatan. Salamat, Mami, sa napakagandang aral na yan. Ngayon po ay magpapatuloy po tayo. Atin po pinag-aaralan yung nasa Apokalipsis 3, ano po? Na kung saan ay patuloy na ating pinag-uusapan at pinag-aaralan na sa kapanahunan natin ngayon, ang pinakamalaking isyo ay ang pagsamba. Sino nga ba talaga ang ating sinasamba? Sapagkat ang kaaway, ang diablo ay gagamitin at gagawin ang lahat upang tayo ay sa kanya sumamba sa halip ng sa Diyos. Ano po? Gagawin niya, pahihirapin niya. Ang sabi nga rito sa Apokalipsis 13, ay sa huling panahon ay ikokontrol ang ekonomiya. At sa pamagitan ng ekonomiya, ay pipilitin ang tao na sumunod sa kalooban noong naunang halimaw o unang kapangyarihan na kung saan binago nito ang kautusan ng Diyos at gumawa ng mga tradisyon at kautusan ng tao na ito ang dapat na sundin. Ano po? So, sa huling panahon, yan po ang magiging pinaka-issue. At kung atin pong titingnan itong banal na kasulatan, sinasabi na ang lahat ay tatanggap sa kanyang tanda. Yung lahat ng mga hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng kordero. Datapwat kahit na ganito ang kanyang ginawa, kapag ipinagpatuloy po natin ang ating pag-aaral, makikita natin na mayroong magtatagumpay at hindi maaring maano ng kapangyarihang ito na kukontrol at magtatangka na patayin ang lahat nang hindi tumatanggap ng tanda ng hayop sa kanilang noo o sa kanilang kamay. Ito po ay kanilang gagawin, tatangkain nilang patayin at lipulin. Data po at ang ating Panginoon ay Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, at hindi niya ipapahintulot na malipol yaong mga nananalig sa Kanya, yung patuloy na sumusunod sa Kanya, at yung patuloy na sumasamba sa Kanya. Ano po? Sapagkat ang Panginoon po sa Kanyang pangako, kailanman hindi kita iiwan, kailanman hindi kita pagkukulangin. Yan po ang sinasabi sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 5 at 6 na ang sabi, kaya't anong magagawa sa atin ng tao? Kaya wala pong anumang magagawa, kahit sino pa siya, wala siyang magagawa sa sino mang banal na pinili ng Diyos, sino mang nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa kanyang kaluban. Maaring kanilang mapatay, subalit ang Panginoon ay Panginoon ng buhay. Kapag tayo ay nasa Panginoon, ang wika, bagamat tayo'y mamatay, gayon may tayo'y muling mabubuhay. Tayo'y muling bubuhayin ng ating Panginoon. Kaya ano ang magagawa ng tao? Anong magagawa ng diablo sa atin? Kinakailangan lang po natin ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapag kayo pong binasa itong banal na kasulatan at iyong tiningnan dito, matapos yung Kapitulo 13 sa Kapitulo 14 ang wika, pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon. Kasama niya ang 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. Ang tinig na aking narinig ay gaya ng sa mga manunugtog na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda. Walang sino mang natuto ng awit na iyon kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito'y tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. So napakaliwanag po na matapos na gawin ni Satanas ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang lahat ng kanyang pagpupunyagi upang lipulin ang mga tumutupad ng utos ng Diyos, ang wika rito ay mayroong 144,000 na nalabi na ito ay hindi sa kanya sumunod. Kagaya po ng aking nabanggit na nung una nating pag-aaral, ang 144,000 po ay hindi po ito literal na numero, kundi ito'y naghahayag ng completeness. Walang sino mang nakaligtaan, walang sino man na mapapahamak o mawawala sa sino mang nagtiwala sa ating Panginoon. Ha? Sa lahat ng nanampalataya sa Kanya, pananampalatayang pinanghawakan ang Kanyang mga salita, ang pinanghawakan ang patutuo ng Panginoong Diyos, ang Kanyang mga kautusan ay kanilang patuloy na sinunod sa kabila ng mga inconvenience sa lupang ito, sa kabila ng mga pag-uusig, ang wika, ang mga taong ito ay nanatiling tapat sa ating Panginoon. Kaya kapag tinignan po natin ang kanilang karakter o yung kanilang katangian, dito po sa Apokalipsis 14, talatang 4, unang katangian ang wika, hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis. Huh? Ito raw po ay hindi dinungisan ang kanilang sarili sa mga babae. Anong ibig sabihin na hindi dinungisan yung kanilang sarili sa mga babae? Tandaan po natin ang ating pinag-uusapan ay isang propesiya po at mga talinhaga ang ginagamit. At alam po natin, mga hindi lang talinhaga kundi mga simbolo. At tatandaan po natin na yung babae ay simbolo ng iglesia. Ano po? So marami pong mga iglesia at sinasabi nga yung pinakahalimaw ay isang iglesia na ang sabi ay ina ng mga patutot. So ibig sabihin maraming mga iglesia, maraming mga simbahan na kapwa nagsasabing sila ang tunay, datapo at pawang hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, ang wika itong 144,000 ay hindi sila pumayag na madungisan. Ano po? Ibig sabihin, hindi sila sumama roon at hindi sila nakihalo, na hindi sila nakisama, hindi sila sumunod. At ang wika pa, maliban na sila ay hindi nahawa sa mga babae, ang mga ito'y mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. So ito po ay sumusunod. Ano po? Sumusunod sa kordero. Atin pong napag-aralan na ang kordero ng Diyos matapos na ialay ang kanyang sarili at siya ay mamatay muling mabuhay, umakyat sa langit at naroon sa kanan ng trono ng Ama at doon siya ay namamagitan para sa atin. Kaya nga itong mga nalabing ito, itong 144,000 na ito, sila ay sumusunod. Ang wika ay doon sila talaga tumutungo kapag sila'y nangangailangan doon sa kordero na nasa kanan ng Ama. Ano po? Doon sila lumalapit upang hilingin ang kanilang mga kahilingan. Kung sila'y nangangailangan ng kapatawaran, ay doon sila tumutungo upang sila ay malinis mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po ang sabi, sila ay sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao. So ito po ay hindi sila yung may likas na pagiging matuwid. Ano po? Kundi ang wika, sila ay tinubos. Ano po? Sila ay tinubos ng kordero. Kaya hindi po sila likas na mga banal, datapwat palibhasang sila ay sumusunod sa kordero, sa mga utos na sinasabi ng kordero at sa kanyang patuloy na paglilingkod at pamamagitan ay doon tumutungo. Ang wika, itong mga taong ito ay natubos. Kaya ang mga tao po na tatayong kasama ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian ay mga taong natubos ng dugo ng ating Panginoon sapagkat sa Panginoon sila nagtiwala at ang kanilang pinanghawakan ay ang katuwiran at ang kabanalan ng Kordero ng Diyos na siyang tanging kabanalan at tanging katuwiran nakatanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Hindi nila ipinagmamalaki yung kanilang accomplishment, ha? Yung kanilang mga gawa. Kundi ang kanilang ipinagmamalaki ay ang kordero ng Diyos na siyang tumubos sa kanila mula sa kasalanan at kanilang sinusunod. Ano po? At sila po raw yung mga unang tinubos bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At ang huling katangian na nabanggit rito, ang wika, at sa kanilang bibig ay walang natagpuang kasinungalingan. Sila'y mga walang dungis. Huh? Ang sabi po ito raw po ay walang mga kasinungalingan at walang mga dungis. Sino ba sa atin ang hindi nakapagsinungaling kailanman? Huh? Alam po ninyo, itong kasinungalingan ay malimit na ginagawa ng tao. Kahit yung mga magulang, kapag minsan, kakalabitin yung anak, pagkatapos sasabihin ay, hindi ako. Hindi ako. So, ika'y nagsinungaling na. So, anong ibig sabihin ng hindi wala sa kanilang kasinungalingan? Kuminsan, siyempre tayo ay bibiruin natin yung mga bata. Kuminsan, tataguan natin. Kumisa, gumagawa tayo ng mga kasinungalin sa iba't ibang kaparaanan. Subalit ang sabi rito, wala raw pong kasinungalingan. Ibig sabihin ba ay tayong lahat ay disqualified sa 144,000 na ito? Mga minamahal, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa kasinungalingan na sinasabi na hindi maaaring magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Sabi po rito sa 1 Juan 2 at sa talatang 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y nakikilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So mga minamahal, yung po palang sinasabi ritong kasinungalingan ay yung mga taong nagsasabing kilala nila ang ating Panginoon, kilala ang Diyos, at sila ay mga lingkod at tunay na lingkod ng Diyos, datapat ang wika ay hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ang mga taong ito ay sinungaling. Kaya muli at muli po, na ang banal na kasulatan ay ihinahayag ang kahalagahan ng pagtupad sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ito po ay nangangahulugang tayo ay totoong sumasampalataya, tayo'y totoong sumusunod sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Datapwat, kung hindi natin tinutupad ang Kanyang utos at sinasabi natin tayo ang tunay na iglesia, tayo ay mga lingkod ng Diyos, ang wika, tayo'y mga sinungaling at ang katotohanan ay wala sa atin. Tatandaan po natin ang 144,000 na yung tatayo nakasama ng kordero, tatayo nakasama ng Panginoong Diyos ay yung mga taong walang kasinungalingan. Ano po? Hindi lang nila sinabing sila'y sumasampalataya sa Diyos, sila ay tunay na iglesia ng ni Kristo, kundi ang wika, tunay na sumusunod sa Diyos at kay Kristo. Ha? Tinutupad ang kanyang mga utos. Ang sino man na hindi tinutupad ang kanyang mga utos, kahit isa lang sa kanyang mga utos, ang taong yan, ang wika ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Bueno po, tayo po'y inabot na muli ng oras. So, paalam po at tayo'y manalangin na. Salamat po, Amang Banal. Sa pagkakataong ito, kami po'y muling nagkasama-sama sa Himpapawid. Salamat po sa katotohanan ng iyong muling ihinayag sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi mo kailanman kaliligtaan o iwawaglit ang sino mang sumasampalataya sa iyo ng lubusan at sinusunod ang iyong lahat ng kautusan. Bagamat gawin ni Satanas ang kanyang lahat ng kapangyarihan na lipulin ang mga banal, data po at kailanman hindi tuluyang malilipol ang iyong mga banal sapagkat ikaw ang Diyos, hari ng mga hari, at ikaw ang Diyos ng buhay at maaari mong buhaying maguli ang sinumang taong pinatay bagamat ito'y dinurog, bagamat ito'y sinunog, ay kaya mong banguning muli. Salamat po at ika'y handa na banguning kami sa pagdating ng aming Panginoon upang makasama mo magpasa walang hanggan. Purihin nawa ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain po nawa ang bawat isa sa amin, ang aming mga tagapakinig sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
3: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
4: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
3: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
5: This is Rolyn Kadalig.
4: And this is Lou Imperial.
5: Be inspired.
4: Be encouraged.
5: And let's keep rolling in the loop of faith.
4: Dito lamang sa Faithcast.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat. Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radio, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
1: Ang katotohanang nahanap ni Arnulfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
0: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan na katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
1: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnulfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po ang inyo pong programang The Healing Wonders of Diet. Kasama po natin muli, walang iba, kundi si Dr. Blessenda Varona. Pero bago po yan, mga kaibigan, bago po natin siya muling makamusta, ay gusto po namin na kumustahin kayo. Kumusta po kayo dyan sa inyong mga tahanan? Kumusta po kayo sa inyo pong pakikinig sa radyo, sa ating live Facebook at sa ating YouTube channel? Pwede po ba kayong pwede rin po kayong mag-reach sa amin sa pamamagitan ng pag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891, and you can also directly chat us through our Facebook page, and at the same time po you can call us anytime so long as you need anything po with regards to the inquiries that

0: that you have for our topic this day. And with that, let us now welcome Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Hello, magandang araw po, Pastor Kat. I'm very good by God's grace.
0: Amen. Praise God po, Doc. So, Doc, we're going to talk about what is currently happening right now talaga namang, although kahit hindi man seasonal talaga, like it happens at this moment, pero talagang it really happens sa karamihan sa atin. Ito yung tinatawag po nating colds and flu, o kaya yung tawag natin doon ay sipon at trangkaso. Kasi Doc, may mga nakikipar na naririnig ako, no? Pagka may sipon sila, automatically may trangkaso na rin, sumakit lang yung ulo. So ano po bang kaibahan ng sipon at trangkaso? And how does it get to be connected with our diet? Well, syempre, it's about immune system. And whatever we put into our mouth, whatever we put into our bodies, immune system, it helps or it deteriorates our immunity. So, Doc, anything that you want to say po?
1: Yung ubo, yung cough na sinasabi natin, usually, ito kinukonsider as symptom, sign siya. Mm-hmm. Yung flu naman, yun na yung karamdaman, yun yung sakit.
0: Yeah, tama.
1: So, pag sinabing, kasi minsan, konting ubo lang, ay, may trangkaso na, o kaya konting lagnat, sasabihin trangkaso ka agad. But actually, yung mga ubo, yung konting fever, yung konting sipon, mga symptoms sila, mga signs na merong invaders, no? So kailangan natin talaga na maintindihan lang to para naman yung mga listeners natin sa pakikinig ngayon, I hope and pray na maiiwasan natin both itong sipon, ubo at trangkaso. Okay, usong-uso ngayon, ang sabi pa nga nung ibang mga doctors, ang hirap daw pagalingin ng ubo ngayon unlike before. Yung sipon, ang hirap ding pagalingin. Unlike before na in 3 days, kung virus to, less than 3 days, nawawala na siya. Pero ngayon, parang nag-iiba yung klase ng mga uri ng mga microorganism, whether bacterial or virus, na tumatagal. Pero dito nga, Pastor, sa program natin, we would like to promote how to prevent, no? Prevention tayo.
0: Okay, Doc. That's a good thing to understand, ano. Pero bakit po kaya kasi mas madalas na nagkakasakit ng mga ganitong sakit ang mga tao during this season, during this after Yuletide at saka yung beginning of the year? Why po kaya? Bakit kaya ganun po ang nangyayari? Mayroon po bang epekto yung environment, yung season?
1: Yung ganitong season kasi usually, di ba, malamig siya, no?
0: Uh-huh.
1: Unlike na yung other seasons na sakto lang, may ekstrang lamig pag mga umaakit na ng November, December, January, February, May. At ngayong panahon nga nito, sabi nila, dumadating tayo sa punto na mas malamig pa yung nakakaranas ang Philippines ng mas malamig. Bukod doon, syempre, galing tayo sa holidays. Yung holidays, maraming pagsuway sa ating kalusugan. Yung Christmas, yung New Year, maraming kainan ng sobrang matatamis, no, maraming puyatan, and that would really reduce the immune system nung katawan natin. Pagka naman, sabi ko nga, perfect formula, merong virus o may bacteria, compressant siya, tapos mababa ang immune system ng tao, perfect talaga na yung situation na yun na matatamaan ka ng sakit. So sabi ko nga, simple lang eh, pag pinababa mo yung immune system mo, like kumain ng maraming matamis, hindi maayos ang kain, konti ang yung high dense nutrients na pagkain, tapos napuyat, no? Tapos yung sugar nakakapagpababa din ng immune system. Tapos nga merong microorganism na present around na pwede kang mahawa, may foreign something na nahandyan, and that will really cause problems sa atin.
0: Okay, Doc, now that you've mentioned that, talagang it's a testimony of mine too. Like, there was this time when we went to Ilocos, umuwi kami sa aming hometown, and then it took the bus to arrive there for at least 12 to 10 to 12 hours. Tapos, after that, eh, nagbiyahe kami ulit papuntang Solsona, and then that it took us, again, another 2 hours of travel. So, parang ang tulog ko lang that time, 2 hours. Tapos, alam nyo, dog, talagang nagkasakit that time. So, tama po yung sinabi po ninyo, ano, yung mga factors such as yung sleep deprivation, tapos kulang pa ng pagkain. Kasi, siyempre, dog, we are traveling, so we don't get much to eat. At the same time, yung mga stopovers, wala naman sila masyadong ino-offer na mga something healthy. So, ang nakakain, mga itlog, ganon, or whatsoever, that would just fill in the empty stomach. Pero, ayun nga. So, ibig sabihin, Doc, that nutrition has a vital role in order for us to prevent colds and flu to come. So now, Doc, what are the foods then that could really help us, especially sa mga bata na mahirap pakainin ng gulay at the same time ano na mga practices that we can do in order for us to strengthen our immunity para hindi po tayo o kaya maiwasan itong mga bagay po na ito.
1: Yung balanced diet is very basic need. So yung pagkain natin ng yung wide variety of food, like meron kayong gulay, may prutas kayo, may protein dish, may carbohydrates, balance, may micronutrients, may like vitamins and minerals, and phytochemicals. Pagka nakuha natin yung nutrient-dense food, and again, ha, this is Healing Wonders of Diet Program, for a long time, parati na natin sinasabi na, okay, we need to eat good amount of vegetables, good amount of fruits, parati na natin sinasabi yan. And with that, I believe na yung immune system natin, mamimaintain natin yung quality niya, yung kanyang lakas sa pamamagitan nun. Pero syempre, we need to understand na hindi lamang pagkain, but we have also, kailangan natin yung hydration. Kasi yung hydration, very, very basic yan para naman ang ating washing yan eh, paglilinis, and at the same time pagdi-deliver ng mga nutrients na kinain natin. May mga basic remedies, Pastor, na pwede natin gawin. Halimbawa, yung na-expose ka na, halimbawa, ano, na-expose ka sa, katulad nung sinabi mo na ano, nasa bus ka, di ba usually pag nagta-travel hindi din umiinom?
0: Yes, totoo po yun. Kasi nga ayaw mong ihi ng ihi.
1: Di ba? Kasi hindi mo control yung pagpunta sa toilet.
0: Totoo,
1: so pinitipid mo yung pag-inom. So after, halimbawa, you had a long travel, ang isa sa recommendation na the best thing to do ay yun bang mag-hydrate, no? Ang pwede natin gawin, very very simple, warm water na merong lemon, na pwede niyong idagdag yung honey, no? Mm-hmm. Yung vitamin C na galing sa lemon. Pag walang lemon, calamansi, no? Pwede mong pigaan yung warm water ng calamansi. And then yung honey is just an optional. So again, gawin po natin 'to para makabawi ka agad kayo right after a long travel. Yung warm lemon, ulitin ko po, ano, warm lemon drink, no, yung warm na tubig na merong konting, kahit naman sabihin natin mga 6 pieces, hindi naman isang kilong kalamansi, 6 pieces na lemon, tapos pwede nyo siyang lagyan ng a little honey kung meron kayong honey. And then, pwede nyo na siyang inamin. Pa, ang option naman na isa, pwede kayong mag-slice ng ginger na merong slice na ginger, tapos ilaga nyo din para naman luyaw. Salabat baga, ang tawag natin. Okay?
0: Yes.
1: Salabat na mainit, na warm na salabat. At yung warm na salabat na yan, makakatulong sa throat natin. Anti-inflammatory siya. Tapos, it will, yung vitamin C at saka yung, again, this formula can loosen, yung paluluwagin niya yung plema. Okay, so yan po ang isa sa technique na pwede natin gawin.
0: Very precise, Doc, and informative for sure sa ating mga listeners. And anako, parang may gustong mag-promote sa iyong likuran, Doc Blessy. Yung
1: bata dito sa katabi ko, tinataas ang libro ko eh.
0: Yeah, anyway po.
1: It's marketing po to eh.
0: Marketing. And it's a good
1: marketing
0: thing po, Doc.
1: Po to eh. Sige, Doc Pastor.
0: It's a good thing po na nabanggit niyo po yung mga yan. Kasi, especially here in the Philippines, we could just get it out sa ating mga marketplaces, or I know that most of our listeners right now could have all the resources that you have just mentioned. Like yung calamansi, you can buy that for 10 pesos, meron ka na mga limang piraso, something like that. Yung bawang, luya, at saka lahat-lahat.
1: Lagundi pa, Pastor. Yung lagundi. Di ba ang lagundi, ang dali-dali lang niyang itanim. Mm-hmm. Pag wala naman, eh, may ready ng lagundi sa ano ngayon, sa mga drugstore.
0: Yes.
1: Yung lagundi, ano yan, effective talaga na expectorant. Talagang i-reduce niya yung pag-ubo at saka bibigyan niya ng maluwag, na maluwang o yung easier na paghinga.
0: Okay? Kasi one of
1: the... Ito yung mga safe na ibig sabihin, anybody can do.
0: Yes.
1: Pagka may mga sakit na talaga na ano, na tumagal yung sakit, talaga you really need. Pag more than 3 days na yung lagnat, you have to see the doctor na. Halimbawa, more than 3 days na, ganun pa rin yung pakiramdam mo, hindi umiige, aba, kailangan mong magpakita sa doctor. Tapos meron kang shortness of breath, yung nahahapo, no? May paninigip sa dibdib, at saka yung mga plema ay nagiging yellow or yellowish or greenish na. Okay, tapos yung ubo ay medyo humahaba, talagang you have to see the doctor. Ang maganda po talaga, you have to see the doctor sana as early as possible. Pero may mga ibang tao na wala silang access sa doctor, no? Yeah, kaya yung mga ibang nakikinig sa atin dito, yung preventive measures, pwede natin siyang gawin.
0: Yes. At saka, wala namang harm po itong mga nabanggit natin, Doc, kasi it's really for the good of everybody naman when it comes to this. So, Doc, ito nga, ang ganda na nitong ating pinag-uusapan. Kasi daw, we have our listeners na talaga namang noong bata sila ay meron pinapainom sa kanila na kulay orange and yung tinapay. Hindi na lang ako magbabanggit ng mga brands.
1: Tapos, alam ko yan, Pastor. Oo,
0: alam niyo na yan.
1: Pag may sakit, kakain daw ng mamon at saka
0: yes.
1: Ano yung orange,
0: yes,
1: na orange.
0: Orange na carbonated drink. Doc, tapos sabi nila, gumagaling naman. kasi true orange, parang totoong orange siguro talaga. Parang nakaka-draw, they're drawing some inspiration from that na talaga namang gumagaling sila. Ano yun, Doc? Is it really that? Can we recommend that to our listeners? O baka naman meron tayong alternative?
1: Nagsichambahan lang. Pastor, kasi ako may ganun din nung araw.
0: Pagka
1: may lagnat, pakakainin ng mamon. By the way, during our time, yung mamon talagang very, very, very special events lang yan.
0: Oh.
1: Hindi yan kinakain ng, hindi yan available sa lahat ng tindahan. Mm. Talagang hinahanap yan sa pinaka-tindahan na panidir yan na naggagawa ng special na mamon.
0: Mm.
1: So yung mamon at saka yung, but even soft drinks, no, yung mga carbonated na mga soda, hindi din yan available nung panahon namin.
0: Yes, totoo po yan.
1: Kaya pag binigay sa'yo, siguro yung happiness nag-i-increase.
0: Oh,
1: dahil nag-increase yung
0: right.
1: happiness, mabilis gumaling.
0: Ah.
1: And another thing, ang possible reason pa doon ay yung virus, yung viral disease, like halimbawa, marami namang sipon at ubo na viral yung dahilan, no?
0: Totoo
1: ang
0: yan,
1: gamot
0: Doc.
1: Lang talaga dyan ay rest at talagang mamamatay din siya yung infection na yan in few days. Kaya opo, nata-timing opo. Lang din siguro. Na pag nakainom ka na ng soda, tsaka nakakain ka ng mamon, sakto yun eh. The next day, diba, nilagnat ka ngayon, ay, talaga yung nanay mo, nagpo-problema. At makabili na nga bukas, sa second day. Ika-third day, pagaling na.
0: Kaya nga, Doc, nakakatuwa kasi siguro ay yun nga, with that mindset, ano. So, mayroon naman tayo sigurong mas magandang may mabanggit. Siguro talagang wag na yung carbonated, Doc. Talagang kainin na lang. Yung...
1: Pastor, parang ano ka bang generation? Parang ka-generation ka namin.
0: Hindi naman, Doc. Talagang... Nakwento rin ng aking mother yan. Actually, sa kanila nga, hindi nga mamon eh. Yung naka-plastic na cracker. Yun. ngayon pa yung pinapakain sa kanila. Tapos talagang very very ano tawag dito, effective.
1: Pero sa tingin ko, hindi na effective ngayon yan.
0: Yes.
1: Kasi ang mga tao ngayon, ang mamon ay here and there. Nandiyan na sa kapaligiran na. Normal na siya. Ibig sabihin, it's just normal. Hindi na siya special na pagkain. Nung panahon namin talagang wala pang cake noon eh. Talagang
0: totoo yan.
1: Pinaka very, very special.
0: Yes.
1: Pero sa sa palagay ko, kailangan talaga mapakinggan ng mga listeners natin ngayon yung hydration and proper diet, very very important for prevention.
0: Yes, okay? Tama.
1: So prevention tayo. So kanina Pastor, nabanggit na natin yung calamansi, no, warm calamansi. Alam niyo pag uminom kayo, mag-order kayo sa restaurant ng warm calamansi, itong asawa ko, pupunta kaming restaurant. Ano order mo? Warm calamansi. Hindi pa sa bahay mag-warm calamansi.
0: Sa labas ba talaga?
1: Doon pa talaga iinom ng warm calamansi. Ako na lang kaya magtiga niya. Bibigyan siya ng warm calamansi. Sasabi niya, i-separate mo yung syrup. Kasi nalalagyan nila ng syrup.
0: Totoo po yan.
1: So, i-separate daw ang syrup. Sabi ko, kung sa bahay ka na lang uminom ng warm calamansi na yan,
0: mas okay pa.
1: Okay, mas okay pa. Tapos, pwede din yung ginger tea, no? Yung nilagang
0: ginger, luya.
1: Luya, uh-huh. Sa labat, ano? Sa labat, may anti-inflammatory siya. Tapos, pwede din yung garlic. Yung garlic naman, yung isa bang clove, no?
0: Oh, yeah, yeah,
1: isang clove ng garlic, no? Tapos, i-mix mo siya.
0: Yes, Doc.
1: I will tell them about the saluya later. Okay, so yung antiviral naman ito at saka immune boosting yan. Yung garlic, kaya yung garlic na yan is very very effective din. Pero minsan kasi ayaw nila ng garlic, yung mga tao ayaw ng garlic. So ang pwede talaga, very common, yung luya at saka yung lemon. Tapos pwede din nilang gamitin nga yung steam inhalation. Yung steam inhalation naman, very very basic to. Mm-hmm. Ito yung mga actually, alam nyo ba, yung Adventist Medical Center Manila, mm-hmm. yung mga Adventist Manila Sanitarium and Hospital noong unang panahon, naging very very sikat sila dahil sa mga strategy nila ng Healing Wonders of Water.
0: Mm-hmm.
1: Yung Healing Wonders of Water, na abutan ko pa when I was with the hospital, talagang very very popular. Pini-prescribe talaga siya ng doctor. Yung steam inhalation, yung contrast bath, yung hot compress, yung paggamit lang ng tubig, no, na makakaibsan, no, makakapagpaluwag sa congestion, yung mga nasal congestion, makakalusin ang mucus. Ang pwede nating ituro, Pastor, isa pa na very basic, yung mga hot water na mainit siya, tapos lalagyan mo lang siya ng, yung pauusukan mo lang, actually, pwede nga hot water lang. Yung bang umuusok lang at nahihinga mo yung usok? Yung umuusok na tubig.
0: Steam.
1: What I mean, yung kumukulong tubig, yung usok nun, gagawa ka ng something na mapapunta sa mukha mo, yung usok. So, usually, ginagawaan niya ng medyo
0: mga
1: minsan.
0: Tubes.
1: Noong araw nga, parang kartolina lang na ginaganon.
0: Uh-huh.
1: O kaya karton, uh-huh. No?
0: Yeah.
1: Karton lang na para lang mahinga mo. Pero ngayon, may mga takori na tayo.
0: Uh-huh.
1: Ngayon, ang uso yung payong, no? Nakasapayong ka, tapos para matrap mo lang yung usok nung steam inhalation. Mag-google po kayo steam inhalation. Sa mga bata naman, nilalagay nila sa tent. Para yung usok na doon sa tent, nahihinga. Okay? And that is very, very, very, very effective way of nasal congestion. It clears the congestion talaga. Yung iba naman, nilalagyan lang nila ng, ginagamitan nila ng plain water. Yung saline, parang nilalagyan ng konting asin. Pero minsan, parang nakaka-dry siya eh, ng nasal. Yung eucalyptus, pwede ding ilagay. Pero yung plain water, okay na eh. Okay na, okay na.
0: Ayun. At least mayroon lang aroma, Doc, ano? Pagka if you're going to put a little mint or yun nga, may aroma lang ng onte para hindi naman masyadong plain lang na nilalanghap.
1: Yes.
0: Anyway, Doc, meron po tayong katanungan dito. When it comes to that, kasi I Ayun na nga, sabi dito ay ano pong mas mainam? Kumain ng marami para lumakas o light meals lang kapag may sakit?
1: You need to listen to your body signal. Alam niyo yung katawan natin may perfect signal.
0: Uh-huh.
1: May panahon na pag masama ang pakiramdam mo, ayaw mong kumain, and then listen to your body. Okay, ang kailangan lang natin, huwag mo lang pahabaan. Usually, ayaw mong kumain dyan yung mga first day, second day, kasi yung katawan natin talagang naghahanap ng rest at saka, ano yan eh, yung fasting for few hours or few days, 1 or 2 days can actually help in the recovery. So, yung anong tawag doon, tamlay ng pagkain, very basic signal ng katawan na huwag mong pilitin na kakumain ka, na ayaw nga kumain ng katawan mo, gustong magpahinga. Diba? So, ito po ay kailangang maintindihan lang natin na hindi naman nakakamatay ang hindi kumain ng ilang oras, no, habang may sakit ka.
0: Yes.
1: Kasi, again ha, signal.
0: Ayan mga kaibigan, so I think we're just only having a little signal.
1: Ang katawan mo ay lumalaban sa virus, uh-huh, no? Concentration ng paglaban sa virus. At yung fever na yan, yung body pain, no? Mga normal lang yan na sign. Yung namang pag-inom mo ng tubig, kailangan ituloy mo kasi kailangan hydrated. Kaya ang light meal, ito na tayo sa meal na, no?
0: Yes.
1: Na ang best choices, no? Huwag kayong kumain ng heavy meal kasi ayaw nga ng katawan ng heavy meal usually pag may trangkaso o kaya may sakit. So, warm soup or sabaw or lugaw or yung ano ang tawag natin diyan yung soup, pwede mong gawin na meron kang nilagang patatas o meron kang nilagang carrots, may mga gulay na pinaglagaan, tapos pwede mo namang hindi kainin yung gulay, yung broth lang niya ang iinumin mo. Tuloy-tuloy lang kasi kahit papaano may sustansya pa rin siya. Tapos naman yung lugaw, pwede mo din gawin. Ang best at the best formula ko sa lugaw, yung lugaw, pwede mong lagyan ng malunggay. Usually, yung lugaw at tokwa, no? Kaya lugaw at itlog, okay? Yung arroz caldo naman, nilalagyan nila ng chicken. Pero ang pwede po natin i-substitute doon, na masarap din, may luya, may garlic, no? May tinadtad na garlic, at merong malunggay. Okay, pwede natin gawin. Pero pag may sakit, alam mo, ang gusto lang nire-request ng mga tao, yung katawan parang gusto lang niya na plain lugaw, may konting asin. Diba? So listen to your body, no? Kung makapagpahinga yung katawan mo sa ganyang strategy na konting ano lang, pwede din. Pero huwag mo lang hahabaan kasi you need nutrients, no, para magkaroon ka ng sapat na panglaban. Siguro kung mga first day ayaw mong kumain, fine, but you have to hydrate. Kailangan mong lagyan ng vitamins yung katawan mo.
0: Yes, doc.
1: Huwag lang yung mga heavy meal kasi yung heavy meal minsan mas gustong matulog ng tao kaysa kumain eh pag may sakit. So matulog lang muna, maghydrate, tapos kumain ng light meal. Okay. Pero be sure na yung light meal nyo is nutrient dense. Okay? At yung nutrient dense na yan, again, ha, uulitin natin, makukuha mo yung nutrients sa halamang pagkain. Okay. So sabi ko nga, ang perfect formula ko pagka yung may sakit talaga, yung arroz kaldong may malunggay. Medyo i-overcook nyo lang yung dahon kasi para hindi masyadong, hindi half-cook. Okay, so again, napakaganda niyan na i-experiment nyo. Tapos may luya pa yung lugaw, 'di ba? May luya. Okay, meron pa yung kasubha, no? Yung kasubha, yung saffron flour na nagpapadilaw sa arroz caldo. That's very very healthy. So yung saffron flour, nabibili yan sa mga palengke na, no, sa grocery. Ang tawag nila kasubha, saffron flour, na pag nilagay mo sa lugaw, nagiging dilaw yung lugaw, nagiging parang totoong arroz caldo, yung yellow na ang kulay. And of course, listen to your body signal, yung trip nyo na kaining fruits, i-request nyo na. Kasi pag may sakit, usually naghahanap ka talaga ng fruits na magbibigay sa iyo ng feeling na masarap.
0: Okay. Okay. Diba? Thank you so much, Doc. That's very informative. At ito nga po, mayroon po tayo ulit katanungan dito, Doc. Ano? Kasi daw, they were informed na kapag mayroon silang mga sore throat o kaya yung pananakit sa lalamunan, ay okay lang daw mag-ice cream. Ayan, ito nang problema. Kasi daw, ang cold stuff ay it's anti-inflammatory. They were told like that. So, anything that you want to say. Kasi, pero sa akin, Doc, ano, alam nyo po, pagka ako'y nagkakasakit, Doc Blessed, syempre sa mga napag-aralan na rin natin, I don't eat sweets anymore. Because it's like the sweets are the food of my virus. Kaya tumatagal. Kaya, pagka hindi ako nagkaya ng sweets, and then I'll just have intermittent fasting, bumibilis, mawala yung sakit ko. Like sabi ko nga, nagkasipon ako, it took me only 2 days, tapos na. I just only fasted for a day, and then, I mean, nag-OMAD lang yata ako that time. Tapos, talagang iniwasan ko yung mga and then high fiber na mga pagkain and then fruits. Talagang, yun, binakbakan ko na kumain ng ganun. Talaga namang 2 days pa lang, ay okay na. So, Doc, are we debunking this or are we convincing them to do it so din po? That they could just eat ice cream whenever they have sore throat or anything that is infringing their throats.
1: Yung principle ng cold diet, kasi kung sa hospital yan, binibigyan talaga ng cold diet, no? Mm-hmm. Cold diet. Yung principle ng ice cream, ang ginagawa ng mga ano dyan, ng mga hospital, binibigyan, ang purpose is to relieve yung para maibsan yung pananakit, yung irritation sa throat, but it can only help the person short time effect lang siya. Hindi ba katulad ng when you give healthy na malamig, yan pwede, kasi pwede naman tayo mag-substitute ng halimbawa yung watermelon, i-gawin mong fruit blend, okay, lagyan mo ng watermelon, papaya, meron kang fruit mixture. So, that can also serve the purpose. Ang purpose lang kasi, pag may mga sugat sa lalamunan, gusto niya ng malamig na temperature para manumb, para bang, anong tawag dito, yung hindi mawala ng pakiramdam. Mm. Tapos, it can also reduce pain and irritation para yung swallowing mas magiging madali. Pero again, kung ice cream naman, tapos bababa ang immune system mo dahil sa sobrang sugar naman niya, hindi din makakatulong. Mm-hmm. So, again, yung gagawin natin is we need to give the best, no? The best choice. Humanap tayo ng best option. Kasi yung best option na yan, talagang magbibigay sa atin ng both, hindi lang yung relief sa ating throat, kundi magbibigay din ng sustansya sa katawan.
0: Tama nga naman. Kasi one ice cream has already ilang sugar yon. Minsan nakikita ko po 36 grams of sugar in it. We have already talked about too much sugar into the body, Doc, that it is not really good. And with that po, I would like to thank you for letting our listeners to... Actually, I'm very happy nga po, ano, kasi you're not even debunking it, Doc, kundi rather you're just only motivating and encouraging them to be influenced na may mas better option. And thank you so much po. Ayan yung gusto natin na marinig, especially sa inyo po as a bilang doktor po when it comes sa atin pong mga diet. And Doc, meron pa tayong katanungan dito, okay daw po ba ang gatas kapag may ubo at sipon? Kasi nung mga bata sila, pagka nagkakaroon daw din po sila ng sakit, lalong-lalo na daw yung fresh milk talaga. Yung fresh milk. I don't know. I haven't tried this one yet. Kasi you've asked me kanina po, am I part of your generation po? Hindi po. Ako pa lang naman yung mga pinakahuli na mga 1990s kids. Kasi 1999 ako. Ayan, alam na ng mga listeners natin kung ilang taon si Pastor Kyle. Pero anyway po, with that, okay lang daw po ba ang gatas? Talagang ang ginagawa pa nga daw ay ano yon, they put a little salt in it, and then they drink yung fresh milk, Doc. Ay, yung, I think that's coming from the cow's breast talaga. Doc, blessy.
1: Para mga listeners natin, mga kasing edad ko, usually, nung unang panahon, alam mo yung gatas ng kambing?
0: Oh, okay,
1: gatas ng kalabaw. Gatas ng kalabaw, yun yung mainit-init pa, nilalagyan ng konting asin.
0: Mm-mm.
1: Nilalako yun sa mga ano, nilalako yun sa bahay-bahay. Okay? Pero when it comes to kung bawal ba talaga, okay, yung gatas kasi, pwede siyang, may possibility siya, no? May possibility siyang mas magiging makapal yung plema. Pero depende nga sa tao. Kasi yung ibang tao, okay lang sa kanila. Sa ibang tao naman, lalo pa kung may allergy o kaya may sensitivity, minsan, mas dumadami yung ubo nila or sipon nila pag nagatas, pero sa iba naman, hindi. So again, depende sa pakiramdam ng isang tao. At again, yung gatas, hindi lang talaga yung gatas ang pinag-uusapan natin dito, pati yung asukal na nilalagay sa gatas. Okay? And then again, yung quality pati ng gatas, ay kailangan din natin i-consider.
0: Nga naman. Kasi that is very important din po to understand that sabi nyo nga, Doc, ano, actually we have a lot of listeners right now sa Facebook and siguro medyo within the age range po. Anyway, Doc, it's a good thing para mas maintindihan po ng mga listeners natin na may mga, siguro ito yung mga naging practices nila, it could have been effective at some point. Pero siguro ngayon, they might want to try it again. Pero bakit kaya ganun, Doc, ano? Maybe it's just only hypothetical
1: kasi
0: question.
1: Kasi pwede siyang, ang gatas kasi pwedeng magpakapal ng plema. Okay? At yung sipon, lalala, di ba? Kung may hika naman, yung mga may hika at madaling hingali, no? Pwede din siyang mag-worsen. Kasi nga, lalo pa kung sensitive yung tao. Kaya, again, ang pinaka-safe talaga, itong pinag-uusapan natin ngayon, na mag-ano lang kayo, mag-warm water with ginger, kasi yun, hinahanap natin ngayon yung mga beverages na para lumuwag yung plema. Ngayon, yung gatas nga, kung masyado kang, meron kang ubo at meron kang plema, talagang hindi pep.
0: Mm-hmm.
1: Tapos magpatigas. Okay. But again, depende din sa tao, no? Pinakamahalagang alternative natin ngayon na pinag-uusapan, yung mga possible na pwedeng gawin, warm water, kahit even warm water can help. Yung bang ligam-gam lang na tubig, again, may salabat ka, ginger tea, no? Meron kang lugaw na, o may sabaw ka ng gula, yung broth. Tapos pwede din na magsabaw ka ng ibang mga gulay na yung mga normal lang na sinabawan, like sinabawan ng pinola. Okay, meron kang ano to, yung sayote na merong malunggay o kaya sayote na merong saluyot. Yung ano ba, yung green na papaya na nilalagay natin sa tinola na meron ding dahon na katulad ng talbos ng kamote, meron ding again malunggay, saluyot, no, alugmate. So yan, yung sabaw nun, ang sarap-sarap inumin pagka ikaw ay gustong magpa, you know, paluwagin mo yung mga plema, yung mga ubo. So usually naman pagka nagluluto tayo ng mga tinola, talagang merong luya. O kaya yung luya na yan, meron ka ng salabat na meron ka pang ano, meron ka pang gulay, may iba ka pang nutrients na nahan dyan. Pwede mo din kasing gawin yung ano, yung bang lauoy, yung sabaw ng lauoy, may kalabasa minsan, kahit pa paano, pag nilaga mo yung iba't ibang klaseng gulay, mapupunta sa tubig, mag-i-infuse sa tubig yung mga nutrients niya. Okay, so yan po yung mga very, very safe. Ang pinag-uusapan natin dito, yung parang hindi tatamaan yung allergy nyo. May mga sensitivity na mga taong very, very sensitive sa mga allergens. So hindi siya magiging bawal sa mga hypersensitivity, yung mga this is hypoallergenic beverages or soups or drinks, hypoallergenic, mababa siya sa allergens o halos wala ang allergens. So take note niyo po to, kasi yung lahat ng pinag-uusapan natin kanina talagang available sa kahit saan dito sa Philippines.
0: Okay, thank you so much, Doc. Nabanggit niyo po yata kanina kasing about sa cold diet. Masama daw po ba talaga ang malamig sa inumin kapag may sipon? Kasi parang nagko-congest din siya, Doc. I tried it already. Pagka may sipon ka, minum ka ng malamig, parang mas pinapatigas niya, hindi ka na makahinga.
1: Nagko-congest kasi nagko-constrict, no, pag malamig. Pag malamig kasi at dumaan sa mga ugat natin yan, parang nagva-vasoconstriction. Pagka naman warm, nagda-dilate. So, ganun yung effect. Kaya, at saka, again, ha, listen to your body signal. Pagka meron kayong matitigas na mga ubo, mga sipon, no, yung katawan mo talaga naghahanap ng a little bit warm. Dahil ito yung nagbibigay ng, yung alwa ng pakiramdam.
0: Okay, thank you so much, Doc. Now po, we have already talked about food and others. Ngayon naman po, ito naman yung, this is a question that talks about stress naman. Does stress really, tawag dito, nagde-deteriorate? Siyempre, nabanggit na po natin ito ng matagal pa. And at the same time, sa pagko-contribute din po ng cold and flu. So, ito po, may katanungan po kasi tayo dito, Doc, na madalas daw po siyang sipunin. Is it about immunity na po ba kaya ito, Doc? Or it could mean other thing that needs to be checked upon? Kasi for example, pwede naman kasing maybe after two weeks or maybe after a week, okay na naman. Tapos mamaya, after a month or after less than a month, nagkasipon ulit. So, could it be about immunity lang talaga ito, Doc, or it could have been talking about something bigger when it comes to health problems?
1: Yeah. This is already obvious, no? Maraming ng panahon na naririnig natin to, at sinabi na rin ng mga scientists na yung stress can weaken the immune system. Kasi pagka halimbawa stress ka, nasa flight and fight condition ka, mood ka. So yung cortisol mo talagang lalabas ng ekstrang labas. Kaya nga pag sinabi natin, ay na-stress ako, yung cortisol mo, yung stress response hormone mo, mas mataas kaysa sa usual, na para kang naka-fight or flight. Ano ka ba? Lalaban ka ba? O tatakbo ka ng mabilis? So ito, pag nasa fight or flight mode ka, okay? Ang sabi ng science, yung katawan mo, nakastop ang immunity. Okay? Ganito po siya. Dahil importante na makatakas ka o makalaban ka, no? Halimbawa, hinahabol ka ng aso, okay? Ang kailangan mo makatakas, okay? So yung cortisol mo lalabas yan, yung stress response hormone mo lalabas yan para makatakas ka. At habang lumalabas yan, yung immunity mo, yung pag-repair ng katawan mo, yung pagpapagaling ng katawan mo, naka-stop, naka-freeze. Kasi kailangan ang priority, makatakas ka muna.
0: Tama.
1: Ang kailangan, makaligtas ka muna. So naka-freeze yung immunity mo. Kung lalaban ba sa virus, wag muna kasi tatakas muna ako sa aso. Okay? Halimbawa, merong yung tao may sakit na allergy, o kaya yung tao may sakit na autoimmune, o kaya yung tao may sakit na cancer, no? Instead na sasabihin ng katawan na healing, kailangan ng healing process, sasabihin naman ng katawan dahil naka-stress response ka, stop. Okay, wala mo ng immunity, wala mo ng healing kasi kailangan kong tumakbo sa aso. Importante 'yon. This is very good kung may aso talagang humahabol sa iyo. Kasi talagang kailangan mo. Pero kaso sa panahon natin, pag sinabi nating stress, wala namang asong humahabol. hinahabol ka na, baka hinahabol ka lang ng naniningil ng utang, hinahabol ka ng, hinahabol ka ng boyfriend mo na ayaw mo na, o asawa mo na ayaw mo na, relationship na hindi maayos, o kaya naman nalulunod ka, same yun ha, pag nalulunod ka sa dagat, naka-stress response ka. Pero same din, na wala ngang dagat na kinalulunodan, pero nalulunod ka naman sa mga maraming trabaho o maraming, you know, maraming gawain. So yung katawan mo, hindi naka-relaxation mode. So yun, walang stress. Kaya nga, yung stress at saka yung immunity natin talagang very, very connected yan. So kailangan nating mag-relax para yung katawan natin bigyan ng paraan, ibigyan ng way o bigyan ng oras para magpagaling. Kumain ka na ng diet na maayos eh. Yes, diba? Ang ganda-ganda nice na ng diet na kinain mo. Nag-preloading ka na, o kaya nag-inom ka na ng mga, kung sinabi nating mga magandang concoction for prevention. May hydration ka na, may vitamins, may minerals, may nutrients ka na, kompleto na. Eh, kaso naka-stress response ka. So, wala. Diba? Sayang. So, yan po. Pagsamahin natin to, no, Pastor? Pagsamahin natin tong formula. Mag-relax. Okay.
0: Yes.
1: Para yung mga nutrients na naipasok natin sa katawan, magamit ng katawan ng full potential niya.
0: Another thing, Doc, nako, medyo kaya pa naman ang oras natin, ano? Ito na, ang alcohol daw ay nakakatanggal ng germs. So, can alcohol also destroy the virus inside our body by drinking liquors, Doc Blessy?
1: Alam mo kasi nung COVID na uso to eh.
0: Totoo yan, Doc. Totoo.
1: Kasi nga yung alcohol, di ba, yung virus, pag nandito pa lang sa throat mo, tanggal nga naman nga, di ba? At saka sabi nila, yung daw mga nginom, hindi tinatamaan ng virus. Pero again, we have better options. Kasi po, siguro yung alcohol, katulad ng mga virus na nasa kamay natin, nasisira ng alcohol, pag nandito pa sa medyo labas.
0: Hello, Doc.
1: Hello. Okay.
0: Yes, yes po. Please
1: parang
0: po.
1: Parang nag-freeze ako.
0: Yes po, yes po.
1: Tapo talaga. So, pero ang problema niyan, pag nakapasok na sa katawan natin, ay baka masyadong magkakaproblema tayo sa atay, magkakaproblema tayo sa blood pressure, magkakaproblema sa puso, magkakaproblema sa inflammation. So, ang Healing Wonders of Diet, hindi pa rin nire-recommend ang alcohol kasi may better option. Ano yung better option? Warm water.
0: Yes.
1: Okay, so at least nailunok mo yung warm water, walang effect sa loob ng katawan. Yung warm na yan, yung medyo mainit-init na yan, that can fight actually yung mga virus na yan. No? Yung mainit na soup, no? Yung wag naman sobrang init na masusunog yung lalamunan mo. Yung mainit na pag-inom ng soup, yung hydration, yung pag-inom mo ng tubig, napakagaling niya, no? So, sana, dito tayo sa mas safer, no? Hindi ko naman sinasabi na, yung mga uminom ng alcohol nung COVID ay, sabi nila, pinagmamalaki nilang buhay sila. Pero, actually, sa Diyos pa rin galing yung protection, eh, no? Huwag niyong pakapurihin yung alcohol kasi,
0: baka yun pa yung
1: kumuha. Baka natsabahan nyo lang.
0: Yes. At baka yun din ang kumuha sa kanila.
1: Yan din ang kukuha kasi, wala nang virus, naging addict na sa alcohol. Kasi brain addiction, yeah. Di ba?
0: Wala meron namang kailangang ayusin, pero umiinom pa rin. I mean, wala alisin. Alright, thank you so much, Doc Blessy. I still have one more here, but our time doesn't permit it. So, anything that you want to say to our listeners po before we end, Doc?
1: Okay, uso po talaga ang mga sakit ngayon.
0: Yes.
1: Pero tandaan po natin na I'm just so gracious, no? Nagbibigay ng lahat-lahat na pangangailangan natin. So, yung mga napag-usapan po natin dito, hindi naman natin talaga super tinataas sila na sila talaga, no? Ito na talaga yun. Okay, ito lang gawin nyo, period. Tapos, hindi kayo magkakasakit. Unang-una po ay ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ang nagbibigay ng kagalingan, ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain, at ang Diyos din po ang magbibigay sa atin ng kalusugan. So sana po, lahat po ay papuri sa Panginoon. Mga halamang pagkain na pwede nating kainin. Mga tubig at mga hydration na pwede nating gawin, ang pagtulog ng mahimbing galing din sa Diyos, ang pagkilos, paggalaw sa Kanya din nagmumula. So God bless you po, at pagsama-samahin natin tong lahat ng formula na to kasama ang stress management para magkaroon kayo ng magandang immune system for the prevention of cough, colds, and flu sa panahon ngayon. God bless po!
0: Alright, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat, Doc Blessy, sa mga insights na atin pong na-receive ngayon na magbibigay na naman ng dagdag kaalaman patungkol sa ating kalusugan. Ngayong araw ay napag-usapan natin kung paano nakakatulong ang tamang pagkain sa pag-iwas at paggaling mula sa sipon at trangkaso. Totoo po na may mga panahon na tayo nanghihina at nagkakasakit. Pero tandaan po natin na ang ating katawan ay may kakayahang mag-heal, lalo na kung ito'y aalagaan sa pamamagitan ng masusustansyang pagkain, sapat na pahinga at tamang pag-inom. Higit sa lahat, huwag nating kalilimutan ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa Diyos, hindi po sa kung anong kinakain natin. Tulad nga ng Jeremias, Kabanata 30, Talatang 17, sapagkat aking ipapanumbalik ang iyong kalusugan at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Kaya kung kayo man ay dumadaan sa panahon ng karamdaman, huwag mawalan ng pag-asa. Pangalagaan ang inyong katawan, piliin ang masustansyang pagkain at manalig na ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito lamang sa ating programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Varona. Naway patuloy kayong pagpalaim ng Panginoon ng malusog na katawan, malinaw na isipan at pusong puno ng pananampalataya. Ako po ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

0: Ingat sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
2: Mrs. Martinez, room 321, please. Kailangan na po nating idealisis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.
4: San ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibalik mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
5: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin uli ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila, si Pastor Nick Francisco.
6: Salamat po na tayo'y patuloy na magkakasama sa oras na ito para sa pag-aaral sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang teacher, guro. Subalit siya po ay narito sa ating tanggapan ng Central Luzon Conference Headquarters upang siyang maging tagapangasiwa sa ating Departamento ng Communication. Kami po ang magkasama ngayon. Ma'am Mildred.
5: Bago po tayo magpatuloy, Pastor Nick, ng iyong napaka-maintriga pa rin talaga na paksa tungkol sa pag-aasawa at Biblia, ay tayo po muna ay manalangin.
6: Pinupuri ka po namin, O Ama naming Diyos sa kalangitan, na pinagpala mo kami ng pamilya. Marahil ay may kahinaan, may kapintasan. Narito kami, O Diyos, sa aming pag-aaral na ito upang aming mapagbulay-bulay ang mga karanasan ng pagpapamilya. At sa pamamagitan nito'y magkaroon kami ng aral at inspirasyon na kami ay patuloy na tumanaw sa iyong dakilang pagpapala, kabutihan at pagtatapat na kami ay mabuhay ng maayos sa iyong banal na harapan, lalo na sa karanasan ng pagpapamilya. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
5: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig o manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, share and subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page or YouTube channel. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick Francisco.
6: Ang atin pong serye na ito ng pag-aasawa at Biblia. At sa nakaraan ay pinag-aralan natin si Abraham, ang ama ng pananampalataya. At ngayon ay ating itutuloy ang kwento ng kanyang buhay. Sabagay, mahaba ang kanyang kwento, mahaba ang kanyang mga taon ng buhay, 175 years. At gayon din ang kanyang pagpapamilya ay maintriga at madetalye. Narito ang isang tagpo, pang ikatlong pagkakataon, dinalaw ng Panginoon si Abraham. At ang sabi, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong insina ni Mamre habang siya'y nakaupo ng kainitan ang araw sa pintuan ng tolda. Ang tagpo ay nagpapahinga na si Abraham sapagkat napakainit, sabi katanghali ang tapat, kainitan ng araw. May natanaw si Abraham na nakatayo doon sa

0: pintuan ng kanyang tolda, sa pintuan ng kanyang bakuran. Siya'y tumakbo, lumapit at bumati at inanyayahan ang tatlong bisita na kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong harapan ay tumuloy kayo, kayo'y makakain, makainom at makapagpahinga. Sumagot ang tatlo, sige, gawin mo ang ibig mo. Kaya't ang tatlo ay tumuloy, inutusan ni Abraham si Sarah na siya ay maggayak ng pagkain, at samantalang sila'y naggagayak ng pagkain, ang apat na lalaki ay nagkukwentuhan. Marahil habang sila'y kumakain, patuloy ang kanilang kwentuhan. Pagkatapos na kumain, patuloy pa rin ang kanilang kwentuhan. Sa ganitong pagkakataon, ang Diyos ay bumaba kay Abraham may kasamang dalawang anghel. Nang unang makipag-usap ang Panginoon kay Abraham, ang Diyos ay nasa langit. Nang pangalawang aking matagpuan, ang Diyos ay bumaba, ang Panginoon ay bumaba kay Abraham at si Abraham ay tinuli. Ito ngayon ang pangatlong tala na aking nakita na si Abraham ay dinalaw ng Panginoon isang katanghaliang tapat. Ano ngayon ang kanilang pinag-uusapan? Pagkatapos ng tanghalian, katanghaliang tapat, ito ang kanilang pinag-uusapan. At sinabi ng isa, ako'y tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon at si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Ang binanggit dito na isa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinabi niya sa New Testament, ako'y napakita ng una kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Talagang ang ating Panginoong Hesus ay nakikipag-usap kay Abraham ng mukhaan. At ito ang sinabi ng Panginoon kay Abraham, tiyak na ako'y babalik sa iyo sa susunod na taon sapagkat si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya kasi sa kanilang kultura ay hindi bagay na ang babae ay nakikipag-usap sa kalagitnaan ng mga lalaki. Ang bisitan ni Abraham ay ang Panginoon at ang dalawang anghel. At si Abraham, silang apat ay nag-uusap at ang kanilang pinag-uusapan, si Sarah ay mabubuntis at manganganak sa susunod na taon. Ikaw si Sarah, na Mildred, ano ang iisipin mo?
1: Hindi, matatawa po ako, napakatanda ko na. Huwag po natin kalimutan, tayo po ngayon ay nasa AWR, ang programa natin, Manila 89.1 FM.
0: Yan. Anong iisipin ni Sarah? Itong apat na lalaking ito, nagkukwentuhan sa edad at tanda ni Sarah na 89 years old, mabubuntis at magkakanak. Si Abraham, sa kwentong ito, hinahanap ko ang salita, hindi talaga siya kumikibo. Nakatagpo ako ng tala sa Biblia na ang Panginoon ay bumaba sa lupa at tinuruan ang mag-asawang Abraham at Sarah paano gumawa ng anak, katanghali ang tapat, sa edad na 90 years old at 100 years old. Ito ang patnubay at pagpapala ng Diyos kay Abraham. Tayo mga kapatid ay tinuturuan ng Diyos paano magpamilya, paano gumawa ng anak. Ilang anak ang ating gagawin? Binigyan na tayo ng unawa at karunungan ng Diyos ngayon na tinatawag natin na family planning. Subalit unawain natin na talagang ang Diyos ay mayroong banal na panukala para sa ating pamilya. Maging bata man tayo na nagpamilya o may edad na tayo nagpamilya, unawain natin na ang Diyos pa rin ang nagtatakda, ang Diyos pa rin ang nagpapala sa ating pagpapamilya. Iyan ang kwento ni Abraham. Kaya ang sagot ay nagtawa si Sarah. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? Para kay Sarah, hindi na talaga masaya ang gumawa ng anak. Hindi na masaya ang magbuntis. At mahirap na rin para kay Sarah ang manganak sang-ayon sa kaniyang edad. Pero talagang ang Panginoon ay binigyan si Sarah ng katuwaan. Kaya ito'y aral sa mga babae na kahit kayo ay may edad na, ay huwag titigil sa paggawa ng anak. Eh, pagbigyan natin ang inyong mga asawa. Pagbigyan natin ang mga kalalakihan na maging maligaya sa kanilang pag-aasawa. Kaya sabi ni Sarah, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? Ugaliin nating maging masaya sa pag-aasawa sapagkat iyan ay kaligayahang ibinigay ng Diyos sa pag-aasawa. Mayroon bang anumang bagay? Sumagot pala ang Panginoon ng ganito. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo sa tamang panahon. At si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Gusto kong pansinin ninyo na mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon. Ang ibig sabihin, wala, wala. Ngayong panahong ito ay nagsasabi ako sa mga kababaihan, dagdagan ninyo ang inyong anak. Mag-asawa kayo, mag-anak kayo, magpamilya kayo. Hindi po, mahirap po ang may asawa. Hindi, mahirap ang mag-anak ng marami. Lahat ay ang dahilan ng tao ay puro mahirap ang buhay ngayon. Hindi po. Ang Panginoon ay sumagot, walang napakahirap na bagay sa Panginoon. Kapag tayo ay binigyan ng Diyos ng anak, iyan ay kaligayahan para sa atin. Kapag tayo ay binigyan ng Diyos ng anak, ang Diyos ang magpo-provide ng mga pangangailangan ng ating mga anak. Kaya nga sinabi ko noong una na ang lahat ng ating karanasan ngayon ay upang matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Kung ang ating anak ay pananatilihin nating isa, kagaya ng sinabi ni Abraham, kasya na sa akin ang isa. Ang ibig sabihin noon ay nagtitiwala lang tayo sa ating kakayanan, sa ating kapangyarihan, na ang kaya lang nating gawaing anak ay isa lang. Ang kaya lang nating palakihin, paaralin, at bigyan ng kinabukasan ay isa lang. Huwag nating limitahan ang kapangyarihan at kakayanan na inibinigay sa atin ng Diyos. Dagdagan natin ang ating anak sapagkat ang Diyos ang nangako at nagsabi na ang ating mga anak na yan ay kanyang gantimpala at pagpapala sa atin. At siya rin ang magbibigay ng lahat ng kanilang mga pangangailangan upang maitaguyod natin ang ating mga anak. Nagpaalam ang mga bisita ni Abraham. Tumindig mula roon ang mga lalaki at tumingin sa dakong Sodoma at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. Mga anong oras kaya umalis ang tatlong bisita ni Abraham? Dumating sila ng katanghaliang tapat, kumain, nagpahinga at nagkwentuhan. Nagbigay ng seminar at pag-aaral tungkol sa pag-aasawa. Marahil ay hapon na. Ganon ang tagal ng pagpapaliwanag ng Panginoon kay Abraham, mahalaga na ikaw ay magkaroon ng sariling anak. Pakiusap ni Abraham, halimbawang may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba? At di mo patatawarin ang lugar na iyon alang-alang sa 50 banal na nasa loob noon. Nang magpaalam ang Panginoon kay Abraham ay sinabing, ang totoo niyan ay pupunta kami sa Sodoma dahil ang kasalanan ng Sodoma ay abot na sa langit at ang totoo niyan ay susunugin na sila bukas. Si Abraham ay biglang sumagot nang mabilis, kung mayroon bang 50 banal sa loob ng lungsod, susunugin mo pa rin pa. Ganyan kadali na maunawaan ang kawakasan ng sanglibutan. Ang pagsunog sa sanglibutan, madali lang maunawaan. Alam ng tao sa daigdig na ang sanglibutang ito ay hindi na magtatagal at ito ay wawakasan ng Panginoon. Subalit mahirap maunawaan para kay Abraham ang pagpapamilya na siya ay magkakaanak pa at si Sarah ay magkakaanak pa samantalang sila'y matanda na. Ang pagpapamilya ay mas mahirap na unawain at panindigan kaysa kawakasan ng sanglibutan. Ipinanganak si Isaac. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki. Kay Abraham sa kanyang katandaan, sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Napakadali ng kwentong ito. Sapagkat nang ipanganak si Isaac, ang edad ni Sarah ay sarado, 90 years old. Yan ang ibinigay ng Biblia. Isaradong sarado nang si Abraham ay 100 taong gulang na saka pa lamang ipinanganak si Isaac. Hindi kaya napakatagal ng pangako ng Panginoon. Kahit sabihin nating napakaganda ng pangako ng Panginoon, ang pagtatagal ng pangakong ito ay para bang nakainip-inip at napakatagal para kay Abraham at kay Sarah na siyang nagbunsod upang sila'y magkaroon o makagawa ng pagkakamali na maaaring pagsisihan pagdating ng araw. Mga kapatid, muli binapaalala ko sa inyo, ang kwentong ito ay upang matuto tayong magtiwala sa Diyos sa kabila ng ating katandaan at kakulangan ng ating mga kakayanan sa mga bagay na mahalaga sa ibabaw ng sanglibutang ito. Magkapatid, magkaibang ina, subalit nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na taga-Ehipto na ipinanganak kay Abraham na nakikipaglaro sa anak niyang si Isaac. Ang pagitan ng edad nito ay 14 na taon. Kaya ibig sabihin binata na si Ismael, si Isaac naman ay batang maliit na lumalakad. Pero nakatagpo ako ng napakagandang samahan sa magkapatid na ito. Sila'y naglalaro. Pero ang paglalaro na iyan ay naging pagseselos para kay Sarah. Bakit kaya nagkaganyan? Yan ang kahirapan sa magkakapatid na may magkakaibang ina o magkakaibang ama. Nagkakaroon ng panibughuan at inggitan. Yan, panibugo. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak na si Isaac. Mapapansin po ninyo na mayroong panibugho at ang kanilang dahilan ni Sarah ng panibugho at inggitan ay ang kayamanan na kanilang mamanahin. Sa magkakapatid, ito ay pinagmumulan ng away at sigalot ng buhay iyang mga mamanahin na yan sa mga magulang. Pero ipinapaalala ko sa inyo na kasi hindi tunay na magkapatid si Isaac at saka si Ismael, para bang mayroong katwiran. Pero sa tunay na magkakapatid, iyan din ang pinagmumulan ng away. Ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa kalooban ni Abraham dahil sa kanyang anak. Si Sarah sa kaniyang panibugho ay nag-order kay Abraham, paalisin mo ang batang ito sa ating pamamahay. Kaya nga pinaalis ni Abraham si Agar at saka si Ismael sa loob ng kaniyang bahay. At ang sabi dito ng talatang Biblia, ito ay naging lubhang mabigat sa kalooban ni Abraham. Isipin na lamang na si Ismael ay lumaki ng 17 years old, 18 years old, binatilyo, binata na, at pagkatapos ay biglang mahihiwalay sa kanya dahil lamang sa selos, inggit, at pagkakagalit. Ito ay mga tinatawag na pain of separation, pero walang magawa si Abraham. Si Abraham na anak ng Diyos, si Abraham na kaibigan ng Diyos, ay nakaranas ng bigat at pait ng kalooban sa bahagi ng pagpapamilya. Hindi exempted si Abraham sa mga malulungkot na kwento ng Biblia. Ikaw, Ma'am Mildred, kung ikaw ang magsasalita, ano kaya ang kwento ng buhay na gusto mong mangyari sa ganitong mga pangyayari?
1: Basta't hindi katulad po, Pastor Nick, nitong naranasan ni Sarah at ni Abraham. Medyo mahirap po talaga na simula pa lang po talagang may sigalot na tatlo na kaagad sila. At ito pa, di ba, mahirap po talaga. Pero yung sinasabi nating human frailty, pag sinabi nating human frailty, ito yung story na nag-highlight sa kanila. Bagamat may naging kahinaan man, makikita natin yung faithfulness pa rin ng Panginoon at tinupad niya yung promise sa kanila.
0: Oo. Yun nga rin ang gusto kong ituloy. Minsan ay hinahanap natin ang kabutihan sa mga tao na sa pamamagitan ng ating galing, husay, pinag-aralan, kayamanan, karunungan ay magiging maayos ang ating sangbahayan. Bakit nga si Abraham kumpleto naman siya ng mga bagay na kailangan pero naging miserable pa rin ang isang bahagi at yugto ng kanyang tahanan? Ang Diyos pa rin ang nag-aayos ng pamilya ni Abraham na may kahinaan. At sa pagpapatuloy ay ganito ang kwento. Ang buhay ni Sarah ay tumagal ng 127 taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. Bago namatay si Sarah, na ina ni Isaac, ang edad ni Isaac ay almost 40 years na. Kaya matured enough na pa si Isaac. Kaya tayo sa ating pagpapamilya, kung magkaanak tayo samantalang bata pa, mainam, bata pa tayo, may edad na at malalaki na ang ating mga anak. Pero kung tayo naman ay bibigyan ng Diyos, kagaya ng kwentong ito, may edad na tayo nang bigyan tayo ng Diyos ng anak. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Dahil ipahihintulot naman ng Diyos na humaba ang ating buhay upang mabigyan natin ng gabay at patnubay ang ating mga anak. Kaya nga ang mahalaga diyan ay ang matuto tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Si Abraham ay nag-asawa ng iba at ang kanyang pangalan ay Keturah. Naging mga anak nito si Simran, Joksan, Medan, Midyan, Isbak at Suwa. Sa kwentong ito, si Abraham na anak at kaibigan ng Diyos, pinapatnubayan ng Diyos, ay mayroong tatlong babae sa buhay. Sino yung tatlong babae sa buhay ni Abraham? Si Sarah, si Hagar, at mayroon pa palang isa, si Keturah. Si Sarah ang kanyang original at official na asawa. Nagkaroon siya ng kabit, ang tawag ay si Hagar. At pagkatapos ay namatay si Sarah. Ay hindi siguro nagtagal nag-asawa agad si Abraham. At tinupad ni Abraham ang pangako ng Diyos sa kanya na siya ay magkakaroon ng maraming anak. Kay Keturah nagkaroon pa siya ng 6 na anak. Ganyan kaganda ang kwento naman ng buhay ni Abraham. Nakaranas si Abraham ng pagkabalo. Nakaranas siya ng pagkalugi. Nakaranas siya ng pagkahiwalay sa kaniyang tunay na asawa. Subalit, ibinalik sa kaniya ng Panginoon ang isang panibagong pamilya sa pamamagitan ni Keturah at pinagpala siya ng Diyos ng panibagong 6 na anak. Ang kwento ni Abraham, nang bata pa siya, hindi siya magkaanak. Subalit ngayong matanda na siya, may edad na siya, saka naman siya nagkaanak ng marami. Tunay nga ang karanasan ng buhay. Yan ang kaniyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay si Ismael. Ang edad ni Abraham nang mamatay si Abraham ay 175. Ang edad ni Ismael ay 90 years old nang mamatay si Abraham. Si Isaac naman ang kanyang edad ay 75 years old. Ang mga kapatid ni Isaac sa huli ay 35 years old. Hanggang 25 years old ang pinakabunso. Kaya ang aking kwento dito ay, ito bang Isaac na ito ay mabait sa kanyang kapatid na si Ismael? Siya ba ay makbait sa kanyang mga kapatid sa huli? Aking pinatututuhanan sa inyo na si Ismael ay isang mabuting tao. Mabait siya kay Ismael na kaniyang kapatid sa labas, na kaniyang kuya na nauna sa kanya at matanda sa kanya ng halos 15 years. At mabait din siya sa kaniyang mga kapatid na nahuli na mas matanda siya ng halos 40 taon. Binata na o may asawa na si Isaac nang lumitaw ang kaniyang mga kapatid sa huli. Alam ko kaya kong patunayan na si Isaac ay mabait sa kaniyang mga kapatid sapagkat ang Diyos ay tinawag na Diyos ni Isaac. Kung si Isaac ay hindi mabait sa kaniyang mga kapatid, ibig sabihin, hindi dapat natawagin ang Diyos na Diyos ni Isaac. Ito naman ang pamana ni Abraham. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang pag-aari kay Isaac. Subalit ang mga anak ng naging mga asawang lingkod ni Abraham ay binigyan ni Abraham ng mga kaloob. Habang nabubuhay pa siya, ay inilayo niya ang mga ito kay Isaac na kanyang anak. Kanyang pinapunta sila sa lupaing silanganan. Itong ating mga kayamanang ito na maaaring pagkagalitan at pag-awayan ng ating mga anak, nagbigay ng halimbawa si Abraham. Inayos niya ang kanyang mga pamana sa kanyang mga anak bago siya namatay. Yan po ang ating pag-aaral ngayon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Pastor Nick, punong-puno na naman ng kaalaman ng ating napakinggan. Ang ating pong take away para sa akin po ay napakabait po talaga ni Abraham, no? Maliban po sa napaka good steward niya, ay binigyan niya po ng pamana rin or gifts yung mga anak ni Keturah. Hindi niya po pinabayaan ito. Tama po ba, Pastor Nick?
2: Apa.
1: Okay, so mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio, Manila 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, mananalangin po tayo ulit.
0: Apa. Ang karanasan at buhay ni Abraham na aking sinasabi sa inyo ay, si Abraham ay hindi propeta, hindi siya hari, hindi siya sasardote, hindi siya humawak ng anumang public office sa kanyang kapanahunan. Hindi siya isang simpleng mamamayan, isang simpleng nagpamilya. Subalit ipinakita ng kasaysayang ito na lahat ng bahagi ng buhay ni Abraham ay may kinalaman lamang sa pagpapamilya. Binanggit ang kanyang mga ninuno, binanggit ang kanyang mga kapatid, binanggit ang kanyang pag-aasawa, binanggit ang kanyang mga anak, binanggit din ang kanyang pamangkin na si Lot. Lahat ng kwento ni Abraham ay umiikot lamang sa pagiging mabuting dipamilyang tao. Pinahalagahan niya ang kanyang mga kamag-anak at pinahalagahan niya ang pamilya hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Inasikaso niya, pinanindigan niya na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng magagandang mga kinabukasan. Ang lahat ng iyan ay sa pamamagitan ng gabay, patnubay at pagpapala ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mahabagin dakila po naming Diyos. Ito ang isang patotoong panibago dumating sa aming buhay sa pamamagitan ng pamilyang itinayo ni Abraham. Hindi mo po siya, Panginoon, pinabayaan. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga lahi na sumusunod sa kanya ay patuloy mong ginagabayan, sinasamahan at pinagpapala. Kaya, sa aral na ito, Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga taga-subaybay, ang aming mga anak hindi mo rin po pababayaan. Kundi kami iyong sasamahan, gagabayan sa aming pagsasama bilang mag-asawa at sa aming pagpapamilya. Alalahanin mo po ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon ngayon at patawarin po kami sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat, lalong-lalo na po ang ating serya po ngayon, Pag-aasawa at Biblia. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli po, ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
0: Patuloy po tayong mag-imbita sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan na mayroon tayong ganito kagandang pag-aaral na inihahatid sa bawat oras ng ganitong tagpo, ganitong araw. Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral na ito ng pag-aasawa at Biblia upang patuloy na maihatid sa atin ng unti-unti ang karunungan, ang unawa, ang patnubay at gabay ng Panginoon kung papaano natin huhubugin ang ating pamilya. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito ng pag-aasawa at Biblia na natala sa banal na kasulatan ay makikita natin ang maraming mga pagkakamali. Maraming mga prinsipyo na ang pag-aasawa ay talagang banal na panukala ng Diyos upang ang pamilya ay makapagpatuloy at maraming henerasyon ang lumitaw hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Ang bawat tao na isinisilang ay napakahalaga sa kaharian ng Diyos. Natnapat ang ating Panginoon ay namatay upang tayo ay magtamo ng kaligtasan. Subalit pinararaan niya ang buhay na yan, ang simpleng buhay na yan sa pamamagitan ng pagpapamilya. Kaya ang mabuting pag-aasawa at mabuting pagpapamilya ay resulta ng tunay at wagas na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

0: ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nung unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya't puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ako po ay masaya na talagang tayo na naman ay magkasama-sama at maraming matutunan sa araw na ito. Mga kaibigan, patuloy pa rin po ang aming pamimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung gusto niyo pong makakuha nitong mga ito, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Huwag po kayong mahiyang isend ang inyong mga kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. Maaari nyo rin pong ipadala ang inyong mga kompletong pangalan at address sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. Makikita nyo rin po dyan ang ating live streaming sa mga oras na ito. Kaya huwag na po kayong mag-atubiling i-share ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kakilala, nang sa gayon sila rin po ay pagpalain sa mga mensaheng ating mapapakinggan sa araw na ito. Mga kaibigan, maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang pag-uusapan naman po natin ay respect or disrespect sa panguna pa rin po ni Ma'am Mary Jane Zabat. At sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, ang atin pong topic is the Bible trustworthy sa panguna ni Pastor Ner Caranza. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa bahaging buhay pamilya.
1: Masayang araw po sa inyong lahat, mga minamahal. Kumusta po kayo sa nagdaang maghapon? Lagi nating binabalikan, anong nangyari sa akin kahapon? Anong maganda? Anong hindi maganda? Anong gagawin ko dun sa hindi naging maganda? No? Ano bang mai-improve ko dun? Kaya po tayo laging may pagpili para makita natin kung lumalago ba tayo sa ating mga paraan ng pamumuhay, sa ating mga pagpapahalaga, no po, yung values na mayroon tayo. Nagagawa pa ba ng mga kabataan o ng mga bata na makiraan sa dalawang taong nag-uusap? O kaya naman ay humingi ng pasensya kung may maling nagawa at magpasalamat sa kabutihan ng iba? Naku, parang ito po ay wala nang masyadong ano, hindi na natin masyadong ma-observe o makita sa mga kabataan. Ano? Karaniwan ngayon nga, sabi ng matatanda, napatid ka na, nabangga ka na, ni hindi pa nag-sorry. No? Hindi ka na nga binigyan ng galang, nasaktan ka na, hindi pa nag-sorry. No? At hindi raw tayo grateful, hindi tayo mapagpasalamat. So ito po ay binabalik natin dahil mga simpleng mga leksyon ng buhay, mga kabutihang loob, pero atin pong napapabayaan hanggang sa mawala na nga at hindi na natin maging kaugalian. May humahalik pa ba sa kamay ng mga magulang o nagsasabi ng po at opo sa ating tahanan? Sabi tuloy ng matatanda, kumain daw ng upo, no, mga minamahal, lang matutong sumagot ng po at opo. At kapag ang bata hindi marunong magpo at opo, ang sabi nila, kumain ka ng upo ha, nang matutunan mo. No? Naalala ko ay kapag ako, nung nagtitrain pa ako ng aking anak na matuto silang sumagot kasi kami po sa Bulacan ay talagang mahilig kaming magpo. At ako ngay sinasabihan ng aking asawa, baka nasusobrahan na ako sa kapupo. Ano, mga authority yan o medyo mga elderly, talagang nandun yung po, ano, yung otoridad, yung somebody na higher position sa iyo, yung respect mo po, opo, ano. Pero ito po ay unti-unti nang nawawala, ano, unti-unti nang nakakalimutan ng mga kabataan. Kaya ang ating pag-aaralan ay respect or disrespect. Laging mas mabuti ang piliin ang tama, ano po, ngayon ay respect, no? Kung pipiliin natin ang respect, mas marami itong mga maidudulot na kabutihan sa atin. Ang sabi ng isang manunulat, it is a feeling of deep admiration, isang malalim na pagkilala, ano po. When you respect someone, whether personally or professionally, iyo pong ina-admire ang taong yun, ano? At siya ay binibigyan mo ng magandang pagtrato, ano? Mabuti ang iyong pagtrato sa kanya. respect both for other people and ourselves is an essential part of life. No? Kailangan natin yan, hinahanap natin yan. Pero kung minsan kahit tayo, hindi nakikita sa atin. Sabi nga, I do to others what you want them do unto you. So kung gusto mong irespeto ka, ay ikaw din mismo maging kagalang-galang sa iyong pananalita, sa iyong kilos, sa iyong mga ginagawa, ano, at sa iyong mga iniisip pa. No, nagagawin o sasabihin. The home will be the sweetest type of heaven, ang sabi ganyan, if the will of God is fulfilled. At yung pong will of God na yun is between the husband and the wife kapag nandun yung respect ng isa't isa. No? Kapag ka nakikita ng mga anak, ang ano naman ang gentleman ng aking daddy sa aking mommy, lagi kailangan itatanong, i-consult pa nila sa isa't isa. No? At iniingatan nila ang isa't isa. So yung respeto po na yun na nakikita kita sa mag-asawa, ito po ay natatatak sa isipan ng mga anak. Kaya naman sila din, pinipili nila ang irespeto rin ang iba. At kapag sila'y nagkapamilya, tinutuloy po yung pagtuturo na yun dahil nakita nilang ito'y naging bahagi ng kanilang paglago. Ang sabi ito po ay, if parents show no respect to one another, they create a home atmosphere of disagreement, pagtatalo, and children will partake of the same spirit. Ang sabi ni Ellen White sa Adventist Home page 16. So ito po ay aanihin o mamanahin din ang ating mga anak. Gagayahin nila, no? Kung meron tayong laging kawalan ng paggalang sa isa't isa. If a man does not respect his mother, how can he respect his wife? Kaya ang bilin ng mga nanay, mga tatay sa kanilang mga anak, kilalanin mo ang iyong mapapangasawa. Dahil kung hindi niya kayang igalang at mahalin ang kanyang ina, hindi niya rin kayang igalang at mahalin ikaw bilang asawang babae, no? So napakahalagang paalala po nito sa mga anak, no? Sa mga kabataan na kilalanin ang kanilang makakasama sa buhay bago magdesisyon, pumasok sa buhay, may asawa na makitang magalang sila sa kanilang mga magulang dahil ito rin ang ipapamana nila sa kanilang anak. The wife also is to respect and reverence her husband, and the husband is to love and cherish his wife. So yan po ay nasa Adventist Home. Napakaganda ng mga tala na ito. Sa Biblia ay maliwanag na itinuturo ang paggalang sa magulang upang humaba ang buhay. Kaya sa panahon natin, napakahalagang mapanumbalik natin ang paggalang sa kapwa, sa nakatatanda, sa mga magulang at sa mga otoridad. Mga minamahal, sa ganitong larawan, lalawig po ang kalusugan natin kung tayo ay marunong gumalang sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga katrabaho, sa ating mga nakakasalamuha. At gayon din ang larawan na ito, makikita natin sa mga susunod na generation. Sana maibalik natin ang ganitong napakagandang katangian, kagaya ni Samuel, na sa murang edad sa Biblia nagpamalas ng mataas na paggalang kay Priest Eli at higit sa lahat sa Panginoon. Ang paggalang sa lahat ay naghahatid ng kapayapaan din para sa lahat. Maraming salamat mga minamahal at patuloy nating matutunan na igalang ang ating kapwa, kilalanin sila at gayon din ang ating mga mahal sa buhay.
0: Maraming salamat po, Ma'am Jane. Isa na namang napakagandang reminder para sa ating lahat, mga kaibigan, na ang respeto ay nagsisimula talaga sa loob ng ating mga sambahayan. Ano po, ang dalawang mag-asawa, nakikita po ito ng ating mga anak, so gagawin po nila yan. Kaya napakahalagang kilalanin po natin ang ating makakasama sa buhay nang sa gayon ay maging good example sa ating mga anak. Kailangan pa rin po nating matutong magsabi ng po or opo, excuse me, ayan yung mga ganyang paggalang po sa mga nakakatanda. Self-respect and respect others is essential. Kung ayaw po nating gawin sa atin, ay huwag din po nating gawin sa iba. Mga kaibigan, igalang po natin ang kapwa, ang ating kapwa, dahil ito po ay magpapahaba ng ating mga buhay. Thank you so much po, Ma'am Jane. Kung kayo po ay may mga katanungan o mga refleksyon, maaari nyo po itong isend sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya na naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, susunod na po ang ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang atin pong topic is the Bible trustworthy? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maraming salamat po ulit sa inyong mga kaibigan sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating mga pag-aaral dito sa Tinig ng Pag-asa. Natapos po natin ang ating seryeng may pamagat na Encounters with Jesus at ngayon ay magpapasimula tayo ng isa na namang mga serye ng pag-aaral sa Biblia. At ang ating paksa ay, ang Biblia ba ay mapagkakatiwalaan at maaasahan? Yan ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Ang salitang Bible o Biblia ay orihinal na nangangahulugang aklat. Ano? At inaangkin ito na siya ang aklat, the book, at naiiba sa lahat ng ibang mga aklat. Kaya ito ay tinawag ding scripture o banal na mga kasulatan at ang salita ng Diyos at siyang naging pundasyon ng buhay at pananampalataya ng sangkatauhan sa buong panahon. Paano nagpapatotoo at ano ang inaangkin ng Biblia sa kanyang sarili? Sa Juan, Kabanatang 17, Talatang 17 ay sinasabi na ang salita mo ay katotohanan. At yun ay tumutukoy sa buong Biblia. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Inilagay ng Diyos ang kanyang salita sa bibig ng kanyang mga propeta. Kaya nga sinabi sa Jeremias, Kabanatang 1, Talatang 9 ang ganito. Pagkatapos ay iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. At pagkatapos ay sinabi ni Apostol Pablo na ang salitang ito ay ipinangaral sangayon sa 1 Tesalonika, Kabanatang 2, Talatang 13. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon na hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Ipinangaral ng mga alagad at tinanggap ng mga tao na hindi salita ng karaniwang mga tao kundi salita ng Diyos mismo. At sinabi rin ni Apostol Pablo sa Hebreo Kabanatang 1, Talatang 1 ang ganito, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ginamit ng ating Panginoong Diyos ang mga propeta bilang kanyang mga tagapagsalita at ang ilan din naman sa kanila ay siyang sumulat. Ang mga salitang ito ay kanyang ipinasulat. Sa Jeremias Kabanatang 36, Talatang 1 ay maliwanag na sinasabi ang ganito, kumuha ka ng isang balunbon at isulat mo doon ang lahat ng salita na aking sinabi sa iyo laban sa Israel, laban sa Huda, at laban sa lahat ng mga bansa. Mula ng araw na magsalita ako sa iyo, mula ng mga araw ni Hoseas hanggang sa mga araw na ito. Kaya ang mga salita na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa bibig ng mga propeta na kanilang ipinangaral ay kanya ring ipinasulat. Bagamat ang Biblia ay isinulat ng mga propeta at iba pang mga kinasihang manunulat sa kanilang mga sariling lengguwahe, ang tunay na may akda ay ang Diyos sangayon sa Biblia at siya ang nag-inspire o kumasis sa kanila. Yan ay nilinaw din ni Apostol Pedro sa 2 Pedro, Kabanatang 1, Talatang 20 at 21. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao kundi ang mga taong inudyokan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Hindi sariling katha o kaisipan ng tao ang laman ng banal na kasulatan. Ito ay nagmula sa Diyos. Ang mga taong manunulat ay tagasulat lamang. Ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos sangayon kay Apostol Pablo sa 2 Timoteo Kabanatang 3, Talatang 16. ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Ang mga kasulatan ay mapapakinabangan sa pagtutuwid sa mga nauna nating nakaugalian, mga natutunan na hiwalay sa banal na kasulatan. Ito ay itinutuwid at sinasanay tayo sa gawain ng katuwiran. Ang pagpapatutong ito ng kasulatan ay nagpapahayag sa atin na ang Biblia ay unique, natatangi, at ang nag-iisang pundasyon para sa ating pananampalataya. Ito ang final and highest test of truth. Sang-ayon sa Isaiah kabanatang 8 talatang 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Anumang mga pagtuturo na magaganda kung hindi kasang-ayon ng banal na kasulatan ng Biblia, ito ay walang liwanag. Ano ang ilang kamangha-manghang katotohanan tungkol sa Biblia na nagtuturo sa atin sa pagiging hindi pangkaraniwang likas nito? Una, ang Biblia ay nasulat sa isang mahabang sukat ng panahon, mahabang span ng panahon. Tinatayang ang pinakaunang aklat ay isinulat 1,500 bago si Kristo. At ang pinakahuli ay 100 taon pagkatapos na ang ating Panginoong Hesukristo ay ipanganak. Sa kabila ng napakahabang panahong iyon at pagbabago sa lipunan, ito ay nanatiling nagkakaisa. Mayroon siyang unified and relevance sa ating kapanahunan at sa lahat ng kapanahunan. Pangalawa, ang mahigit 30 mga manunulat na sumulat ng 66 na mga aklat ng Biblia ay nagmula sa magkakaibang kalagayan o katayuan ng buhay. Ang ilan ay pastol, ang ilan ay mangingisda, scholars at mga hari. Gayunpaman, ang mga aklat ay magkakatugma na pumupuno sa isa't isa, na parabang may isang kapangyarihang nag-uugnay sa kanila. Pangatlo, ang Biblia ay binubuo ng 2 pangunahing bahagi. Ang luma o matandang tipan na karaniwan ay nasulat sa salitang Hebreo at ang bagong tipan na nasulat naman sa salitang Griego. Parehong sa kamangha-manghang paraan ay nakasalalay o umaasa sa isa't isa. Ang bagong tipan ay sumisipi mula sa lumang tipan. At pang-apat, ang Biblia ay nasulat sa magkakaibang materyales. Malimit ay sa papyrus, sapagkat ang material na ito ay hindi gaanong matibay. At upang maibahagi ang mensahe ng Biblia sa iba, kinakailangang ito ay kopyahin. At iyon ay maingat na ginagawa. No? Kapag kinokopya ng mga Jewish scholars ang kasulatan, binibilang nila ang mga salita at ang mga letra. Kaya nga noong 1947, isang 7.2 meters na haba ng scroll ni Isaias ang natagpuan na kasama doon sa mga Dead Sea Scrolls na kanilang natuklasan. At yun ay tinatayang mayroong petsa na 2nd siglo bago pa ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Nang iyon ay ikumpara sa mas bagong mga manuscripts, iyon ay nagpatunay na ang biblical text ay wala talagang bawas, hindi na bago at mapagkakatiwalaan. Panglima, ang Panginoong Hesus ay pinatunayan ang otoridad at pagiging mapagkakatiwalaan ng mga kasulatan sa kanyang kapanahunan at kanya itong ipinamuhay. Sang-ayon nga sa Mateo kabanatang 4 talatang 1 hanggang 10 ay ganito ang nakasulat. Ngunit siya ay sumagot, nasusulat hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang lahat ng ito na tugon ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tukso ni Satanas ay kanyang sinipi mula sa aklat ng Deuteronomio sa lumang tipan. Pang-anim, ang Biblia ay isang aklat na may malawak na distribution. Ito ay naisali na sa halos 1,600 na mga wika, bahagi o buong aklat ng Biblia. At bawat taon ay mahigit 150 milyon na mga kopya ng Biblia ang nabibili o naipamamahagi. Pangpito, ang Biblia ay sumasagot sa mga pinakamahalagang katanungan sa buhay. Katulad ng tanong na saan tayo nang galing, bakit tayo narito, at inilalarawan din ito ang pinagmulan ng kasalanan at ng pagkawasak nito sa pamamagitan ni Hesukristo ang ating tagapagligtas. Pangwalo, ang mga tao ay kamanghamanghang nababago pagkatapos na magbasa o mag-aral ng Biblia. Ang mga terorista, ang mga kriminal, mga magnanakaw, mga mangangalunya ay naging desenteng mga tao at naging mga kapaki-pakinabang sa pamayanan. Ano ang ilang mga katunayan na ang Biblia ay may kabanalang pinagmulan? Ang propesiya ay isang matibay na sukatan na ang Biblia ay higit sa karaniwang aklat o dokumento na gawa ng mga tao at nagpapatunay ng kanyang may kabanalang pinagmulan. Sa Mateo Kabanatang 24, talatang 1 at 2, ay natala ang propesiya ng ating Panginoong Hesukristo noong AD 31. Sinabi niya, tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo ang templo. Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Noong 70 AD, nangyari ang katuparan ng propesiyang iyon. Nang ang mga Romanong sundalo sa pamumuno ni Titus ay winasak ang Jerusalem. Ngayon, ang Dome of the Rock ay matatagpuan sa lugar na kinatatayuan ng dating templo. Pangalawa, si Ezekiel ay nagkaroon ng ganitong propesiya sa Kabanatang 26, talatang 1 hanggang 14. Sa talatang 3 ay ganito ang sinabi, "Narito, ako'y laban sa iyo, o Tiro, at aking pasasampahin ang maraming bansa laban sa iyo, gaya ng pagsampa ng dagat ng kanyang mga alon. Kanilang gigibain ang mga pader ng Tiro, at ibabagsak ang kanyang mga tore, at aking kakayurin ang kanyang lupa, at gagawin ko siyang hubad na bato. Siya'y magiging dakong ladlara ng mga lambat sa gitna ng dagat, sapagkat aking sinalita, sabi ng Panginoong Diyos." Noong ika-anim na siglo, bago ang ating Panginoong Hesukristo ay ipanganak, ang propesiya ay dumating na wawasakin ni Nebuchadnezzar ang Tiro. Ang mga labi o kalat ay itatapon sa dagat. Ang Tiro ay magiging isang hubad na bato sang-ayon sa talatang ating binasa, isang lugar na paglaladlaran ng mga lambat na mga mangingisda, at ang Tiro ay hindi na muling maitatayo. Pagkatapos ng 13 taong paggubgob na sakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ang mainland ng Tiro, pero hindi niya maabot ang isla na malapit lamang sa dalampasigan, na doon ay maraming nagsitakas. At halos 200 taon ang lumipas nang si Alexander the Great naman ang dumating, ay idinugtong niya ang mainland sa island na ginamit niyang panambak ang mga gumuhong pader at mga bato na naroon sa nawasak na mainland ng Tiro. Nasakop niya ang siyudad sa isla. Ngayon, ang mga mangingisda ay ginagamit iyon upang doon linisin at patuyuin ang kanilang mga lambat kung papanong sinabi sa propesiya. Sa kabila ng magandang lokasyon at ilang mga bukal ng tubig sa mainland ng Tiro, ang siyudad ay hindi na muling naitayo. Yan ay ilan lamang sa mga tiyak na propesiya ng Biblia na nakakagulat ang pagkatupad. At ang higit sa lahat ng mga propesiyang mababasa natin sa kasulatan ay ang tiyak, precise at eksaktong pagdating ng Mesiyas, ang ating tagapagligtas. Ano ang kaugnayan ng Biblia sa iyo, kaibigan, at sa akin? Ano ang kahalagahan ng Biblia sa atin? Kaibigan, ang mga kasulatan ay itinuturo tayo kay Hesukristo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pakinggan mo ang sinasabi sa Juan Kabanatang 5, talatang 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang Biblia ang magpapaliwanag sa iyo, siya ang sasaksi sa iyo kung sino ako, kung sino siya, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Biblia ang magtuturo sa iyo na si Jesus ang ating tagapagligtas. Kailangan nating pag-aralan ang Biblia. Ito ay mahalagang aklat para sa ating buhay na walang hanggan. Ang kasulatan ang nagbibigay sa atin ng pagkaunawa sa pagliligtas, pagtubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ikaw, kaibigan, ano ang iyong pagpapasya? Gagawin mo bang batayan ng iyong pananampalataya ang Biblia, ang salita ng ating Panginoong Diyos, upang sa pamamagitan nito ay higit mong makilala ang iyong tagapagligtas? Ano ang iyong pagpapasya?
0: Maraming salamat po, Pastor Ner. I hope po marami tayong natutunan at tayo ay na-bless sa mensaheng ating napakinggan. Mga kaibigan, nalaman po natin na ang Biblia po ay mapagkakatiwalaan dahil ito po ay salita ng Diyos na buhay, totoo at walang hanggan. Ito po ang ating gabay sa tamang pananampalataya at pamumuhay. At sa pamamagitan po nito, makikilala natin ang Diyos ng mas malalim. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong mga queries sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, maaari nyo rin pong ipadala dyan ang inyong mga refleksyon, mga pagbati. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya magpadala ng mensahe sa ating email na connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Binabati ko po ang ating mga tagapakinig sa AWR 89.1 FM. Magandang araw po sa inyong lahat, pati na rin po sa ating mga live streaming viewers. Hello, hello po. And I hope marami po kayo natutunan sa segment po natin ngayong araw. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang paksa po tungkol sa salapi ay mahalaga sa ating Diyos. Sa katunayan po, 16:38 talinhaga ni Jesus ay tungkol po sa paghahawak ng salapi o yung ating ari-arian. Kahanga-hanga sa 4 na ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Luke at ni John, isa mula sa bawat 10 mga talata, 288 lahat-lahat, ang direktang tungkol sa paksa ng pananalapi at pag-aari. Mas maraming talata ang tumutukoy sa salapi at pag-aari kaysa po sa pananampalataya at pananalangin. Tunay na mahal po tayo ng Diyos at hindi lamang niya tayo gustong mamuhay kasama niya sa walang hanggan. Kung hindi, gusto rin niya tayong mamuhay sa mundong ito na masaya, banal, at masagana. Sa panahon po ngayon, ang pag-aalaala sa salapi at sa mga hinaharap na pinansyal na pangangailangan ay patuloy na isa sa pinakamalaking hinaharap ng mga tao sa ngayon. Nag-aalala ang mga tao kung meron pa ba silang sapat na salapi para mabayaran ang kanilang mga bayarin. Katulad halimbawa ng pagkain, bahay, kuryente, tubig. Nag-aalalang baka di sapat ang kanilang naipon para sa kanilang retirement. Ano ang mangyayari kapag nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente o problema sa kalusugan? Kaibigan, hindi kailanman nilayo ng Diyos na ikaw at ako ay magkaroon ng problema sa mga bagay na ito. Sa katunayan, kahit na po tayo ay nasa makasalanan at magulong mundong ito, gusto niya tayong magtiwala sa Kanya, na hawak-hawak niya sa Kanyang mga kamay ang atin pong hinaharap. Ang sabi po sa Mateo 6:31-32 ay ganito, "Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito."

Ngayon po ay nais kong anyayahan kayo na sama-sama nating pag-aralan kung ano po ang tunay na plano ng Diyos para sa ating walang hanggang seguridad at kapakanan. Lahat pong ito ay nagsimula sa Hardin ng Eden. Kalilikha lamang ng daigdig mula sa kamay ng manlilikha. Ito ay nilikhang napakaganda na anupat ang taglay po nitong ganda at kasakdalan ay di mailarawan. Ang bawat gawa ng dalubhasang taga-disenyo ay nakakaagaw pansin sa bawat mata. Ang kagilagilalas na kagandahan ng pagsikat ng araw ay napapantayan lamang ng kagandahan ng paglubog ng araw. Mapayapang mga batis dumadaan sa gitna ng mga burol. Namumulaklak ng mga baging at humahalimuyak ng mga bulaklak ang nakagiginhawa sa pakiramdam. Ang kapaligiran po ay napupuno ng magagandang tinig na nagmumula sa huni ng mga ibon. Ang mga hayop ay naglalaro at gumagala sa mga damuhan, hindi natatakot. Tunay ngang natamasa ni Adan at Eva ang kaligayahan sa perfectong mundong nilikha para po sa kanila. Subalit, meron pa po bukod dito. Ang sabi po sa Genesis 2:8, at naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Sa gitna ng kagandahang taglay ng bagong silang na mundo, idinisenyo po ng Diyos ang Hardin ng Eden para kay Adan at kay Eva. Hindi lamang sila binigyan ng isang magandang lugar para tirahan. Ipinaliwanag din ng Biblia ang kaaya-aya at masarap na pagkain na inilaan ng Diyos para sa kanila. Genesis 1:29. Tingnan ninyo, ibinibigay ko sa inyo ang bawat halaman na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa at bawat punong kahoy na may binhi sa loob ng bunga. Ang mga ito ay magiging pagkain ninyo. Si Adan po at Eva ay walang bayaring dapat bayaran. Wala silang buris na kailangang alalahanin. Walang kandado o susi. Walang taong mapanira o mapagsamantala. Wala ring ospital o butika. Tinatamasa nila ang sakdal na kalusugan at walang katapusang kabataan. Hindi nagmamaliw na pagtatalaga sa isa't isa at di nababakurang pagmamahal para sa Diyos. Gusto po ng Diyos na kanilang ibahagi ang mga pagpapalang ito. Kaya kanyang sinabi sa Genesis 1:28 ang ganito, kayo'y magkakaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa, supilin ninyo ito. Alam din po ng Diyos na ang sangkatauhan ay may gawaing dapat nilang gawin. Tungkuling magbibigay sa kanila ng pagkadama ng tagumpay at ng kasiyahan. Binigyan niya si Adan at Eva ng responsibilidad, pamahalaan ng magandang sanlibutan ito. Ang sabi niya sa kanila, magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, ayon po sa Genesis 2:15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, inilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. Bagaman ang lahat po ay pag-aari po ng Diyos, pinagkatiwalaan niya ang sangkatauhan na mamahala sa mundo. Ginawa niya tayong isang katiwala o sa wikang Ingles, steward. Ayon po sa Webster's New World Dictionary, ang steward po ay isang gumaganap bilang tagapamahala ng pananalapi at pag-aari ng iba. Ang Diyos ang may-ari at tayo po ang kanyang mga katiwala na namamahala sa ari-arian ng Diyos. Sinasabi po ng Biblia sa mga awit 24:1 ang ganito. Ang lupa ay sa Panginoon at lahat ng mga naririto, ang sanglibutan at silang naninirahan dito. Muli, sinabi ng Diyos sa mga awit 50:10.
sapagkat ang bawat hayop sa gubat ay akin. Ang hayop sa libong mga burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok at lahat ng mga gumagala sa parang ay akin. Kahit nga po ang ating kakayahang magtrabaho o kumita ng salapi, isa po itong kaloob ng Diyos para sa atin. Wala po talaga tayong kahit anumang bagay. Bilang manlilikha natin, may pag-aangkin ang Diyos sa mga pag-aari at sa ating mga buhay. Sa Deuteronomio, Kapitulo 8, versikulo 18, ganito naman po ang sinasabi. Kung di, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Nang ilagay po ng ating Panginoong Diyos si Adan at si Eva sa hardin, nagbigay po ang Diyos ng espesipikong tagubilin na dapat sundin. Ang wika sa Genesis 2:16-17 ay ganito. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. Ito po ay pagsubok sa katapatan ng tao. At ito rin ay isang paalaala na ang Diyos ang pinaka nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Sa pagsunod sa kanyang mga utos, maipapakilala nila ang kanilang pag-ibig para sa kanya at pagkilala sa kanya bilang may-ari ng lahat ng bagay. Sa pagiging matapat na mga katiwala, makakapamuhay si Eva at si Adan nang walang hanggan sa isang mundong paraiso. Subalit tulad ng ating nalalaman, bumagsak po si Eva at si Adan sa isang payak na pagsubok. Nabigo silang mamuhay sa pagkakilala na pag-aari ng Diyos ang lahat. At sa halip, sinuway nila siya na nagbigay sa kanila ng kalayaang kumain mula sa lahat ng puno maliban sa isa. At nawala ang kanilang pagiging inosente, ang kanilang kasiyahan at ang hardin na kanilang tahanan. Bumagsak sila mula sa pagkamaharlika tungo sa pagkaalipin sa kaaway. Dahil dito, nagdiwang si Satanas. Subalit, ilang libong taon ang lumipas. Nawasak ang paghahari ni Satanas sa pamamagitan ng pagkapanganak ni Kristo sa mundong ito. Ang plano ng demonyo, dayain ang banal na anak ng Diyos na kasingdali ng pagkakadaya niya kay Adan at kay Eva. Matapos mag-ayuno si Jesus ng 40 araw sa Mateo 4:8-9, ganito po ang sinasabi. At dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanglibutan at ang mga karangyaan nito at sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa, sasamba sa akin. Sa puntong ito ay umaasa po si Satanas na matutukson niya si Jesus sa mga kaharian ng mundong ito. Subalit, hindi po siya nagwagi. Ang mga bagay na ipinangakong ibigay ni Satanas kay Jesus ay hindi niya pag-aari at hindi ipagpapalit ni Jesus ang kanyang relasyon sa kanyang ama dahil lamang sa mga bagay na nasa sanglibutan. Bagamat sinubukang tuksohin ni Satanas si Jesus, sa sumunod na 3.5 taon, matapat na sumunod si Jesus sa kalooban ng kanyang ama. Nang mamatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang natalo si Satanas, ang kanyang kapalaran ay naselyuhan na magpakailanman. Si Jesus ay magtatagumpay at ang demonyo ay natalo.
lahat tayo at lahat ng meron po tayo ay nakamit natin dahil sa kaloob ni Jesus sa krus. Alaman natin ito o hindi. Mahal man natin siya o hindi. Ang sarili nating mga buhay at lahat ng ating pag-aari ay sa Kanya. Hindi lamang natin siya manlilikha. Siya rin ang ating manudubos. At gaya ni Adan at ni Eva, tayo ay mga katiwala po ng mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, ano ang hinihiling sa atin ng Diyos bilang mga katiwala? Mapalad po tayo dahil maliwanag po sa Biblia ang tungkol sa ating mga responsibilidad. Sa 1 Corinto, Kapitulo 4, Versikulo 2, ay ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na siya ay matagpuang tapat. Gusto ko pong maging isang tapat na katiwala. Ikaw, gusto mo rin ba? Ngunit saan tayo dapat maging mga katiwala? Isa-isahin po natin. Ang pinakadakilang kaloob ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin ay ito pong ating buhay mismo. Ipinapahayag ni Apostol Pablo sa mga gawa, 17, 24 at 25, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na narito, ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Ang atin pong buhay ay nagmula sa Diyos. Sinusustena niya ang buhay na ito. Ang bawat pintig po ng ating mga puso, bawat hangin na ating nilalanghap, bawat tibok sa ating mga katawan ay kaloob po ng ating mapagpalang Diyos. Isinulat po ni Pablo sa Roma 12:1 ang ganito. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ang isa pong handog na buhay ay nangangahulugan ng lubos na pagtatalaga, isang pagsuko kay Kristo at sa Kanyang pangunguna sa ating mga buhay. Dapat po nating sikaping gamitin ang ating buhay para pagpalain ng iba at ingatan ang ating mga kalusugan, kalakasan bilang katiwala ng kaloob na buhay. Pangalawa, tayo rin po ay mga katiwala ng oras o panahon. May isang nagsabi, "Time is the stuff life is made of." Ang responsibilidad na ito ay tila nakikilala ng mga awit. Nang isulat niya ang awit 90, versikulo 12. Sabi po ng mga awit, "Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan." Ang pag-aaksaya po ng oras ay pag-aaksaya din ng ating buhay. Tayo pong lahat ay may parehong bilang ng oras kada araw, minuto at kada oras. At ipagsusulit po natin ang mga pagpiling ating ginagawa para punuin ang mga oras na ito. Isa sa mga paraan para kilalanin ang pag-aari ng Diyos sa ating oras ay ang pag-alaala sa espesipikong panahon na hiniling niya sa atin na kilalanin bilang Kanya. Ang araw ng Sabat. Ang ikapitong araw ng isang linggo na ginawang banal ng ating manlalalang ay hinihilingan tayong italaga ang mga oras na iyon para po sa pagsamba at pagpapanariwa. Inaanyahan niya tayong isang tabi ang mga alalahin natin sa linggo, mga pressure sa trabaho, sa pamimili at makamundong gawain at alalahanin siya bilang atin pong manlilikha. Ang susunod, yung tinatawag nating mga talento. Tayo rin ay mga katiwala ng talentong ibinigay sa atin ng Diyos.
Well, maaaring itanong ninyo, ano ang mga particular na talento ang dapat nating ingatan bilang mga katiwala ng Diyos? Parang wala naman yata akong mga talento. Sa katunayan, lahat po tayo may talento. Pag-uusapan po ay ang talento, naiisip natin ang mga kakayahang katulad ng pagkanta, pagtugtog ng instrumento or sports, pagpipinta, pagsasalita, pagsusulat ng mahusay, pag-oorganisa at pangunguna. Subalit may ilang mahalagang talento ang hindi masyadong napapansin. Ang kakayahan na gawing komportable at katanggap-tanggap ang ibang tao. Ang talento ng pagbibigay aliw at pagmamagandang loob. Ang kaloob na pakikinig, pag-unawa sa puso. Ang mga ito po'y talentong hindi masyado nating binibigyang pansin. Subalit, ito'y gayon din na may malaking kahalagahan. Bawat kakayahan na meron po tayo para pagpalain ng iba, ito'y tinanggap natin mula po sa Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo, sa 1 Corinto kapitulo 4, versikulo 7 ay ganito, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? Ang susunod po, money. Mga kaibigan, hindi lamang tayo mga katiwala ng oras at talento na ibinigay sa atin ng Diyos. Tayo rin ay katiwala ng salapi na ating tinatanggap. Malinaw po sa Biblia na ang mga buhay na nakatalaga sa Diyos ay mapagbigay sa mga salaping kanilang tinanggap mula po sa Kanya. Isang araw, ang pamangkin ni Abraham na si Lot at ang kanyang pamilya ay binihag mula sa kanilang tahanan sa Sodoma ng isang kaaway na tribo. Nang makarating kay Abraham ang balita, naging determinado siyang iligtas si Lot at ang iba pa. Nanalangin siya sa Diyos, nasamahan siya at bigyan siya ng tagumpay. Sumakan niya ang Diyos. Nailigtas ni Abraham si Lot at ang kanyang pamilya. Nabawi ang mga kayamanan na kinuha ng kaaway. Sa pagdating ni Abraham sa Sodoma, lumabas ang hari para salubungin siya. Hinikayat na kunin ang kayamanang nabawi at ibalik lamang ang mga bihag sa kanilang mga tahanan. Subalit sang-ayon po sa tala ng Biblia, tumanggi si Abraham na kumuha ng anuman para sa kanyang sarili. Si Melchizedek, isang saserdote ng Diyos, ay dinalhan si Abraham ng pagkain at pinagpala. At sa Genesis 14:20, ganito po ang sinasabi. Binigyan siya ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat. Nais pong ipahayag ni Abraham ang kanyang pasasalamat sa patnubay ng Diyos sa pagliligtas kay Lot. Ang pagbabalik niya ng tithe o ikapo ay pagkilala ng pag-aari at pagpapala ng Diyos. Matapos ang 150 taon, ang apo naman ni Abraham nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa Diyos sa kaparehong paraan. Bagamat nagtago sa galit niyang kapatid, naramdaman ni Jacob ang pag-iisa at pagkatakot. Naramdaman niya ang pagkakasala niya sa pagnanakaw ng birthright mula sa kanyang kapatid na si Esau. Natakot siya. Baka iwan na siya ng Diyos at hindi na siya patawarin. Sa isang malaking pagkadama ng pagsisisi, inamin ni Jacob ang kanyang pagkakamali sa Diyos at pagod na humiga sa lupa at natulog. Sa Genesis 28:12, ganito po ang sinasabi. Siya ay nanaginip na may isang hagdana na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanik manaog doon. Nang magising si Jacob, nalaman niyang nagsalita ang Diyos na ipinangako ang patnubay at proteksyon. At dahil lubhang naantig, nagpasalamat siyang nangako sa Genesis 28:22 ng ganito. Ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos.
At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang ikasampung bahagi sa iyo. Kaibigan, naitanong mo na rin ba kung papaano pasalamatan ng Diyos sa kahangahangang kabutihan at pagmamahal na kaloob niya sa iyo? Sa mga kaloob ng buhay, pamilya, kalusugan at material na pagpapala, minsan ba ay nag-iisip ka kung sapat na ang salamat or thank you? Ganito rin ang naramdaman ni David nang itanong niya sa mga awit. 116 verse 12. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang prinsipyo po ng Biblia sa pagiging katiwala ay nagbibigay ng isang tiyak na paraan sa paghahayag ng ating pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang pagpapala. At paano dapat gamitin ang ikapo? Ang aklat po ng bilang ay nagpapaliwanag sa bilang 18:21. Ganito po ang sabi, sa mga anak ni Levi, mga ministro na nasa paglilingkod sa Diyos, narito aking ibinibigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipinaglilingkod. Sa makatawid ay sa paglilingkod sa toldang tipanan. Sa buong Biblia po, mga kapatid, mga kaibigan, makikita po natin na ang ikapo ay palaging itinatalaga sa pagsuporta sa ministeryo. Sa bagong tipan, sinabi ni Pablo sa 1 Corinto kapitulo 9 versikulo 13 at 14 ay ganito. Hindi ba niyo nalalaman na ang gumagawa ng paglilingkod sa templo ay kumakain ng mga bagay mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay mga kabahagi ng mga handog sa dambana. Gayun din naman, ipinagutos ng Panginoon ng mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Pinupuri ni Kristo ang sistema ng pag-iikapo noong panahon niya. Kahit na sinasaway niya ang mga Pariseo sa kanilang saradong isip na pamamaraan sa reliyon. Kanyang sinabi sa Mateo 23, pansinin po natin, 23:23, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerbana buena, ang anis at ng komino, at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit, dapat sana ninyong gawin ang mga ito na hindi pinababayaan ang iba. Marahil po kayo ay nag-iisip kung paano makapagbibigay ng ikasampung bahagi ng inyong income sa Panginoon. Marami pong mga tao ang nag-iisip din ng ganito. Subalit lahat ng nagpasyang magtiwala sa patnubay at karunungan ng Diyos ay nakita at naranasan ang kanyang pagpapala sa kanilang mga buhay. Kahit paano, ang 9/10 ng kanila pong kita ay mas higit na dumarami. Halimbawa po, si Mary. Siya ay nagbigay ng tapat na ikapo sa kanyang maliit na kita. Ito'y tila mahirap sa una, subalit di nagtagal, pinagpala ang kanyang sariling business at ito ay naging masagana at nagdala sa kanya ng pinansyal na seguridad. Ngayon, ibinabalik niya ang papuri sa mga pagpapalang tinanggap niya at naging masaya sa pagbibigay para sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. O tingnan naman natin ang sa nating kapatid na si Ed na sumubok na humakbang ng may pananampalataya at isinara niya ang kanyang business tuwing araw ng Sabat na pinakaabalang araw sa loob ng isang linggo. Siya po'y pinagpala ng pag-unlad ng business sa loob ng 6 na araw. Nadiskubre nila ang sikreto ng pinansyal na seguridad. Ang Diyos ay tumutupad po sa kanyang pangako. At ang mismong nadiskubre ng mga Kristiyanong ito
ay ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Ganito po ang sinasabi sa Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalagyan. Hindi lamang po pangako ng pagpapala ang ibinigay para sa mga nagsasauli ng matapat na ikapo. Meron ding ibinigay na isang babala para sa mga hindi gumaganap nito. Sabi po sa Malakias 3:8, ganito, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit iyong sanabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Bagaman ang ikapo ay pinakahulugan bilang ikasampung bahagi ng mga pag-aari ng Diyos, ang mga handog naman o offering ay ibinigay ng ating sariling pagpili mula po sa mga natitira. Marami ang nakadiskubre na mayroong mga pagpapala mula sa pagbibigay ng malayang handog. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa Lucas 6, versikulo 38. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat, doon din kayo susukatin. Oh, napakagandang plano, kaibigan, ang ibinibigay ng Diyos para sa pananalapi sa kanyang gawain sa lupa. Inihilingan niya tayong magbigay mula sa ating puso na hindi natatakot sa ating mga sariling pangangailangan dahil kaya niya itong ipagkaloob sa atin. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang ating mga salapi. Subalit, nais niyang maalala natin siya, ang ating manlilikha at may-ari ng lahat ng bagay. Kasama ang mismong mga sarili natin at siya rin ang nagbigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. At isa ring magandang tandaan po na ang misyon ng Iglesia na dalhin ang balita ni Jesus sa buong mundo ay hindi dapat suportahan ng mga salapi mula sa sugal, loto, bingo o raffles. Ang plano po ng Diyos ay higit pa rito. Ang pag-iikapo ay isang patas at makatwirang paraan para ibahagi ang pasani ng pagsuporta ng gawain ng Diyos. Bawat ikapo ng tao ay katumbas ng kanilang natatanggap. Kung kumikita ka halimbawa ng 10,000 piso, ibabalik mo ang 1,000 para sa Panginoon. O kung kumikita ka ng 100, ibabalik mo ang 10 piso. Nakita po ninyo kung gaanong makatwiran ang sistema ng Diyos? Sa pagbibigay natin, tayo'y lumalago sa awa at pag-ibig. At ang isang tapat at mapagmahal na Diyos ay nagbibigay sa atin ng higit pa sa ating maibibigay. Isa po sa kawili-wiling talinhaga ng ating Panginoong Hesus ay ang tungkol sa isang masipag na magsasaka na nagpagal at nagkaroon ng malaking ani. Ang ani pong ito ay sobra-sobra na anupat ito'y umaapaw at hindi magkasya sa kanyang kamalig. Ano ang pwede niyang gawin? Nahirapan po siya sa pagdesisyon. Dapat ba niyang ibigay ang sobra sa mahihirap? Subalit sa halip na ibigay ang sobra-sobra sa iba, inisip niyang ito'y para lang sa kanya dahil ito ay sa kanya. Inisip niyang siya ang nagplano at nagsikap para dito. Nakumbinsin niya ang kanyang sarili na sa kanyang gagawin. Sangayon po sa aklat ni San Lucas, kapitulo 12, versikulo 18 at 21, sinabi niya, ito ang aking gagawin.
gigibain ko ang aking mga kamalig, at magtatayo ako ng mas malalaki, at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka na, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit ang sabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayun nga, ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Hindi kinilala po ng mayamang magsasaka kung saan ang galing ang mga pagpapala. Hindi niya kinilala ang manlalalang ang kanyang obligasyon bilang isang katiwala. Nalimutan niya ang mahirap, ang mga ulila, ang mga balo, ang mga walang tahanan. Sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Nagkaroon siya ng problema sa buhay. Isang problema na maaari nating maiwasan kung isa sa kabuhayan natin ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagiging katiwala. Pansinin po ninyo, sinabi ng ating Panginoong Isus sa Mateo 6:21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Lubhang seryoso po ang ating Panginoong Isus tungkol po sa ating saloobin, sa ating mga pag-aari. Kung hindi ito maisusuko kay Jesus, pwede tayo nitong ihatid papalayo sa Diyos. Sinabi niya sa Mateo 16:26, sapagkat anong papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao katumbas ng kanyang buhay? O anong pagpapala para sa atin ang mga katuruan ng Biblia sa pagiging katiwala? Sa isang mundo na kung saan naging komplikado at napakaabala ng ating mga buhay, hinihikayat po tayo ng Biblia na alalahanin kung saan nagmumula ang ating mga pagpapala. Ito po'y naguudyok sa ating lahat na isaalang-alang ang presyong ipinambayad para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at mula sa kamatayan. Ito'y nagpapaalaala sa atin na ang lahat ng meron tayo ay regalo po ng Diyos. Ang ating buhay, regalo ng Diyos. Kalusugan, regalo po ng Diyos. Bawat hininga na ating inihihinga ay regalo ng isang Diyos na nagmamahal sa atin ng walang katumbas. Ang pagkain na ating kinakain sa araw-araw, ang damit na ating isinusuot, ang bahay na ating tinitirhan, lahat po ng ito, kaloob mula sa Diyos. Sa ating pagbabalik sa Diyos, sinasabi nating salamat Panginoon sa ibinigay mo sa akin. Tandaan mo kaibigan, mahal po tayo ng Diyos. At lahat ng meron tayo ay mula sa Kanya. Hindi ba magandang isuko ang lahat natin sa Kanya?

Kaibigan, ang Panginoong Hesus ay nananawagan sa bawat isa sa atin ngayon na isuko at ipagkatiwala natin ang ating buong buhay sa Kanya, kasama ng lahat ng mayroon tayo sa mundong ito. Ngayon na ang panahon para lumapit ka sa Kanya at tanggapin ang Kanyang mayamang pagpatnubay at pangunguna. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggan na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Iyong ginawa ang lahat upang kami po ay iligtas mula sa kasalanan. At ngayon, kami ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil po dito, amin pong kinikilala na Ikaw ang aming Diyos, ang manlalalang, ang amin pong tagapagligtas. At lahat ng mayroon po kami sa mundong ito ay mga bagay na iyong ipinagkatiwala sa amin. Amin pong hinihiling, dakilang Diyos, na tulungan mo po ang bawat isa sa amin na aming lubusang isuko ang amin pong mga sarili sa iyo. At hayaan namin na ang aming mga tinatangkilik ay maging pagpapala sa iba. Maibalik po namin ang ikasampung bahagi at ang mga handog upang mailaganap ang iyong banal na gawain sa buong sangsinukob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong pagtanggap sa aming paanyaya na kami ay inyong samahan sa loob ng 2 linggo sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ang tema

pinagdaraanan. Ngayong gabi ay nais kong ipresenta sa inyo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon ay napakaraming mga boses at napakaraming mga tinig ang nagsasabi sa atin kung ano ang gagawin natin sa ating buhay. Salungatang mga aral, salungatang mga payo, untugang mga katuruan at waring ikaw ay mabilis na malilito tungkol sa mga bagay na ito. Sa banal na kasulatan ay pinahayag sa atin ang katotohanan upang siya nating susundan sa ating buhay ngayon at sa kinabukasan. Sangayon po sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, ang talata ay 4, ibinigay sa atin ang purpose, ang direksyon ng pagkakaloob ng banal na kasulatan. Ito po ang sabi sa talata, sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Kaibigan, ang layunin ng pagkasulat ng banal na kasulatan ayon sa talata ay upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito. Sino sa atin ngayon ang hindi nangangailangan ng kaunting liwanag ng pag-asa, kaunting katiyakan na things will be better at merong katunayan at merong kaligtasan na inihahanda ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin? Iyan daw ang ipinahahayag sa atin ng banal na kasulatan. Magkaroon tayo ng kaaliwan at sa pamamagitan ng kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Sa gabing ito ay aalamin natin ano ang mga pag-asang inihahayag ng banal na kasulatan. Una po ay pag-asa sa kinabukasan. Marahil kayo ay nagtatanong, ano ang nasa kinabukasan? What will the future holds? At marami sa atin ay nagnanais at nagdarasal na that we go back to the normal. Makabalik na sana tayo sa normal matapos na ang lahat ng mga awkward na mga sitwasyon natin ngayon. Alam niyo po, sa banal na kasulatan ay inihayag kung ano ang nasa kinabukasan. Sangayon sa aklat ni Propeta Isaiah 46 verses 9 and 10, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Kung inyo pong napansin ang mga talata na aking binasa, ang isa sa pag-aangkin ng banal na kasulatan ay ang Diyos mismo ang naghayag ng mga bagay tungkol sa hinaharap, ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Marahil kakamutin ninyo ang inyong mga ulo at inyong sasabihin, ano naman po kung inihayag ng Panginoong Diyos ang mga bagay na hindi pa mangyayari at mga bagay tungkol sa hinaharap. Kung totoo ang bagay na ito ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay inihayag na niya ang mga bagay na mga mangyayari sa hinaharap, hindi natin kailangang manghula. Pupwede tayong magkaroon ng kapanatagan at ng kapayapaan sa katiyakan na alam na natin ang ending. Alam na natin ang kinabukasan. Alam na natin kung anong mangyayari, kung sino ang magtatagumpay, ang mabuti ba o ang masama, ang matuwid ba o ang baluktot, ang kaliwanagan ba o ang kadiliman. Sa banal na kasulatan, sabi ng ating Panginoong Diyos, inihayag na niya kung ano ang mangyayari. Ngayon, palaging nakakapagbigay sa atin ng pag-aalala because we do not know exactly what will happen tomorrow. But the Bible claims that it is able to tell us, kaya niyang sabihin sa atin kung ano ang mga mangyayari sa kinabukasan upang ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa at ng kapayapaan. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng mga sample ng mga propesiya na sinabi sa banal na kasulatan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo kung ito nga ay nangyari at nagkagayon. Sa aklat ng Lucas 24, 26 at 27, nang ang dalawang alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay naglalakad sa mga daan ng Emmaus. Sila ay sipayo at bigo sapagkat kapapako lamang ng kanilang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi ay sumabay ang Panginoong Hesukristo sa kanila at tinanong kung bakit sila malungkot. At sinabi nila na namatay nga ang kanilang Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon sa talatang 26, hindi ba kailangang ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito, at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian. At magmula kay Moises
at sa mga

propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Kaibigan, yun palang banal na kasulatan ay doon natin mapag-uunawa ang mga hula o propesiya tungkol sa hinaharap, lalo na sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ibang salita, naunawaan lamang nila ang mga nangyari sa nakalipas at yung nangyayari sa pangkasalukuyan sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan. Maraming mga propesiya sa banal na kasulatan, lalo na sa lumang tipan, ang tumutukoy sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa, sa Mika Kapitulo 5 Talatang 2, ganito po ang ating mababasa. Ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ang mga theologians ay nagkakaisa sa pagkaunawa na ito ay messianic prophecy. Pero ang sabi ng banal na kasulatan sa Mika 5:2 nga ay sa Bethlehem daw lalabas yung magpupuno sa Israel. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal kong mga taga-subaybay at mga kaibigan, ay ipinagbuntis sa lugar ng Nazareth. Unang buwan siya ay nasa Nazareth, nasa tiyan ng kanyang ina na si Maria, hanggang sa ikawalong buwan. Bago ang ilang mga araw bago siya ipanganak, itong si Maria kasama ng kanyang asawa na si Jose ay naglakbay ng ilang mga araw mula sa Nazareth patungo sa Bethlehem upang magpatala sa census na ipinatawag ng emperador. Kaya naman ang ating Panginoong Hesukristo ay doon nga ipinanganak bilang kaganapan ng tinatawag natin na hula. Isa pa pong hula sa buhay ng ating Panginoon ay nasa Isaias Kapitulo 7 Talatang 14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang Mesiyas daw o ang Kristo ay papanganak ng isang birhen. At maliwanag ito na nangyari sa aklat ng Mateo Kapitulo 1, Lucas Kapitulo 1, Lucas Kapitulo 2 na ang ating Panginoong Hesukristo nga ay ipinaglihi at ipinanganak ng isang birhen. Sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 24, Talatang 17, isang propesiya tungkol sa Mesiyas ang sinabi ilang daang taon bago siya dumating. Aking makikita siya, ngunit hindi niya ngayon. Aking mapagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel at sasaktan ang mga sulok ng Moab at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ito ay messianic prophecy at ang sabi, lalabas ang isang bituin sa Jacob. Batid nating lahat sa aklat ng Mateo na ang pinakagabay ng mga matatalinong mga lalaki galing sa East ay yung tala o yung bituin upang masumpungan nila ang pinagsilangan doon sa tinatawag nating Kristo. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 61, verses 1 and 2, sinabi kung anong magiging ministeryo o gagawin ng ating Panginoong Hesukristo ng Mesiyas. Ang Espiritu ng Panginoon, sabi sa talata, ay suma sa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nabibilanggo. Ang mga gawaing ito, ang description na ito, ay eksakto na nangyari sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, sa aklat ng Lucas Kapitulo 4, talatang 17 patuloy ay exactly kinote ng ating Panginoong Hesukristo ang mga talatang ito at sinabi niya na sa katotohanan ang mga talatang ito ay natupad ng araw na iyon sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, sa loob ng maraming daang mga taon, inihanda na at sinabi kung ano ang magiging gawain, kung ano ang mangyayari sa Mesiyas. At ito ay eksakto na naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. When you are looking at the Bible, you are looking at the extraordinary revelation of God. Ang banal na kasulatan ay hindi lamang isa sa mga aklat, kundi siya ay isang banal na aklat, makapangyarihang aklat. Ito ang pangungusap ng may lalang sa ating lahat, ang ating
Panginoong Diyos. Sa mga huling araw ng ating Panginoong Hesukristo ay inihula din kung paano siya papatayin, huhulihin at ano ang mga detalye. Sa aklat ng Sekaraya Kapitulo 11, talatang 12 at 13, ganito po ang ating mababasa. Sa gayoy kanilang tinimbangan ang kaupahan ko ng 30 putol na pilak. At sinabi ng Panginoon sa akin, ihagis mo sa magpapalayok ang mainam na halaga na aking inihalaga sa kanila. At aking kinuha ang 30 putol na pilak at inihagis ko sa magpapalayok sa bahay ng Panginoon. Ito po ang kaupahan ng mga saserdote sa ating isa sa mga alagad na nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi si Judas, yung 30 putol ng pilak. Nilagay din dito kung ano ang mangyayari doon. Ito po ay inihagis doon sa magpapalayok. Nang si Judas ay magpakamatay, yung 30 putol ng pilak ay ibinili nila ng lupa ng magpapalayok. Eksakto na nangyari. Ilang daang taon bago tunay na mangyari ito sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo at sa buhay ni Judas. Naihula na at nakita natin na eksaktong nangyari. Isa pa sa mga messianic prophecy ay nasa aklat ng Awit Kapitulo 22, talatang 16. Ang sabi dito ay ganito, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sa panahon ni Haring David, which is about 1000 BC, ang paraan ng pagpatay o yung tinatawag nating execution ay sa pamamagitan ng pagbato. Na ngayon, yung tinatawag nating pagpapako ay inintroduce lamang ng mga Romano ng around 150 BC nang magsimula ang kanilang imperyo up to about AD 320. So, kung 1000 BC, it's about, mga kapatid ko, it's about 850 years bago pa po i-implement yung crucifixion ay inihula na ni Haring David na ito ang mangyayari sa Mesiyas. Marami pang mga hula sa banal na kasulatan ang ating pag-aaralan gabi-gabi. Aking ipipresenta sa inyo, huwag niyong kakalimutan, hindi lamang upang maalaman natin ang mga katotohanan o mga facts, kundi upang magkaroon kayo ng katiyakan. Upang magkaroon kayo ng pag-asa, upang mapanatag ang inyong mga puso sa kabila ng inyong mga pinagdaraanan, mapagtitiwalaan ang salita ng Diyos, mapanghahawakan ang salita ng Diyos, pwedeng sandalan, pwedeng sandigan, pwedeng pagtiwalaan at itaya natin ang ating mga buhay sa pagtitiwala sa mga salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat tiyak at tunay ang mga nakasulat dito. Mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga dabarkads, ang salita ng Diyos is a powerful word. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at pwede nating pagtiwalaan. Kaya pala sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 1, talatang 19, ang ganitong mga salita. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Oh, mga kaibigan, mga kapatid, mga dabarkads, kaya pala ang sabi ni San Pedro ay ganito, kami ay mayroong isang tiyak na propesiya na ang mga bagay na ito ay lumiliwanag sa gitna ng kadiliman hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga, the bright and morning star, ang ating Panginoong Hesukristo ay sumilang sa ating mga puso. Opo, mga minamahal, ngayong gabi po pwedeng pagtiwalaan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sasampulan ko po kayo ng dapat nating abangan at dapat nating sampalatayanan kung napakaraming mga hula ay tunay na nangyari. Ito po ang sabi sa Apokalipsis Kapitulo 21, ang talata ay 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Isang araw lahat ng mga marurumi ay mawawala. Isang araw lahat ng mga nakikita nating kaguluhay mawawala. Isang araw sang-ayon sa salita ng Panginoong Diyos na tiyak at tunay, ang mga kahirapan ay mawawala. Ang pagdurusa ay mawawala. Ang mga kaguluhan ay mawawala. Ang mga kinatatakutan nating pollution, terrorism, at lahat ng mga kamatayan pawang mawawala. Pakinggan niyo po ang sabi sa talatang 4, Apokalipsis 21 pa rin. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan paman.
o nang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Ito po ang tiyak na mga salita ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal. May isang araw na darating na pwede nating i-anticipate, pwede nating i-look forward, pwede nating panampalatayanan na may isang araw na darating, wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit, wala nang luluha. Matatapos din ang lahat. Magtiwala ka sa salita ng ating Panginoong Diyos, matatapos din ang lahat. Magiging mabuti ang lahat. Tama yung sabi nila, one day it will be all right. One day everything will be fine. One day everything will be okay. You may be going through some tough times right now. Or maybe your relatives are going through some tough times right now. Maring apektado ang inyong kabuhayan, apektado ang inyong buhay, apektado ang inyong pag-aaral, apektado ang inyong sambahayan, apektado ang inyong trabaho, apektado ang inyong kalusugan, apektado ang inyong mga isip. Ngunit isang araw, ang sabi ng banal na kasulatan, tatanggalin niya ang lahat ng mga bagay na ito. Ito ang ating pag-asa sa kinabukasan, pag-asa sa katiyakan na inihayag ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan din ay meron tayong masusumpungang pag-asa tungkol sa kaligtasan. Kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Kaligtasan sa katiyakan na tayo'y magmamana ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, sa Japan, meron silang tinatawag na mga tsunami stones. Ito ay warnings across generations telling descendants to avoid the same suffering of the ancestors na huwag silang magtayo ng kanilang mga bahay doon sa dalampasigan dahil tsunami prone. Maaaring sila ay mamatay sa pamamagitan ng mga daluyong. Ngunit, marami ang nag-reject doon sa mga ancient stones, sa mga nakasulat. At atin pong nakita sa nakalipas na mga taon kung ilang libo na mga Japanese ang napahamak at namatay dahilan doon sa kanilang pagkalimot sa mga matatandang sulat. Ngayon, kaibigan ko, ang matandang sulat, ang banal na kasulatan ay magsasabi din sa atin ng pag-asa tungkol sa kaligtasan. Ikalong Timoteo, Kapitulo 3, talatang 15, patuloy hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Opo, walang ibang aklat na magtuturo sa inyo paano makakarating sa langit. Huwag kayong basta magtitiwala sa inyong mga ministro, sa inyong mga pastor, sa inyong mga tagapagturo, sa inyong mga lay leaders, sa inyong mga care group coordinator. Ang mapagtitiwalaan lamang natin na magtuturo ng daan patungo sa langit ay walang iba, kundi ang banal na kasulatan. Kaya mag-iingat po kayo sa dami ng mga nangangaral ngayon sa Pilipinas na kung ano-anong aklat ang kanilang pinagbabatayan, kung sino-sinong mga guro ang kanilang mga sinusundan na kakalungkot po. Yung kanilang mga turo ay salungat sa itinuturo ng banal na kasulatan. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay inihayag sa pamamagitan ng mga pahina ng mga katotohanan na nakasulat dito. Ang banal na kasulatan ay nagsabi sa atin na nagtuturo ng daan ng kaligtasan at ng katuwiran. Alam niyo po, sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 31, talatang 3, inihayag ng banal na kasulatan ng ganito. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Isaias, Kapitulo 54, talatang 10, sapagkat ang sabi ng Panginoon ng mga bundok ay mga paaalis at ang mga burol ay mga palilipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. O ang akin mang tipan ng kapayapaan ay maaalis, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, inihayag ng banal na kasulatan kung ano ang nasa puso ng Diyos para sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Matanggal na daw yung bundok, matanggal na daw yung mga burol, kahit yung mga dagat. Ngunit ang kanyang pag-ibig sa iyo ay hindi mawawala. Iyan ang inihahayag ng banal na kasulatan. Ang katiyakan at pag-asa sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang katiyakan at pag-asa sa ating buhay na walang hanggan at sa ating kaligtasan. Ang banal na kasulatan ang nagtuturo sa atin ng mga bagay na iyan. Alam niyo po, ngayon,
Maraming mga ano, samutsaring mga turo na banggit natin sa pagsisimula. May nagsasabi, this way, that way, ito yung gagawin mo, ito ang tama, ito ang mabuting gawin, ito ang daan para maligtas ka, kailangan mong sumunod sa relihiyon namin, kailangan mong pakinggan yung turo namin, kailangan mong sundan yung leader namin, may mga napapakilala pang sila daw di umano ang Kristo at sila na yung salita ng Diyos ngayon. Mag-iingat po kayo. Sapagkat ang itinuturo ng banal na kasulatan, ang kahayagan ng kanyang pag-ibig at pamamaraan upang ang isang tao ay maligtas na sa mga pahina ng Biblia. Mag-iingat po kayo sa mga tao na itinatakwil ang ilang bahagi ng banal na kasulatan at sinasabi nila na yung Old Testament daw ay wala na at yung New Testament na lamang ang dapat nating paniwalaan sa panahong Kristiyano. Hindi po yun sang-ayon sa banal na kasulatan. Alam niyo po, 278 na magkakaibang Old Testament verses are cited o kinote sa New Testament. Kaya po kapag tatanungin natin ng mga apostol, tatanungin natin ng ating Panginoong Jesucristo na nasa bagong tipan, ang kanilang attitude doon sa lumang tipan ay paniniwala at pag-embrace. Kinote po nila heavily yung Old Testament. At kung kayo po ay nagpapakilalang mga Kristiyano ngayon na sumusunod doon sa mga turo sa bagong tipan, eh sundin niyo po sila. Sapagkat ang sabi ni Pablo, sabi ni Pedro, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, they are quoting heavily doon sa tinatawag natin na Old Testament. Hindi po tunay na sinasabi ng ibang mga tao na wala na daw po ang kapangyarihan ng Old Testament at New Testament na lamang ang dapat nating paniwalaan. Sa katapusan, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan ay makakasumpong din tayo ng pag-asa tungkol sa buhay na walang hanggan at tungkol sa pangkasalukuyan. Sabi ng 1 Pedro kapitulo 1, talatang 24 at 25, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, datapwat ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangangaral sa inyo. 1 Pedro kapitulo 1, talatang 24 at 25. Opo, tayo kagaya ng damo at kagaya ng bulaklak, isang araw ay mawawala, natutuyo at nalalanta. Tayo ay mamamatay, tayo ay mawawala sa sanglibutang ito kung hindi tayo aabutan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit po pwede nating panghawakan ang eternal word of God, ang salita ng Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Ginagamit ito sa panahon na itinatalaga ang mga bata na bagong silang. Ginagamit ito sa panahon ng panunumpa sa kasal. Ginagamit din itong aliw at pag-asa sa panahon ng ating pagdaramdam kapag kami nagkakasakit sa ospital. At hanggang sa tabi ng libingan, from womb to tomb, naroon pa rin ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng kalakasan, pag-asa sa mga taong nakakarinig nito, pag-asa na ang buhay ay hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi meron pang buhay sa kabila ng buhay na ito. Ito ang salita ng Panginoong Diyos na mamamalagi magpakailanman. Napakarami ng initiative at mga panukala ang ginawa upang mawala ang banal na kasulatan. Ngunit lahat sila ay pawang nangabigo sapagkat ang Biblia ay superbook, sapagkat ang Biblia ay wonder book, sapagkat ang Biblia ay powerful book. It's time for us to open the words of God. Kaya naman, sa huling talata natin ngayong gabi, mga minamahal, sabi sa Apokalipsis kapitulo 1, talatang 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Taas nga po ang kamay ng gustong maging mapalad. Taas ang kamay ng gustong maging mapalad. Ano daw po ang ating gagawin? Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nga susulat doon. Alam niyo po, kung hindi kayo mapalad, kayo ay magiging sawimpalad. Kung kayo naman ay bumasa at hindi ninyo tinupad, kayo ay kapuspalad. Pipili kayo ngayong gabi, mga kaibigan. Gusto niyo bang maging mapalad? Gusto niyo bang maging sawimpalad? O gusto niyo maging kapuspalad? Sabi ng banal na kasulatan, mapalad, alin? At sino? Ang bumabasa, ang nakikinig, at tumutupad ng mga nakasulat doon sapagkat ang panahon
ay malapit na. Ito po ang simula ng ating serye. Nais ng Panginoon magkaroon kayo ng pag-asa. Nais ng Panginoon na kayo'y maging mapalad. Nais ng Panginoon na maihayag ang kanyang dalisay na katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaaliwan at katiyakan sa gitna ng ating pinagdaraanan. Ako po ay nakikisuyo sa inyong lahat. Mula ngayon, ating aralin, ating mahalin, ating yakapin at patuloy na maging gabay sa buhay natin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon ngayong gabi.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Roline Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag chinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yun. Hanggang ngayon, nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan, lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter at saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Ay bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagagapin ng ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nakalimutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. And totoo po rin, hindi sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlog po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, ibig sabihin ka ako ito, maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Eh dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-decision na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ay magalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin na linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Pag napunta po ako sa bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung bagpag pong ito.

0: Kin kaya magsimba ka ako rin pag para ng simba nila ka kung ganoon ay
1: nagdesisyon po kami magpabautismo para
0: mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipon po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng 7-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Yes! Dad and Mom are coming!
2: I wish my parents will come too.
3: The best way to spend time? It's with family.
4: Adventists care.
0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in, at ako po ay nagagalak na makasama kayong muli sa loob lamang ng ilang minuto ng ating pagbabasa at pagbubulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At ang aking dalangin, saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang inyo pong patuloy na maging karanasan. Ating binabasa ang aklat ng Efeso at tayo ay nasa kabanatang 5, talatang 15 at 16 ngayon. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang salitang samantalahin ang bawat pagkakataon ay nangangahulugang gamitin ng mabuti ang bawat oras at pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Ang orihinal na diwa nito ay tubusin ang panahon o sulitin ang bawat pagkakataon para sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Ang pahayag na sapagkat ang mga araw ay masasama ay paalaala na nabubuhay tayo sa mundong puno ng tukso, kasalanan, kabiguan at mga bagay na maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Kaya hindi natin dapat sayangin ang panahon sa mga walang kabuluhang gawain. Ang oras ay isa sa pinakamahalagang kaloob ng Diyos. Kapag lumipas ang isang araw o ang oras ay hindi na ito may babalik. Kaya hinihikayat tayo ni Apostol Pablo na mamuhay ng may karunungan, gamitin ang ating oras upang higit na makilala ang Diyos, maglingkod sa kapwa, at ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ni Kristo. Maraming tao ang nagsasabing balang araw, ako ay lalapit sa Diyos. Ngunit walang sino man sa atin ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa atin bukas. Ang kahapon ay tapos na, ang bukas ay hindi tiyak, ang mayroon tayo ay ngayon. Huwag sayangin ang pagkakataong lumapit kay Jesus habang bukas pa ang pintuan ng kanyang biyaya. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga

aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o kaya ay gusto mo ng personal na Bible study, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, atin pong babasahin ngayon ang Kabanatang 5 ng Efeso sa talatang 14-17. Nakikita ang lahat dahil sa liwanag, kaya sinabi, gising, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa kamatayan at magliliwanag sa iyo si Christ. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay, maging matalino kayo at huwag niyong gayahin ang mga walang alam. Kung merong chance na gumawa ng mabuti, gawin niyo na yon, kasi ang daming masasama sa panahon ngayon. Kaya huwag kayong magpakabobo, alamin niyong mabuti kung anong gusto ng Panginoon na gawin ninyo. Samantalahin ang bawat pagkakataon. Napapansin mo marahil na habang tayo ay nagkakaedad, ang panahon ay parang mas mabilis na lumilipas. Noong bata pa tayo, gusto nating dumating agad ang mga susunod na araw, another birthday, nais nating lumaki kaagad, maranasan ng maraming bagay at makamit ang ating mga pangarap. Ngunit habang tayo ay nagkakaedad o tumatanda, mas gusto nating sana ay bumagal ang pagtakbo ng oras o panahon. Minsan nga ay nakakatawang sabihin, sana manatili na lang tayo sa ganitong edad. Ngunit alam nating imposible na makontrol natin ang panahon. Subalit may isang bagay na maaari nating piliin kung paano natin gagamitin ang panahong ibinigay sa atin ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay bilang mga hangal, kundi bilang mga marurunong sa talatang 15 ng Efeso, kabanatang 5. Ang salitang mag-ingat ay nangangahulugan ng pagiging masinop at pagbibigay pansin sa paraan ng ating pamumuhay, ng ating lifestyle. Ayaw ng Diyos na sayangin natin ang buhay sa mga bagay na walang halaga. Tinatawag niya tayong mamuhay ng may karunungan at layunin. Sa naunang talata, nagbigay ng babala si Apostol Pablo. Ang sabi niya, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Sa talatang 14 ng Efeso, kabanatang 5. Ang taong hindi nakikinig sa tawag ng Diyos ay namumuhay ng walang kabuluhan. Ngunit ang taong lumalapit kay Kristo ay nagkakaroon ng bagong pananaw sa buhay, at sinabi rin ni Apostol Pablo na samantalahin natin o ninyo ang bawat pagkakataon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sa talatang 16, ang ibig sabihin nito ay tubusin ang panahon, redeeming the time, o gamitin ng mabuti ang bawat pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Sa orihinal na salita, hindi ginamit ni Pablo ang salitang kronos na tumutukoy sa karaniwang oras na sinusukat natin. Halimbawa, ang isang oras ay mayroong 60 minuto at ang isang minuto ay mayroong 60 segundo. Hindi yon ang ginamit niya. Ang ginamit niya ay ang salitang kairos na tumutukoy sa tamang panahon o pagkakataong itinakda ng Diyos, mga opportunities. Ipinapaalala nito na ang bawat sandali ng ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. May layunin siya sa ating panahon, sa ating karanasan, at sa bawat pagkakataong dumarating sa atin. Kaya ang tanong ay hindi lamang gaano kahaba ang buhay ko. Ang mas mahalagang tanong ay paano ko ginagamit ang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. Maaring may pagkakataon tayong ibahagi ang pagliligtas ng Diyos, ang Ebanghelyo. Tulungan ang mga nangangailangan, magpatawad kaysa ubusin ang oras sa galit at sama ng loob. Maglingkod at lumapit ng mas malapit kay Kristo. Ang mga pagkakataon ay hindi laging nariyan, hindi laging nasa atin. Ang buhay ay maikli, ang panahon ay patuloy na lumilipas,
Kaya kaibigan, baka iniisip mo na marami ka pang panahon upang lumapit sa Diyos, ngunit walang sino man ang nakaaalam ng bukas. Ang pinakamahalagang pagkakataon ay hindi bukas. Ito ay ngayon. Sa 2 Korinto, kabanatang 6, talatang 2, "Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation." Ano ang sabi? Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Ngayon ang panahon upang tanggapin si Jesus. Ngayon ang panahon upang ibigay sa Kanya ang iyong puso. Ngayon ang panahon upang maranasan ang kapatawaran, kapayapaan, at bagong buhay na siya lamang ang makapagbibigay. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Gamitin natin ang bawat sandali upang mamuhay kasama siya at ihanda ang ating sarili sa kanyang pagbabalik. Kaibigan, paano mo ginagamit ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos araw-araw? Kung ngayon ang huling araw ng iyong buhay, handa ka bang humarap kay Jesus? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, salamat po sa bawat araw at pagkakataong iyong ibinibigay o pinagkakaloob sa amin. Patawarin mo po kami sa mga panahong nasayang namin ang iyong mga pagpapala at paanyaya. Bigyan mo kami ng karunungan na mamuhay ayon sa iyong kalooban at ng pusong handang tumugon sa iyong panawagan. Tulungan mo po, dakilang Ama, ang aming mga tagapakinig na hindi pa tinatanggap sa kanilang buhay ang inyong anak bilang kanilang personal na tagapagligtas. Tulungan sila, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na iwaksi ang mga bagay na pumipigil sa kanila upang isuko nila ang kanilang sarili sa inyo at mamuhay na may kapayapaan at kaligtasan sa aming Panginoong Jesus. Alalahanin niyo po ang aming mga tagapakinig sa kanila pong mga pangangailangan, sa kanila pong mga dalangin, kayo po ang maging katugunan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at patuloy ko po kayong inaanyayahan na sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inihanda para sa inyong makabuluhan at mapayapang pakikinig. Tayo ay mayroong ipinamimigay na aklat, ang Ten Commandments Twice Removed, at ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ang gabay sa pag-aaral na ito ng Biblia ay tutulong sa inyo upang higit niyong makilala ang ating Panginoon, magkaroon ng buhay na makabuluhan at mapayapa sa Kanya. Ang mga aklat at mabasahin ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong mapalad na umaga at masayang pagbati sa inyong lahat, mga ginigiliw. Tunay ng Diyos ay napakabuti na sa buong magdama, giningatan niya tayo at binigyan muli ng pagkakataong mabuhay sa mundong ito. Kaya nga, ito yung mga katibayan na pawang nagsasabing mahal na mahal niya tayo. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagtutok ninyo sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Para doon sa mga bagong nakakasama natin, ang programa pong ito ay tungkol sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos na makukuha natin mula sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. Dahil ito yung dalawang napakahalagang aklat sa Biblia na punong-puno ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga sa tuwing ating pag-aaralan ito, ako'y nakakatiyak na mayroon ho makakakuha po tayo ng inspirasyon at kalakasan sa ating paglalakbay bilang Kristiyano. Kaya mga ginigiliw, kung kayo po ay mayroong mga kaibigan, mga kamag-anak na nais ninyong sila'y makarinig din ng mga salita ng Diyos, na hindi natin alam kung paano gagamitin ito ng banal na Espiritu, inyo pong i-share sa kanila ang programa pong ito at sa ganito pong oras, makasama po natin silang nag-aaral. Dahil ito ay maganda ring paraan ng atin hong pag-abot sa kanila para kanilang marinig ang mga salita ng atin hong Panginoon. At doon naman sa mga meron ng katanungan, huwag po kayong magatubili na isulat dyan sa comment section sa ating Facebook Live ang inyong mga katanungan o mga bagay na nais ninyong ipaabot sa atin. Meron din po tayong numero na pwede ninyong magamit para kami makontakt. Ito po ay 0918-944-7891. 0918-944-7891. Okay. So bago po tayo magpasimula sa atin pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at panahon na pinagkaloob niyo sa amin upang mag-aral ng inyong salita. Nawa sana, mahal naming Diyos, ang banal na Espiritu'y manguna sa amin. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso upang aming marinig at maisakabuhayan ang inyong mga salita. Pagpalain ninyo ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Ang mga salita ninyo naway maging maliwanag sa kanilang puso at isipan. At ito'y mapanghawakan namin habang naghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Kahapon ay pinag-aralan natin ang tungkol kay Gabriel. Yan, yung pangatlong pagpapakita ni Gabriel kay Daniel na pawang naisulat sa Daniel Kapitulo 10. At doon ay atin hong nasaksihan kung ano yung misyon niya sa sanglibutan ito. Na unay ipahayag ang ating Panginoong Hesus. O ang mga anghel na ginagamit ng Diyos, yan ay nakakatulong sa atin na maingatan tayo mula sa anumang uri ng kapahamakan at magturo sa atin kung papaano natin ipapaliwanag ang salita ng ating Panginoon. Minsan, huwag tayong makonfuse sa mga anghel, sa banal na Espiritu, sa salita ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng yan ay pawang magkakasama upang maranasan natin ang pagbabago at ganun din ang kaligtasan. Ngayon, ang tanong na ating bibigyan ng kasagutan, anong mga uri ng ministeryo mayroon ang mga anghel? Minsan, nakaka-curious, ano? Kayo ba ay nakakita na ng anghel? Yan. Kumisan, para magaya natin yung mga anghel, nagsusuot tayo ng puting coat, o di kaya ay puting gown, dahil yung puti, simbolo yan ng mga anghel. Na kinikilala natin. Ngayon, ang sabi ganoon sa Hebreo, Kapitulo 1:14, hindi ba't lahat ng mga anghel
na naglilingkod ay mga espiritong ipinadala upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Ayan, nakita ninyo mga kapatid, kaya nga minsan naririnig natin, o yung aking anghel de la guardia. So kung mayroong anghel de la guardia tayo, sila ay sinugo ng Panginoon upang sa ganoon paglingkuran tayo o bilang tagapagmana ng kaligtasan. Ibig sabihin, itong mga anghel ay umaakay sa atin upang mapanatili natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ano bang mga uri ng ministeryo ang mayroon po ang anghel sang-ayon sa Biblia? Una, ang mga anghel ay naglilingkod. Sabing ganun nga sa ating binasa sa mga tagapagmana ng kaligtasan. Kung tayo ay yung naka-experience ng salvation, tayo yung mga tao na kumikilala, also na naghahanda na salubungin ng Panginoon, ang mga anghel ay naglilingkod para sa atin. Mga kapatid, kaya ito ay tumutulong sa atin pagka tayo magpapasya tungkol sa nakita natin. Kapag ito'y may mali, yung pagpapasya natin, ang mga anghel ay nariyan para tayo ay sawayin. Kaya kung naisip mo, kaya nga sa isipan natin, huwag tayong palilito doon sa konsensya o saka yung paggawa ng banal na espiritu o yung udyok ng mga anghel. Dahil sa Daniel 10:11-14, ikalawa, ang sabing ganoon, sila'y gumaganap bilang mga minsahero na sugo ng Panginoon bilang tugon sa ating mga pananalangin. Mga kapatid, kaya huwag tayong makakalimot manalangin dahil ang mga anghel na sinusugo ng Diyos, sila yung nagbibigay sa atin ng maliwanag na tugon tungkol sa ating panalangin. Alam naman natin, kapag tayo nanalangin, ang tugon na maaari nating matanggap ay yes, wait, and no. Yan. Ikatlo, ang mga anghel ay ginagamit ng Diyos upang magdala ng mga pagpapala at upang ihanda at palakasin tayo sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Mga kaibigan, maaaring maghanap kayo, no? Sabihin niyo, bakit hindi ko naman nararamdaman na may anghel akong kasama? Tandaan natin, yung mga anghel, tulad ng atin nung binanggit, sila po yung mga sugo ng Diyos na tumutulong para maliwanagan natin yung mga mahigpit na sitwasyon na nararanasan natin. Kaya nga, maaring ang anghel na sinugo ng Diyos, ang iyong kaibigan, ang iyong pastor, o di kaya yung mga kapatid sa church na maaring sila yung anghel na pawang nagbibigay ng liwanag sa mga bagay na hindi mo maunawaan. Kaya nga meron tayong mga salita, sana magdilang anghel ka. O, diba? Bigla naman nagkatotoo kung saan sabi natin, ay magaling palang manghula yun ah. Pero ang totoo, ginagamit sila ng Diyos, sinugo sila ng Diyos, para bigyan ka ng maliwanag na pagkaunawa sa mga bagay na hindi mo maunawaan. Kaya ako, kapag ako'y nasa sa church, minsan binabanggit ko, kayo ba'y nakakita na ng anghel? Ang mga kapatid ay hindi makapagtaas ng kamay. Hindi nila matiyak kung nakakita na sila ng anghel. Subalit kapag akin silang pinatingin sa kanilang mga katabi, ang tanong ko ay, maaari bang ituring nyo silang mga anghel? Mga kaibigan, ang anghel na sinugo ng Diyos ay maaring lagi siyang nasa tabi mo o di kaya dumadalaw sa ating mga tahanan. The moment na tayo naglingkod, maaring ang pinaglilingkuran natin ay ang mga anghel at ang mga anghel ay naglilingkod rin sa bawat isa sa atin.
Kaya ano sabi? Sila yung ginagamit ng Diyos para magdala ng mga pagpapala at ihanda tayo at palakasin para hamaharap natin ang mga hamon ng buhay. Ika-apat, nagagalak sila sa pagsisisi ng mga makasalanan. Kaya mapapansin po ninyo sa sinabi sa Lucas 15:10, sa isa na nagbabago ng kanyang buhay, nagkakaroon ng kasiyahan ang langit kasama ng mga kasama ang Diyos at ang mga anghel. So sa mga salitang ito ay nagpapakita na kung saan ang mga anghel ng Diyos kasamang nagpupuri kapag ka tayo ay lumalapit sa Diyos at nagsisisi ng ating mga kasalanan. Dahil ito yung pagkakataon na kung saan ay magkaroon ng opportunity ang ating Panginoong Hesus na mamuhay sa ating mga buhay upang ang makita ng Diyos, yung sakdal na buhay, yung matuwid na buhay, hindi yung dati nating pagkatao. Subalit, mga kaibigan, mayroong babala sa Apokalipsis 19:10. Ang sabing ganoon, kung babasahin natin ang talata, binabanggit dito na bagamat inilalarawan ang papel na ginagampanan ng mga anghel, ang sabing ganoon nitong si Juan Revelador ay ganito. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang si aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at iyong mga kapatid na may merong patotoo ni Jesus. Sa Diyos ka sumamba sapagkat ang patotoo ni Jesus ang espiritu ng propesiya. So sa makatwid, bagamat nakikita natin, nararanasan natin, ang pagganap ng mga anghel sa kanilang mga gawain sa ating buhay, hindi sila yung dapat nating sambahin. Kundi maliwanag na sinasabi ng Biblia, ang Diyos lamang ang ating sasambahin. Sumunod, sila po yung naroroon sa bawat kongregasyon ng mga banal at nakikinig sa kanilang mga patotoo, awit at panalangin. Kaya nga kapag ka mayroong pagtitipon na ginagawa tayo sa ating simbahan at tayo nakikisama doon, mga kapatid, mararanasan natin nakasama natin ang mga anghel na umaawit at nananalangin. So kaya nga sabing ganoon, sa sulat ni Ellen White, isaisip nating lahat na sa bawat pagtitipon ng mga banal sa ibaba ay mga anghel ng Diyos na nakikinig sa mga patotoo, mga awit at mga panalangin. Alalahanin natin na ang ating mga papuri ay dinadagdaga ng mga koro ng hukbo ng mga anghel sa itaas. Marami na pong beses na naranasan ko ito. Merong isang church na maraming hindi sumasamba kapag kagabi, pero merong dalawang kabataan noon, yung isa doon, yung aking asawa, na matyagang sumisimba kapag ka Friday night. Alam ba ninyo, minsan, narinig ko yung kanilang pag-aawitan, akala ko'y napakaraming tao doon sa simbahan. Nung ako ay pumasok doon sa church, nakita ko'y dalawa lamang sila. Doon ko napatunayan na kapag ka pala ang atin hong paglilingkod sa Panginoon ay dalisay, naroon yung pagnanais nating purihin siya. Bagamat ang bilang ho ay hindi marami, pero pupunuin ng mga anghel ang mga upuan sa ating church as long na mayroon ng sumasamba sa kanya. Kaya kung nais nating maranasan yung pakikisama ng mga anghel, yung paggabay niya sa atin, lagi ho nating isaalang-alang na maging dalisay yung atin hong mga buhay. Sumunod, pinuprotektahan at inaalagaan nila tayo mula po doon sa ating pagsilang. Ang sabi nga po ay ang bawat tinubos ay mauunawaan ang ministeryo ng mga anghel sa kanyang sariling buhay. Ang anghel na naging tagapag-alaga niya mula pa nung una niyang sandali. Ang anghel na nagbabantay sa kanyang mga hakbang at nagtakip ng kanyang ulo sa araw ng panganib. Ang anghel na kasama niya sa lambak ng anino ng kamatayan.
na nagmarka sa kanyang pahingahang dako, na siyang unang bumati sa kanya sa kinabukasan ng kanyang buhay, at natuto kung ano ang mangyayari sa kanya sa kasaysayan ng muling pagkabuhay, kung ano ang mangyayari sa kanyang umaga ng pagkabuhay na maguli, at sa kanyang individual na buhay, ng makalangit na pagtutulungan sa bawat gawain para sa sangkatauhan. Mga kaibigan, maraming akong naging karanasan sa aking buhay na ako'y naniniwala na pinapatnubayan ako ng anghel, na kapag ka aking tinatalaga ang aking buhay sa kanya, nawawala yung aking worry. Maging sa paglalakbay, alam ko ang mga anghel ay kasama ko. Ilan beses ko po yung naranasan na minsan nung ako'y naka-assign doon sa Aurora, nawalan ng preno yung aking sinasakyan, hindi alam ng driver kung paano niya patitigilin, subalit hindi rin namin lubos na maisip sa isang maliit na bato nang ito'y masagasaan ng jeep, parang slow motion na bumaliktad yung jeep na wala man lamang sa amin ang pawang nagalusan na mga nakasakay sa loob ng jeep. So, doon pa lamang aking napatunayan kung wala ang mga anghel na pawang sasalo doon sa jeep na yon na maaring mahulog sa bangin na hindi titigil o dahil pababa yung jeep, maaring wala itong ganitong pagkakataon para sa akin. So, napatunayan ko sa aking sarili na ang mga anghel ay tunay na nag-iingat sa atin. Alam niyo, mayroong isang napakagandang himno na nilikhayan ni F.E. Belden. Ito ay pinamagatan niyang Haligi ng Apoy. Ang himno ay nagsasabi, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa palibot natin. Sa palibot natin, sa paligid ng mga kaluluwang natatakot sa kanya gabi at araw. O haligi ng apoy, haligi ng ulap, akayin mo ako. Pangunahan mo ako araw-araw. O haliging apoy, haliging ulap, akayin mo ako sa aking mabigat na daan. Kapag ang panganib ay dumaan sa ating landas, itatago niya tayo, ligtas sa loob na makapangyarihang anino ng kanyang mga pakpak. Magtitiwala kami sa iyo sa aming paglalakbay, Diyos ng Israel, hanggang sa marating namin ang lupang pangako sa harapan namin. Mga ginigiliw ko, kung naranasan ng propetang si Daniel ang ministeryo ng anghel sa kanyang buhay, maaari din natin itong maranasan kapag tayo ay konektado sa ating Panginoon. Kapag tayo nananalangin, kapag tayo nag-aaral ng Biblia, kapag inuuna natin ang Diyos sa buhay natin, siya'y magsusugo ng anghel upang ingatan niya tayo sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito. Sana'y maranasan niyo rin sa araw-araw ang ministeryo ng mga anghel. Ito ang pagpapahayag na mahal tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa mga anghel, sa kanilang ministeryo sa aming buhay. Nawa sana, Panginoon, sa araw-araw na pagharap ng bawat isa sa mga hamon ng buhay, mayroong tatayong anghel na tutulong sa kanila. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Lubos naming maunawaan ang aklat ng Daniel na punong-puno ng pagmamahal ninyo, punong-puno ng liwanag tungkol sa mga mangyayari sa mga susunod na araw at kung papaano kami dapat maging handa sa pagparito ng aming Panginoong Hesus. Napakagandang modelo ang Propeta Daniel na sana'y ito ang siyang mangyari sa buhay namin sa araw-araw. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga, ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
Muli po, mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating programa. Bukas po, huwag kayong mawawala sapagkat itutuloy po natin ang pag-aaral tungkol sa aklat ng Daniel. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay muling nagsasabi sa inyo, mayroong nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagbumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, paulit-ulit po naming ipopromote ang ating mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Na ito po, no, katulad po nitong pag-asa para sa panahong maligalig, meron din po tayong ang dakilang tunggalian at ang atin pong explore na Bible study guide. Kung gusto niyo pong makatanggap niyan, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para sa hakbang sa kalusugan, tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng Blessed Are Those Who Trust in the Lord sa atin pong serye na Happiness is Medicine. Atin pong ibigyan panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Merong isang pag-aaral na ginawa sa Harvard University

pantay ang present happiness nila. Pero yung susunod na question, ito na, how happy would you be if you were on dialysis? Nakita nyo yung healthy people, biglang bumagsak yung happiness nila. Yun yung yellow. Okay? Pero nakita nyo yung hemodialysis patient, tinanong din ng katanungan na pangalawa, ito na, how happy would you be if you weren't on dialysis? Pag naalis ka ba dyan sa dialysis na yan, gaano ka magiging maligaya? Ang nakita nyo yung happiness increase. Anong lesson ang pwede nating pagkuhaan ngayon? Nakita nyo, yung mga tao na nagdadialysis, yung thoughts pa lang na may pag-asa sila, na maaalis sila sa dialysis, tinanong lang eh. Nakita nyo yung happiness tumaas. Okay? So ito, lalong-lalo pa, kung talagang mawala sila sa dialysis, I hope na talagang sobrang tataas yung happiness nila. Pero minsan, itong happiness na to ay nag-iiba-iba, no? Sa klase ng tao. Now, here, I want to tell you something. Yung mga tao na may diabetes, nag-improve ang blood sugar, yung mga tao na mataas ang blood pressure pero nag-improve, okay? Yung mga tao na for surgery pero nakaligtas sa surgery, yung mga tao naman na may infectious diseases pero na-correct, umayos, nawala yung infectious diseases sa kanila. Yung mga tao naman na may mga arthritis, masakit ang mga tuhod, balakang, no? May inflammation, pero nawala ang pain. Yung mga tao naman na supposedly ay talagang mag-maintain, mag-iinom ng maraming gamot, pero inalisan ng gamot. Yun po, kailangan nating ma-focus yung happiness. Kasi minsan nakakaligtaan natin na yung pinanggalingan natin ay talagang medyo nakakatakot, like may sakit, no? Pero dumadating na tayo sa punto ng paggaling, pero nakakalimutan nating balikan yung hirap, okay? Yung takot na naranasan natin. Pero ngayon na magaling na, o maayos na, o umaayos na, nakakalimutan nating i-evaluate yung sarili natin. Gaano ba ako kaligaya ngayon compare dati? Teka muna, kailangan kong alalahanin, naggaling ako dito sa karamdaman na to, pero ngayon I'm healed. I'm okay. I am improving my health and increasing my strength. Ito po kailangan nating isa-isahin. Bakit? Kasi pag hindi natin siya inisa-isa, mawawala sa atin yung extrang happiness. O di ba? Yung gratitude po ay gamot. Okay? Yung gratitude, yung pagpapasalamat ay medicine, ay happiness. Okay? So again, sayang kasi pinagaling ka, umayos ka, hindi mo na-celebrate yung pagpapagaling na yan. So ngayon po, gagawin natin siya na everyday practice natin. No? Panginoon, grabe po, ako po ay nanggaling dito sa karamdaman na to, nanggaling ako sa mga challenges ng buhay, pero ngayon okay na po ako. So gratitude is medicine, and I believe na pagka ito patuloy nating ginagawa at magiging neural pathway ng brain natin, patuloy tayo nagpapasalamat. Ang pagpapasalamat na sinasabi ng ating mga labi ay naririnig ng buong sistema. Naririnig ng buong selula ng ating katawan. At ito po ay naririnig ng ating katawan dahil naririnig niya, umaayos ang ating pakiramdam. Ang paggaling ay nahandyan po. Kaya, happiness is medicine. Pag sinabi kong happiness, this is beyond ha-ha-ha. Okay? Yung pagpapasalamat mo, that's happiness. Yung gratefulness, yung thankfulness natin, happiness yun. Act of happiness siya. So, I believe na pag ginawa po natin to, no? Sabi nga, ito ang study na to eh. Tinanong lang eh. O tumaas yung level ng happiness. So, lalo pa. No? Kung tayo ay talaga nakaranas na kahit maliit na pag-alwan, no? yung mga pakiramdam mong umayos, no? Sana ito ay magbigay ng dagdag na happiness. At alam nyo, itong study na to, ito yung study, again ha, tinanong lang, how would you be if you weren't on dialysis? Binigyan siya ng pag-asa. Ano kaya, mawala ka dyan sa dialysis na yan? Anong kaligayahan ang magkakaroon sa iyo? So again, ito pag-asa. Kaya nga sabi ko nga, yung Bible verse ko na favorite na, ito po yung Jeremiah.

0: Maya. Jeremiah 17, 7 to 8. Ang sabi again, blessed are those but who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. They are like trees planted along the river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruits. So nakita nyo yung pag-asa pa lang na ibigay, talagang umaayos ang sistema. Pag-asa pa lang na ibigay, umaayos ang sistema. So can you imagine na kung ito nase-celebrate natin at naririnig ng ating buong sistema, nakita nyo yung pagaling na mangyayari. Yung kaligayahan tumataas, yung pag-inam ng pakiramdam umaayos, at yung pagaling mangyayari. So again, ito po yung ating mga nakakaligtaan minsan. Kasi marami tayong pagpapala mula sa Diyos, pero pagka nakalipas na tayo sa tagtuyot, no, nakakalimutan nating tingnan yung ating mga dahon na berde pala. Okay, kailangan nating babalikan yon. Panginoon, ng tagtuyot, nung tag-init, no, ako ay walang-wala, pero ako ay nananalig sa'yo. Okay? Ako ay sumasampalataya sa'yo. At kahit mahirap ang pinagdaanan ko, sabi, yung dahon ko, patuloy mong tinutulungan na green. Yung fruits ko, patuloy mong sinusuportahang magbunga. Okay? Ngayon, Panginoon, kailangan ko lang i-celebrate na ang iyong pag-ibig. Magse-celebrate ako na ikaw talaga ang pinanggagalingan ng lahat. Nagmula ito sa pagtitiwala sa Panginoon, trust in the Lord, have Him as your hope and confidence. Tapos yung bunga natin, patuloy na bubunga, no? Yung ating mga puno ay patuloy magpuproduce ng green, evergreen na dahon. At ang ating mga pag-uugali, ang ating mga pang-araw-araw na kabuhayan, patuloy na magpuproduce ng delicious fruits. Pero kailangan talaga mag-celebrate tayo sa kabutihan ng Panginoon. Kailangan nating sasalitain ito, ang gratitude, ang thankfulness, sasabihin natin to. Talagang iisa-isahin natin, kasi pag inisa-isa natin yan, yung kaligayahan, sobrang, I believe, mas mataas pa doon sa study ng Harvard University ni Dr. Daniel Gilbert. At when we do this one, makakahawa tayo sa kapaligiran eh. Contagious to eh. No, yung kaligayahan mo, mararanasan, mararamdaman ng iyong pamilya, mararamdaman ng iyong community, at mararamdaman ng iyong mga kaibigan. So I hope and pray na ito patuloy nating gagawin. No? Patuloy magtiwala sa Panginoon at patuloy na gawin natin ang gratitude and thankfulness sa Kanya. So God bless po. Sana po patuloy ang inyong kaligayahan at patuloy magbunga ng masarap na bunga ang ating mga puno. At ang bunga na masarap, bunga ng fruit of the Spirit, which is love, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, long-suffering. So sana po ito talagang maging neural pathway natin na ito ay patuloy nating maranasan. Hanggang later on, hindi na siya mahirap. Magiging madali ng magmahal, madali ng umunawa, magkaroon ng kapayapaan, ng gratefulness, ng gratitude, ng long-suffering. At sana po, ito yung masarap na bunga na ating patuloy na isa-celebrate na. So God bless po, and I hope patuloy po tayo sa kaligayahan. God bless. Bye-bye po.
1: Thank you so much, Doc Blessy. So gratitude is medicine. Happiness is medicine, mga kaibigan. Kaya naman po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ano man po ang kinakaharap natin sa buhay, may it be blessings. Ano yung magandang blessing sa atin ng Panginoon? O di kaya naman mga struggles, adversities natin sa buhay, tayo po ay lumapit sa Panginoon at magpasalamat. Dahil ito po ay medicine. Gratitude is medicine. Kung kayo po ay may mga katanungan o nais mag-share ng inyong mga reflection experiences, maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At tatalakayin po natin ang patungkol kay Barnabas. Sino nga po ba si Barnabas o Bernabe sa Tagalog, no, na ang ibig sabihin po ay anak ng pagpapalakas o son of encouragement? Ito po ay isa sa mga unang pinuno ng iglesia, no, si Barnabas. Kilala siya sa kanyang mapagbigay na puso, pananampalataya at kakayahang magpalakas ng loob ng iba. Bagamat hindi po siya kabilang sa 12 apostol, ano, malaki ang naging bahagi niya sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at sa paghubog ng mga bagong mananampalataya kabilang si Apostol Pablo. Kaya naman po sa pagtalakay nitong paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng mga gawa. Halos ang mga record sa aklat ng gawa na pagkatapos ng mga alagad ng ating Panginoon katulad ni Peter ay halos kay Apostol Pablo, sapagkat ang sumulat ng gawang ito walang iba kundi si Dr. Lucas, at nakasama ni Apostol Pablo si Dr. Lucas. Kaibigan, ayon sa record sa chapter 13 ng aklat ng mga gawa, pinapunta si Apostol Pablo at saka si Bernabe sa iglesia ng Antioquia, east of the Mediterranean. At gayon din sila ay nagminister o naglingkod sa Antioquia, north of the Mediterranean, sa Pisidia, at ito ay malapit sa Galacia. Nanupat si Apostol Pablo sa kanyang pagkatawag, hindi lamang siya mangangaral sa mga Israelita, sa mga Hudyo, kundi pa naman sa mga Hentil at sa iba't ibang mga tao at gayon din sa mga government officials. At dito sa Kapitulo 13 ng Gawa, kanyang idiniliver ang kanyang sermon. Ito yung pinakamatagal na sermon, long sermon, sa sinagoga. Bakit ito ay mahabang sermon? Sa kanyang pagsasalita, nung siya ay binigyan ng senyas na siya ay magsasalita sa loob ng sinagoga, kanyang sinalaysay ang karanasan ng bansang Israel. Simula noong ang Diyos ay kanyang pinalabas ang bansang Israel sa pagkaalipin sa Hebto nang ginamit ng ating Diyos, walang iba kundi si Moises, leader ng bansang Israel na ginamit ng ating Panginoon na kumakatawan sa ating Diyos. At gayon din, pagkatapos ni Moises, ay ginamit ng Diyos ang kanyang lingkod, walang iba kundi si Josue. At tangi lamang si Josue at si Caleb ang nakapasok sa lupang pangako na nanggaling sa Egypt. Maging si Moises ay hindi po nakapasok. At ang mga maraming mga galing sa Egypt kung bakit hindi sila nakapasok dahilan sa kanilang pagrebelde at hindi pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung mga nakapasok sa lupang pangako sa lugar ng Kanaan ay yung hindi nagaling sa sinasabing Ehipto kundi sila'y pinanganak samantalang sila'y nasa ilang. At ang sabi pa sa atin, pagkatapos ngayon ni Josue sa kanyang pangunguna sa bayan ng Diyos, ay pinagkaloob ng Diyos ang iba't iba o maraming mga hukom o judges upang patnubayan ang bayan ng Diyos. Subalit humingi ng hari ang bansang Israel. At sila ay pinagbigyan ng ating Panginoon, at ang unang hari walang iba kundi si Haring Saul. Subalit, inalis ng Diyos ang haring ito, ang sabi sa versikulo 21 ng kapitulo 13, pagkatapos ay humingi sila ng hari at ibinigay sa kanila ng Diyos si Saulo na anak ni Kis, na isang lalaki sa lipi ni Benjamin na naghari sa loob ng 40 taon. Subalit, hindi minabuti ng Diyos na ang haring ito ay magpapatuloy. Kaya nga sabi sa versikulo 22 hanggang 23, nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Mula sa binhi ng taong ito, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas si Israel, sa Israel na si Jesus gayan ng kanyang ipinangako. Kaya nga pagkatapos ngayon ni Haring Saul, ang sumunod ay si Haring David. At ang sabi ng ating Biblia, natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. At pagkatapos si Naisay, ang lalaki ng Diyos, walang iba kundi si San Juan Bautista na inihanda ang pagparito ng ating Panginoon. Inihanda ang daan. At pagkatapos nito ay sinabi na pagkatapos na si John the Baptist ay inihanda ang daan ng Panginoon, ngayon ang Panginoong Jesus ay ipinanganak at lumaki at siya ngayon ay nagministeryo sa lupang ito. Ang preaching ng mga alagad ng Panginoon, maging si Apostol Pablo, kanilang binabanggit si Jesus na taga Nazareth na siya ay naglingkod o nagserbisyo at pagkatapos ngayon siya ay ipinako sa krus, namatay siya, subalit siya'y muling nabuhay at siya ay muling darating. Ano ba'y nakapaloob sa ministry ng Panginoon sa lupang ito? Ang unang bahagi ng ating pag-aaral na ito, Christ is the figure of forgiveness. Si Kristo siyang larawan ng sinasabing pagpapatawad. Ayon sa versikulo 38 ng kapitulo 13 ng ganito, kaya nga mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa kanyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Nanupat ipinakita ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugto na anak kung ano ang sinasabing kapatawaran. Nanupat ang ating Diyos sa kanyang pag-ibig sa taong nagkasala, kanyang pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa oras na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon at sa udyok ng Balinespirito at tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, ang Diyos ay nagpapatawad sa atin na bilang kanyang mga anak, gaano man kalaki, gaano man karami ang ating nagawang pagkakasala, ang ating Diyos ay tapat at banal siya na tayo ay pinapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Sinasabi nga sa sulat ni Apostol Juan sa 1 Juan kapitulo 1 versikulo 9 ang ganito, kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang kailangan lang, kaibigan, sa udyok ng Balinespirito, ating kilalanin ang ating mga kasalanan, tayo humingi ng tawad, ating ikumpisal ang ating mga kasalanan sa ating Diyos ngayon at ang ating Diyos ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Meron pa ngang sinabi ang lingkod ng ating Diyos sa aklat ng Isaias kapitulo 1 versikulo 18 ang ganito, kaibigan, na pinapangako ng ating Panginoon. Isaiah 1:18, ganito ang pangako ng ating Panginoon. Pumarito kayo ngayon at tayo mangatwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mauputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Kaibigan, ang preaching o ang pangangaral ni Apostol Pablo, ang Diyos ay nakahandang magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi nga, aking babasahin na muli ang 38 ng Kapitulo 13. Kaya nga mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kaibigan, ng tao ay nagkasala. Ang tao ay sumuway sa kalooban ng ating Diyos, kaibigan. Subalit, ang ating Amang nasa langit, kanyang pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak na ang kailangan natin para tayo patawarin sa ating mga kasalanan, tayo ay mangumpisal sa ating mga kasalanan sa udyok ng Banal na Espiritu sa kanyang pangunguna ngayon. At kapag tayo ngayon ay nagsisi sa ating mga kasalanan, ang sabi sa atin, tapat at banal ang ating Diyos na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ganito, kaibigan, ang ginawa ng ating Diyos sa atin. Merong sinasabi ang ating banal na kasulatan, kaibigan, ayon sa aklat pa rin ng mga gawa 13:42, ang sabi sa atin, at sa pag-alis nina Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga ito na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Nanupat, kaibigan, naging receptive ang mga nakinig sa kanyang sermon, na hindi lamang ngayon sasabihin, iyong ipagkakalob ang pabalitang ito sa susunod na Sabado ay iyong babanggitin na muli ang sinasabing pangako ng ating Diyos, kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaibigan, ang tao ay nagkasala. Lahat tayo ay nagkasala. Hindi tayo nakaabot, kaibigan, sa pamantayan ng ating Diyos. Kaya nga, ang sabi sa Roma 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano sinasabi? Kaibigan, maganda ating buksan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tres, ating pagpapatuloy, ang wika, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Kaibigan, marumi ang ating naging buhay dahilan sa kasalanan. At hindi tayo maaaring ganap sa ating pagsunod. Pero kaibigan, ang pagkakamali ng iba na komo ang isang tao ay hindi naliligtas sa pagsunod, ang tanong ngayon, sino bang maliligtas, yung mga sumusunod o yung lumalabag? Kaibigan, mamaya ating tingnan din kung sino ang aaring ganap ng ating Panginoon. Kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa atin, ang ating Panginoong Jesus ay naparito upang hanapin at iligtas ang taong nagkasala. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral nito, there are priceless benefits of believing. Merong wika na hindi masukat na halaga ang isang taong kapag siya'y nanampalataya. Anong sabi sa versikulo 39 ng Kapitulo 13? At sa pamamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay pinapalaya sa lahat ng bagay kung saan hindi kayo kayang aaring ganap ng kautusan. Kaibigan, ang kautusan, ito yung ine-emphasize ng iba, hindi ka maliligtas sa pagsunod. Bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan? Ano bang dahilan? Kaibigan, ang kautusan ay siyang pamantayan ng ating Panginoon, katang sabi ng ating Panginoon, "If you love me, keep my commandments." Hindi para maligtas, kundi isang katibayan na tayo ligtas at tayo kaibigan ay nagmamahal sa ating Panginoon. Merong binabanggit ang ating Biblia sapagkat sinasabi ng iba, hindi ka maaaring aaring ganap sa iyong pagsunod. Pero pagkatapos na ikaw ay inaring ganap sapagkat ikay nagsisi, tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas. Ang sabi ngayon sa aklat ng Epeso, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 10. Ganito ang ating mabasa. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga ang ating pagkaligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya, walang iba kundi si Kristo. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. It is the gift of God. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Pero ito, kaibigan, na pagkatapos tayong pinatawad ng Diyos, inaring ganap ng ating Diyos, anong sabi sa Jesus? Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Kaya nga, kailangan ng mabuting gawa, hindi para maligtas, kundi ito ay isang katibayan na ating tinanggap si Kristo, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ano sabi? Gusto kong basahin na muli yung Jesus. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Katunayan kaibigan, kung ating babasahin yung aklat ng San Mateo 25, ito ay parable ng ating Panginoon. Kapag kasi dumating, ang wika kanyang paghihiwalayin ang mga tupa sa mga kambing. Sasabihin sa mga tupa na kumakatawan sa maliligtas. Ako'y nagutom, pinakain ninyo ako. Ako ay hubad at dinamitan niyo ako. Ako ay nabilanggo, subalit ako ay inyong dinalaw. Pagkatapos, itatanong ngayon ng maliligtas, kailan ka namin dinalaw sapagkat ikay nabilanggo? Kailan ka namin dinalaw sapagkat ikay nagkasakit? Kailan ka namin pinadamitan o pinakain? At ang sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa aking mga anak ay sa akin ninyo ginawa. Kaya kaibigan, kung ang isang tao ay hindi haring ganap sa magitan ng gawa ng kautusan, pero anong sabi ngayon ni Apostol Pablo? Dito sa Roma, Kapitulo 2, merong binabanggit dito ang ating banal na kasulatan, 2:13. Pansinin mo kaibigan, kasi pagkat ang sabi, hindi ka maliligtas sa pagsunod, tama yon, pero hindi natatapos sa bagay na ito. Anong sabi sa 13 ng Kapitulo 2 ng Roma? Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aaring ganap. Ano ba yung pag-aaring ganap, kaibigan? Sa ibang salita o definition nito, ang wika sa English, it is the declaration of God to man as if man did not commit sin. Ito yung deklarasyon ng Diyos na pagkatapos ngayong pinatawad ng Diyos, ang taong ngayong nagkasala, malinis na ang kanya ngayong record sapagkat binura o yung sinasabing pinatawad na ng ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, hindi ko nalalaanin pa. Sa oras na yon, ikaw na nagkasala na pinatawad ng Diyos, you are justified. Ika'y inaring ganap. Kaibigan, ano ang mga priceless o yung hindi masukat na halaga na kapag tayo ay pinatawad ng Diyos at pagkatapos ngayong inaring ganap. Anong sabi sa Roma 5:1? Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung priceless na ating karanasan? Kaibigan, ang sabi, meron tayong kapayapaan sa ating Panginoon. Kapag ka ikaw ay nabubuhay, wala kang kapayapaan, meron kang stress. Pero alam mo, ang Panginoon, pinatawad ka at tinanggap ka na kanyang anak, yung dati ngayong kalagayan na wala kang kapayapaan, wala kang pananampalataya, kapag ka tinanggap mo si Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. Ano sabi ng Panginoon sa aklat ng San Juan, Ebanghelyo ayon kay John, ang wika ng Panginoon, nagbibigay siya ng kapayapaan hindi katulad ng sanlibutan. We have peace with God na kapag ka tayo ngayon ay pinatawad ng ating Panginoon. Ano pang sabi yung benepisyo o yung priceless na halaga nito? Sa versikulo 9 ng kapitulo 5 ng Roma, lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Galit ang Diyos sa kasalanan sapagkat ang kasalanan ito ay offensive sa gobyerno ng Diyos. Pero kapag ka ngayon ikaw ay pinatawad ng Diyos, inaring ganap ng ating Panginoon, kaibigan, yung ikaw ngayon na nabubuhay, hindi na nasa ilalim ng galit ng Diyos, kundi ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, napakabuti ng ating Diyos, kaibigan. Meron tayong kapayapaan sa ating Panginoong Jesus. Ano pa ang sinasabi? Sa Roma 8:1, anong sabi ng ating Biblia, kaibigan? Napakaganda itong binabanggit. Kapag tayo ngayon ay pinatawad ng Diyos, inaring ganap, meron tayong kapayapaan, ano pa? 8:1 ng Roma, ngayon nga wala nang kahatulan sa mga nasa kay Kristo Jesus. Wala nang condemnation, wala nang hatol na kamatayan, sapagkat si Kristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. At the moment tinanggap mo ngayon si Kristo, pinatawad ka, kaibigan, at inaring ganap ka ngayon, ikaw ay merong kapayapaan sa Diyos. At ang wika sa atin, ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Wala nang condemnation, kaibigan. Kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, there is danger of doubting. Merong panganib kung tayo, kaibigan, ay merong alinglangan. Hindi tayo merong sinasabing ganap na pananampalataya kapag ka ikaw ay merong alinglangan o merong kang doubt. Ang isang taong walang doubt, walang alinglangan, kaibigan, siya ay nagkakaroon ng pananampalataya. Ano man ang mangyari, ang Diyos ang sumasa kanya. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa ibang sulat niya sa Roma, if God is with us, who can be against us? Merong binabanggit sa atin sa Gawa Kapitulo 13, versikulo 40 at 41, ito ang ating mababasa. Kaibigan, 40 at 41. Kaya nga, mag-ingat kayo, baka dumating sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapanlibak, manggilalas kayo at mapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw. Isang gawa sa anumang paraay hindi ninyo pinaniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sino man. Kaibigan, mapanganib kung tayo ay may doubt. Bakit ka magkakaroon ng doubt kung ikaw ay may pananampalataya sa ating Diyos? Bakit ka magkakaroon ngayon ng alinglangan kung ikaw ay meron kang Diyos, alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. At ang sabi nga sa kanyang pangako sa Hebreo, I will never leave you nor forsake you, ang sabi ng ating Panginoon. At ang panganib, kaibigan, ang sabi nga dito sa aklat ng San Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang poot ng Diyos ay mananatili sa kanya. Kaibigan, nais mo bang mabuhay na merong kasiyahan, merong kapayapaan? Tanggapin mo si Kristo, ang kanyang pagkapatawad sa lahat ng mga kasalanan, at ikaw at ako, kaibigan, ay maging karapat dapat sa ating sa harapan ng tunay na Diyos kung tayo ay nasa ating buhay si Kristo na ating tagapagligtas. Kaibigan, handa ka bang tanggapin ang pagpapatawad ng ating Diyos? Sa matagal na panahon, marahil ang Diyos ay nangungusap sa iyo, kaibigan. Ito na ang panahon na tayo ay magkaroon ng desisyon tanggapin si Jesus na ating tagapagligtas. Ang sabi nga ng ating Biblia, hindi bukas ang panahon o ang araw ng kaligtasan, kundi ngayon ang araw ng kaligtasan. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais ko lang basahin, kaibigan, ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng San Mateo 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idadalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mahalagang mga pangako. Kung kami ay lalapit sa aming Diyos, sa aming Panginoon, ihingi ng tawad, patatawarin kami, at aaring ganap sa kanyang banal na harapan, magkakaroon kami ng kapayapaan sa aming Panginoon. At kami ay mabubuhay na merong pag-asa sapagkat nasa amin ang aming Panginoon. Dakilan Diyos at palain ang aking kaibigan. Ingatan po siya sa araw-araw, Panginoon. Mahayag nawa sa bawat isa ang dakilang pag-ibig ng aming Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Ikaw ay kanyang tinatanggap na kanyang anak at siya ang iyong tagapagligtas.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Sana po tayo ay na-inspire sa kwento po ni Bernabe o Barnabas. Ano, siya po ay isang halimbawa ng mapagbigay, mapagpalakas ng loob, mapagkakatiwalaan at tapat na lingkod ng Diyos. Ang kanya pong buhay ay nagpapatunay na ang ating impluensya ay maaaring magdala ng pag-asa at maglapit ng maraming tao kay Kristo. Hindi po lahat ay tinatawag na mangaral sa malaking pulpito. Ngunit si katulad po ni Bernabe, lahat tayo ay maaaring maging saksi ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating kabutihan, paghihikayat, paglilingkod at pananampalataya. Ang isa pong pusong handang magpalakas ng loob, magbigay at maglingkod ay nagiging makapangyarihang saksi ni Kristo. Tulad po ni Bernabe, naway maging dahilan tayo upang ang iba ay lumago sa pananampalataya at mas makilala ang Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga experiences, mga reflection o di kaya gusto niyo pong mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. 0968-8536-607. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Isang magandang araw po ang bati natin sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng mga sumusubaybay dito po sa ating pangumagang paglilingkod, ang Morning Manna Devotional. Kinagagalak po natin na patuloy po tayong sinustain ng Panginoon. At sa araw pong ito, ibabahagi po natin ang perfect example ng isang taong mapanalanginin. At ito ay sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Alam po ba ninyo na binanggit niya ang pinakamahabang panalangin sa chapter 17 ng Book of the Gospel of John? Totoo po, napakinggan po natin na ang ating Panginoon ay merong panalangin para sa kanyang sarili. First part po nito, at ganyan din yung second part para sa mga disciples, at yung third part ng chapter na ito ng panalangin ng ating Panginoong Jesus ay patungkol naman po sa mga mananampalataya hanggang sa ating kapanahunan. Gayunpaman, atin pong itutuon ang ating pag-aaral dito lamang po sa bahagi ng panalangin para sa mga alagad o sa kanyang mga disciples. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Diyos, purihin po kayo sa oras pong ito. Isang kagalakan na kami po ay makapagpailan lang ng tinig ng pagpapasalamat. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat po na muli naming matatalastas ang inyo pong kabutihan sa pamagitan ng aral sa ehemplo ng aming Panginoong Jesus kung paano po siya nagmalasakit sa kanyang mga tagasunod. Maraming salamat, Panginoong Diyos, na pagkakalooban lamang kami ng pangunawa sa inyong mga salita at higit kaming makikinabang sa araw na ito, we pray in Jesus' name. Amen. Ang Kapitulo 17 ng Gospel of John ay patungkol po sa panalangin ng ating Panginoong Jesus. Ito rin po ay tinatawag na farewell prayer, sapagkat ilang mga oras mula sa panahon na yon ay huhulihin ang ating Panginoong Jesus, lilitisin, at pagkatapos ay aalimurahin, siya ay kakaladkarin hanggang siya ay ipinako sa cross at siya ay namatay. Ilang mga panahon o sandali bago mangyari ang gayon ay kausap mismo ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad. Kapag ka atin pong binasa ang chapter 13 ng John, ay mapapansin po natin na noong gabing na yaon, panahon ng Passover, ay inipon niya ang kanyang mga alagad at nagkaroon po siya ng mahaba na pangungusap sa kanila. Binabanggit po rito sa chapter 13 ang patungkol po sa paghuhugasan ng paa. Nagulantang itong si Pedro, ano't ang aking Panginoon, ang aking Master ay huhugasan ng aking mga paa. Ang wika niya, Panginoon, huwag mong gagawin niya. That was in chapter 13 ng John. At ang wika ng Panginoon, kapag ka hindi ka nagpahugas ng iyong paa, wala kang bahagi sa akin. Kung ganun po, hugasan mo pati ang aking ulo, ang aking buong katawan, ang aking mga kamay, sabi ng Panginoon, ang nahugasan o ang naligo ay naligo na. Ang kinakailangan lamang ay ang iyong mga paa. Itinuro ng ating Panginoon in chapter 13 ang kahalagahan po ng paglilingkod at pagpapakumbagba. Sa chapter 40 naman, you remember po, nagugulumihanan ang kanilang mga puso. At ang wika ng Panginoon, huwag kayong magulumihanan. Sapagkat, bakit po? Sa chapter 13, sa huling bahagi, minabanggit po roon, yung paglikas nila, pagtakas nila, iiwan ang Panginoong Jesus. Lumong-lumo ang mga disciples o mga alagad niya. Gayong ang wika nila, hindi kami tatakas, hindi namin ikaw iiwanan. Ang sabi ni Pedro, ako muna ang unang mamamatay bago ikaw, Panginoon. Sabi ni ang ating Panginoong Jesus, hindi yan totoo. Bago tumilaok ang manok, na ikaila mo na ako ng tatlong beses. So hindi nila ma-imagine ang mga bagay na ito. Yung chapter 40 naman, ibinabanggit na huwag magulumihanan ang iyong mga puso. At doon, mga minamahal, ay itinuro ng ating Panginoong Jesus na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang niya. Sa

Anupat ang sabi niya, dinadalangin ko sila sapagkat sila ay sa akin. Ang pangalawa po, our Lord assumed the consummation of His ministry in the work of the cross. Ang wika niya sa kanyang panalangin, Holy Father, keep them in my name, the name which thou hast given me. Totoo po na ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay mayroong kapangyarihan. Ang wika niya, kung kayo hihingi, gamitin ninyo ang aking pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ipagkakaloob ang hinihingi ang inyong pangangailangan. Binabanggit din po na ang pangalan sa Biblia ay mayroong kahulugan na karakter ng isang tao, pati na ang kanyang patutunguhan or destiny. Don't you know po na ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin ay Savior, for He shall save His people from their sins. Sa Old Testament naman po, binabanggit ang pangalang Yeshua sa Hebrew o pag-translate sa English ay Joshua. At ito ay sa New Testament, Jesus or Jesus. Ito'y merong kapangyarihan na maging leader ng ating buhay, na maging Panginoon ng ating buhay. At meron siyang kapangyarihan ng pangalang ito na magpagaling na may sakit, na magkaloob ng mga biyaya o pangangailangan ng mga tao. Pangatlo, binabanggit po rito, is our Lord's Prayer is based upon the fact that those for whom He prayed were true believers. Inangkin po niya na tayo ay Kanya. We are His people. I ask on their behalf, ang wika niya, I do not ask on behalf of the world, but of those whom Thou hast given me, for they are Thine. They are Thine, they are mine. Totoo po na ang ating Panginoong Jesus ay inangkin tayo at sa pamagitan ng panalangin ito ay natiyak ng mga disciples na sila nga ay sa Panginoon. Ang wika po rito, keeping of the disciples has several facets. Ang una po, the keeping for which Jesus prayed involved the eternal security of His followers. Sa panalangin ng ating Panginoong Jesus, merong katiyakan kung papaano po tayo mabubuhay. Mabubuhay magpasawalang hanggan. And we are eternally secure sa atin pong buhay. Walang kamatayan, sapagkat ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang wika sa chapter 15, it is ours to abide and His is to keep. Kinakailangan tayo ay magpasakop sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at siya naman ang ating Panginoong Jesus ay i-keep tayo na tayo magiging secure sa Kanyang kaharian. Si Judas ay binabanggit sa chapter 17 verse 12 patungkol po sa kanyang buhay. Alam po ninyo, nakakalungkot. Nakilala mismo ng ating Panginoong Jesus. Bagaman merong eternal security tayo sang-ayon doon sa panalangin, pero pinili nitong Satanas na humiwalay sa Panginoon. Ito po ang sinasabi. During my time here, I have kept safe within your family. All of this you gave me. I guarded them so that no one perish except the son of hell, as the scriptures foretold. Ang ating pong Panginoong Jesus ay binanggit itong son of perdition, itong masama or masama ang binabalak, at hindi po ito ipinagkaloob ng Panginoon na siya ay sumama, kung hindi pinili po niya sa kanyang puso na siya ay mapariwara. The keeping of the disciples involved giving them joy in the midst of the world's hatred and opposition. Binabanggit po kasi sa panalangin ng ating Panginoong Jesus in verses 13 and 14 na meron pong mga pagsubok silang daranasin, subalit binigyan ng assurance ng Panginoon ang kasiyahan against the opposition of this world. Ang wika nga, they were not of the world, just as the Savior was not. The world would hate them and oppose them. The Father's keeping included joy and steadfastness in this opposition. Ang pangako, ang pangatlo po rito sa panalangin ng ating Panginoong Jesus
The keeping of the Father included protection against the attacks of Satan. In verse 15, ang wika po rito, I'm not asking you to keep them out of the world, but to keep them safe from Satan's power. O binabanggit po rito, yung proteksyon ng ating Panginoon, ng Diyos sa kanyang kalaban na si Satanas. Ang sabi niya, I do not ask them to take them out of the world. Sapagkat merong proseso na gagawin ang Panginoon. Merong ministeryo ang gagawin ang Panginoon. May misyon sa bawat isa sa kanyang mga alagad. At palibhasay tayo yung mga alagad ng Diyos. Ang proteksyon ng Diyos ay para rin sa atin. Meron po tayong misyon at habang gumagawa po tayo ng gawain ng ating Panginoong Hesus ng pagliligtas doon sa mga nawaglit, ito ang panahon na mararanasan natin ang proteksyon ng Diyos. Alam po ninyo, napakabuti na merong nagmamalasakit sa atin. Ang ating Panginoong Hesus, idinadalangin tayo ng lubos. Ang pang-apat po, the keeping of the Father includes the sanctification of the believer. Ang wika nga, sanctify them in the truth. Thy word is truth. Ang ating Panginoong Hesus ang nais niya na mapabanal ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod doon sa katotohanan, sa salita ng Diyos, sa salita ng katotohanan. Salamat na mayroong nagmamalasakit sa atin na yun pong ating paglago sa araw-araw ay sinubaybayan ng banal na Espiritu ng kanyang mga salita upang tayo ay patuloy na maging sakdal patungo doon sa kanyang kaharian. Binabanggit po rito that the special view of holiness was held by the Pharisees. Meron po kasing sanctification and separation. Ang nangyayari po, ang mga Pariseo, ini-exclude nila, sini-separate nila ang kanilang sarili. Ang feeling nila, sila ay banal o kaya ay mas banal kaysa doon sa iba. Kapag kaganito po ang kaisipan ng ilang mga mananampalataya, hindi po nila ma-achieve ang sanctification or ang pagpapakabanal. Ito ang nangyayari sa mga Pariseo. Externalism with the condition of the heart. Ang Diyos ay hindi nai-impress ng externalism kagaya ng ipinakikita ng mga Pariseo, mga Saduceo, mga leader ng templo nung kapanahunan, mga pari at mga Levita. Ang nais ng Diyos, it is not the outward but the inward. Ito yung condition of the heart. Masarap po na matutunan natin na magpasakop sa Panginoon. Gagabayan po tayo at lilinisin ang ating buhay sa pamagitan ng kanyang tulong. Ayaw ng Diyos ng legalistic form of Christianity. Ang nais ng Diyos ay yung paglilingkod na merong kapakumbabaan. Inihalin tulad ng ating Panginoong Hesus ang paglilingkod niya sa kanyang 12 mga alagad. Sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, higit na tumibay ang pagnanasa ng mga disciples to take part doon sa kanilang misyon. At habang marahil pinakikinggan nila ang panalangin ng ating Panginoong Hesus, lalong naroon sa kanilang puso ang marubdob na magdamdamin na makibahagi sa gawain ng Panginoon. Ang wika ni Billy Graham, ano po ang pagkakaiba ng the isolation and insulation? Ang wika po niya, there is no better illustration of sanctification than that of our Lord Jesus Christ. Our Lord was physically untouched by man's sin in the sanctity of heaven. There, God was untouched by the sins of men, but He left the blessedness of heaven in order to remove the blemish of sin from men. Even as the Holy God was no less holy for entering a sinful world, neither are we for living in the world. And this is our calling. Ito yung kagandahan, mga minamahal, na kahit na tayo makasalanan, ay inangkin tayo ng ating Panginoong Hesus. Siya ay pumarito, bumaba sa sanlibutan at namuhay na kagaya sa atin. Alam niya ang ating mga kahinaan. Alam ng ating Panginoong Hesus na tayo ay pwedeng daigin ang tukso. Subalit alam po ba ninyo ang wika niya? In this world you have tribulation. In John chapter 16,
verse 33. Ito yung kasunod sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, o bago yung panalangin niya. Sabi niya, in this world you will experience tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ang ating Panginoong Hesus ay nagtagumpay laban sa mga pagsubok ng buhay. Our Lord was not sanctified by separation, but by dedication and obedience to the will in the work of the Father. Ano pat yung iba na humihiwalay, na takot madungisan ng sanlibutan, ini-exclude ang kanilang mga sarili? Sa isang bahagi ay tama po yun. Subalit ang nais ng Diyos, it is not the separation, but the dedication and obedience to the will in the work of the Father. We need to take part sa missionary work doon sa mga hindi nakakakilala ng ating Panginoon. Doon sa kinakailangan pa ng kaligtasan, at ang marami roon ay narito sa kapatagan, narito sa mga syudad. Isang panahon ay tatanggalin o ilalayo tayo ng Panginoon doon sa mga kabundukan, at doon tayo maghihintay. Subalit sa ngayon, panahon pa para tayo'y mabuhay upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Ang wika ni Dwight Moody, I'd rather be able to pray than to be a preacher. Jesus Christ never taught his disciples how to preach, but only how to pray. Tama po. Oo nga naman. Ang ating Panginoong Hesus, nagturo lamang siya kung paano manalangin, hindi kung paano magsermon. Ang napakabuti matutunan palagi natin, mga minamahal, na manalangin. Ito yung pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Ito ang sikreto ng tagumpay ng ating Panginoong Hesus nang siya ay naghahanda doon sa kanyang kamatayan. Siya ay taimtim na lumapit sa Panginoon at nananalangin. Ito naman yung nakatala sa chapter 26 ng Matthew, yung panalangin ng ating Panginoong Hesus doon sa Gethsemane. Ang wika nga, in our prayers, we talk to God. In our Bible study, God talks to us. And we had better let God do most of the talking while we study our Bible. Si Mrs. White, ang wika niya, we should watch and work and pray. And though this were the last day that would be granted us. Binabanggit ni Mrs. White na we should watch and work and pray as though this were the last day that would be granted us. Ito yung nais ng Panginoon na matutunan natin. Kagaya ng ating Panginoong Hesus, ilang mga sandali bago siya ipako sa krus, naroon ang kanyang paghahanda. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Not that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. Patuloy po tayong dumalangin sa Panginoon. Kagaya ng ating Panginoong Hesus, meron po siyang malasakit or intercessory para sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga alagad. Gawin din po nating buhay na maging mapanalanginin at idinadalangin natin ang atin pong mga anak, mga mahal sa buhay, kayong may mga apo, kayong may mga kasama sa trabaho, idinadalangin po natin ng sama-sama sa atin pong personal na pananalangin, sapagkat ito ang paraan upang tayo po ay magtagumpay sa mga pagsubok ng buhay sa sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, purihin po kayo sa oras pong ito. Maraming salamat sa inyo pong kabutihan at sa inyong pagliligtas. Salamat, Panginoon, na kami ay muling nakapag-aral ng inyong banal na salita. Salamat sa ehemplo ng aming Panginoong Hesus kung paano siya ay nagmalasakit para sa kanyang mga alagad. O purihin ang inyong pangalan na kami ay nasasakop sa panalangin ng aming Panginoong Hesus na meron kaming katiyakan para sa kanyang kaharian. May katiyakan kami, Panginoon, para sa pang-araw-araw naming buhay. We are secured and safe always sa pamagitan ng kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus.
Ngayong oras po ito, nais po namin idalangin ang lahat po ng mga magtutungo sa mga trabaho. Silang magtutungo sa opisina, patnubayan sila sa kanilang mga daan. Silang magtutungo sa kanilang mga hanap buhay, mga tricycle drivers, mga papunta sa bukid, gayon din sa dagat, sa kanilang pamamalakaya. I-bless nawa at pagpalain sila, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang mga sambahayan na may mga karamdaman, pagalingin din nawa, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang mga biktima ng kalamidad. Bigyan po ninyo sila, Panginoong Diyos, ng pag-asa, ng kapangyarihan na makabangong muli mula sa pagkalugmo ng nakaraang bagyo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming kahilingan. We pray in Jesus' name.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng $1,000,000 upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.